0: problemado ka ba kay wala kay uniform of sigala? At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dunga nga detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Nakapalit ko po sabon nga Clegel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagkahantong pagkahapon first pa kayo ang unaong ba?
2: Oo ba? Kinsa mo ni ma'am si?
1: Diri sa SMD po sir.
2: Ang singalan na to ma'am?
1: Terry po, Terry.
2: Terry.
1: Ubuga po.
2: Ah, sige, salamat um, ha.
3: Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa ato mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag-Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: and Leyte Province. We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag, nagdaro na mas masakan.
2: Doon kay lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
1: Ha? Unsa nang kapitay?
2: Clayjel Coffee Mix.
1: Clayjel Coffee Mix. Clayjel Coffee Mix. Mupa kondisyon, mupa baskog, og mupa kusgan pagyod sa atong kalawasan.
3: Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clayjel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
2: Mao ka na nakanindot sa Clayjel Coffee Mix. Makapakondisyon siya itong kalawasan. Maong si Mrs., di na siya puton.
3: Tinood ka tayo paing. Kay pag-ulin ako sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs., pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
2: Sala all, laka Clayjel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
4: Clayjel Coffee Mix.
5: Introducing Case Fragrances, paranis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Okay, sir, you have something from Rex Segreto on his song entitled "Don't Know What to Do." Anyway, sa maganda morning, mga suking tigpaminaw. Well, by the way, back on your radio na nag-iisang tindero ng inyong radyo, ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang. Kasi nga naman, walang ang tindahan, di ba? Maupay mang utang. Anyway, sa kapalipayang pagpamino and happy Friday morning sa tanan, mga kahigalan. Biyernes na po mga higala, no? Friday, ating lupad na po sa mga wakwak mga higala. Di ba? Karong adlaw mga higala, magkuha na po, mabuo ang mga plano. Di ba? Asa man taon niya, bay? Diba? Lagi nga na mga higala, no? Asa man taon niya, bay? Bisan bitaw ulan kayo? Asa gyapon taon niya, bay? Gyapon? Okay, once again mga higala, today is Friday, pizza cheese sa bulan sa Hulyo ning tuwig 2026. Sa tanan, nagsaulog silang adlaw na tawhan.
1: Happy birthday!
0: happy birthday kaninyong tanan mga higala. Nang hinaot kong niining imong adlaw na tawhan, ikaw magmalipayon. Ikaw no, magmalipayon kita always mga higala ha. And ayog kalimot mga higala, ang pagpasalamat sa tong labang magkagagahom for giving us another year to see how beautiful life is, ba? Ang mabuhay dito sa mundong ibabaw. Bisan maman o kasagara mga higala, puno sa mga bagsuay, di ba? Pasalamaton, mapasalamaton kaya punta, no? Di ba kay ilapid agi datong mga time bitaw mga higala nga kanangkuan bitaw ka surrenderon na kay ka. Di ba? Kato makaingon kasi mong kagalingon bitaw na oy dili na gyud ko. Town lord ko an lang ko. Bitaw kato bitaw nga kuan mag self pity bitaw reng ka. Kana bitaw nga panahon bitaw na awang-awa ka sa iyong sarili. Di ba? Ay, kaluoy. Kaluoy na bagi kayo sa kong kahimtangan niyo eh. Pero karon nga, ikaw nagsaulog si mong birthday.
1: Happy birthday!
0: Di ba? Magpasalamaton ta. Di ba? Nakita po ni mo mga igala. Uy, nindot pag-ide kay babuhi ba? Diba? Especially mga igala katong kuan bitaw every time makita ni mo imong mahal sa kinabuhi bitaw. Nga bisan pa mag nagkalisod malipayon gihapon mo ba? Diba? Oh, happy birthday mga igala ha. Enjoy your day. Eh, by the way, it's a rainy morning dere sa Kibawi mga igala and I assume na gana some parts of Bukidnon po, di ba? Nga nagulan-ulan karong takna ang mga higala. And by the way, kumusta mo sa man atong kahimtang sa itong panahon diya sa may Panabo City? Well, by the way, nakasimulcast broadcast din na karoon mga higala. Pinaagi sa 96.1 na Infinite Radio o 90.9 na Light FM Panabo City. Ay, good morning day ha sa itong sa itong kugihan. Mainaptikon nga technical ja kaya Sir Kevin and also sa itong general manager kang Ma'am Rose Marie Amit Bulfa. O gaingon man, good morning sa itong mainaptikon na sab nga operation manager kay Sir Wolfie Orio. Okay, maing morning uban sa ilang mga kubanan dyan sa kamalipayang morning kaninyong tanan. And sa tanan, naka-tune in right now.
1: Good morning.
0: Good morning, good morning, good morning. Kaniyong tanan niya mga igala. Nanginout ko nga okay kaya itong kabuntagon. And yes, welcome to the show. Aya, pabito na welcome sa kanagahan. Aya, patamo na welcome sa itong panag-uban mga igala. Ang programa nga yesterday once more mga kahigalaan ha. Well, I'll be yours all the way until 11 ng morning. Hanini nga maulan nga kabuntagon sa adlaw Biyernes mga igala. Well, anyway, natay weather update mga higala sa gikan sa National mga higala ha. Okay, atong pagkabasahon mga higala ang detalye sa maong update sa atong lakat sa panahon mga suking tipaminaw. Kaya matod pa bahagyang naluya ang bagyong Inday samtang hinay kining milihok ibabaw sa Philippine Sea sa sidlakan nga amihanang nga Luzon. Sumala sa pinakaulahing pahibalo gikan sa PAGASA. Ang sentro sa bagyo nahimutang sa Gibanabana nga naa sa 740 ka kilometros sa sidlakan sa Kalayan, Cagayan. Gadunay gikusgon sa hangin nga 155 ka kilometros matag oras og sa mga pagharos og mga pagharos nga moabot sa 190 ka kilometros matag oras. Tungod niini gipataas sa state weather bureau ang tropical cyclone wind sa signal number 2 sa Batanes, sidlakang bahin sa Babuyan Islands og Santa Ana, Cagayan. Samtang ang signal number 1 anaana sa mga bahin sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Aurora ug Catanduanes. Ang weather bureau mipasadaan nga adunay mga lugar nga makasinati ug kusog nga pag-ulan tungod sa hiniusang epekto sa bagyo ug sa kusog nga southwest sa monsoon kon nahabagat. Kasagaran ngadto sa kusog nga pag-ulan kon nakasarangan ngadto sa kusog nga pag-ulan ang ipaabot usab sa pibila ka mga bahin sa nasod sama sa Metro Manila, Bataan, Cavite, Batangas Oriental, Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Kuna, Capiz, Iloilo, Gimara sa Negros Occidental, Negros Occidental Oriental og Zamboanga del Sur, Danao del Norte og Lano del Sur. Ang mga residente labi na kadto nga nasa lugar nga ubos sa signal kuna ubos sa wind signal gitambagan nga magpabiling alerto sa posibleng pagbaha pagdahili sa yuta ug kusog nga hangin. Matod sa PAGASA, ang bagyong Inday magpabiling sulod sa Philippine Area of Responsibility hangtod sa Biyernes sa gabi. Karong gabi mga higala no. Lagmit muagi kini dool sa Northern Luzon sa dili pa mo matod sa PAGASA, ang bagyong Inday magpabiling sulod sa Philippine Area of Responsibility hangtod sa Biyernes sa gabi. Karong gabi mga higala no. Lagmit muagi kini dool sa Northern Luzon sa dili pa mo paingon sa Taiwan og okay, labi na gid katong dool sa sapa, di ba? Katong nasa daplin sa mga bakilid mga higala. Okay, magbantay sa pagdahili sa yuta. Og kalit nga pagtaas sa tubig katong balay nila no nga dool sa sapa bitaw. Og sa tanan pong dunay mga lakaw karon mga higala. Ayaw pong kalimti ha ang pagdala sa inyong payong. Di ba? Kung dili ka importante ang lakaw mga higala, paugmain na lang, di ba? Paugmain na lang para dili ka babasa, di ba? Kining ulana mga higala, inday-inday sa, di ba? Oh, makabasa gid sa mga higala. Anyway, usa ka malibayang pagpaminaw dahil sa tanan natong mga kasilinganan ng munisipyo ning atong gitingugan karon mga higala. Mga silingan na mo diri sa Kibawi, Bukidnon. Usa ka malibayang pagpaminaw sa tanan taga Damulog. o gayon man des may adangkagan sa kitaw-taw o des may Don Carlos Bukidnon o gingon man des may Maramag apil abod des may Quezon Bukidnon o sa kamalipayang pagpaminaw. Good morning ganyong tanan o sa tanang mga kaprobinsyahan na maabot ng atong pagsibya mga higala mga lugar labi na po dyan sa may guano dyan sa may Panabo City mga suking tigpaminaw. Okay, pinaagi dyan sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. Anyway, kining programa mga suking tigpaminaw, di na to kalimtan no nga gipaluyad kini sa mga tingwa kapubuton sa atong kutis misti sa glutathione with collagen soap mga higala. Okay, ano na gini, blended ni mga igala ha, with milk and honey. And also, itong kutis mistisa, carrot papaya soap, mga sugiri paminaw. Available kayo sa itong mga sibihanan ha. Okay, that's my Panabo City. Okay, mapalit niyo that's my Infinite Radio o Light FM mga igala. Ganahimutang that's my second floor. A-Square Building, that's my Bongkawil Street. Barangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Sur. And also, there is Kibawi Bukidnon, mga higala. Mapalit ninyo, there is my Barangay East. Okay, at bang lang mismo, mga higala. There is my Belit Right na hardware, di ba? Okay, nahimutang may mga higala. There is Rita Dumaog Building, second floor. Okay, door number one, panuktok lang, mga higala, ha? Anyway, alang sa mga text, greetings mga igala, mga panimbaya sa inyo, mga loved ones, mga special someone. Mga secret lover. Di ba, mga secret lover ninyo dya, ha? Oh, naigugma ko sa iya DJ ay, pero dili ko kaingon. Di ba? Saan man ni DJ? Saan man ni Christine Deroy? Mayroon magigay ko sa plano? Mayroon magigay ko sa plano manguya, pero kung makaatubang na ako sa DJ, mubahag bang yun akong ikog? Ana yun ang mga igala, di ba? Sa kung saan na nimo ka, kung saan na nimo ka, kung saan na nimo ka, kung saan na nimo ka, kung saan na kuan bitaw kining isog na bitaw kay kabitaw gamutog ana gid ka sa imong gan sa imong gibati. Once makatubang nimo sa mga sila mga igala no. Once matubang nimo imong gan imong crush. Oh ngano nga manalaw ka no. Yeah, anyway, normal man siguro ng mga igala. mga igala ha, send lang sa inyo mga text, greetings, mga requested songs sa 0927-958-0601. Okay, once again, 0927-958-0601. Para sa mga text greetings, mga requested songs, send lang ka na mga igala. Pwede po mong send Gcash ha. Anyway, sa kabalibay pagpaminaw po di ay sa tanang mga drivers nga naka-tune in right now sa itong Paraguban. Dari sa programa nga Yesterday's Once More, mga higala. Okay, kumusamos man itong biyahe karon. Ay, gawin kayo mo. Sakayon kayo ang mga tricycle, di ba? Tricycle, mga babao. Ay, choice, mga higala. Kaya kung magbaklay ka, babasa, magigag-ulan, di ba? Labi na diri karon sa Kibawi mga igala. Ay, jutog na yun ang panahon kay ulan man. Anyway, 23 minutos na nakalabay sa alas 9 antak na sa Kabuntagon. Oras sa tod ka na tos mingting wag kabubuton mga suping di paminaw sa JC Water Refilling Station. Alright, alang atong nangita o ano, safety nga mainom na tubig. Di ba? Mas may magiging kabalot ang mga igala nga, kuan ito, nga safety o galimbyo atong, kuan, di ba? Ang atong imnon nga tubig ito. So, ay kalimot ha. Ito alang ang JC Water Refilling Station mga igala. Okay, nga naimutang lamang din sa may barangay Labuagon. Ding lungsod sa Kibawi, mga higala. Okay, along the highway lang ni sila, ha? Okay, good morning po rin sa ilang mga water refiller dyan, ha? May nga magbindang sila mga patisoy nga water refiller dyan. Mabi-abihon gabon ganyan sila mga higala. And also, that time check was we brought to us by Mega Pure Food Supplement Capsule. Okay, doon na kini antioxidant mga higala with complete super food. Speaking of super food mga higala, okay, katong mga kwan bito, katong naalang sa itong kilid-kilid ba? Na mga utanon bito mga higala, example ang kaning malunggay. Nani mga higala ha, kanagwan na kumplito na ni mga higala. Diba, alang atong mga higala na ito, no, medyo luya, gindi lang panglawas. Wala sila kanang na wala sila ibating ka sakit, pero kanang bitaw pagmata kanang kabantay ka naging mga panahon nga luya bitaw imong lawas bitaw sakto mo sa oras imong tulog o pagbangon ni mo medyo something wrong gud ba. Well, anyway, mga higala, ha, gamitan niyo yung kabag ng atong Mega Pure Food Supplement Capsule. Huwag igon man atong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, mga sungin ni Paminaw. And also, mapalit na sa itong sibiyanan dari sa Kibawi, mga higala, kaya himutang dari sa may barangay East. Rita Dumag Building, second floor, door number 1. Okay, huwag dyan sa may Panabo City. Mapalit usap ninyo mga sungin ni Paminaw dyan sa may... Diyas may 96.1 na Infinite Radio o 90.9 na Light FM. Diyas may second floor, A Square Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Okay, pagkikitaan lang ninyo mga higala. Pagkitaan lang ninyo si Sir Kevin o si Ma'am Rose. Atong inaptikon na General Manager dyan, no, sa Light FM o Infinite Radio. Anyway, okay, for the meantime, I'm gonna give you a song coming from Southern Sun. Southern Sun. This time, mga higala. On his song, he told, You Were There. Of course, only right here sa programang Yesterday Once More. Kauban, nagyapon ninyo ang nag-iisang tindero na ginyong radyo, ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang. Kasi nga naman, wala nga ang tindahan. Chris Tindero, mga higala.

0: Okay, there you have it. Something from Regine Velasquez on her song entitled Tuwing Umuulan at Kapiling Ka. Anyway, it is now 35 minutes after 9 ng morning. And Shepherds, kao ba lang yabo ninyo si Chris Sendero mag-igalan na sa programa Yesterday's Once More. And by the way, karong adlaw mag-igalan, basa yabo ng kapalaran ha. Palusot ka po na ito ng segment mga higala. Ang segment ka mo basa sa iyong kapalaran na karong adlaw. Kapalaran katuhan dili, apan paminaw na lang aron sa madali. Anyway, usa ka malipay ang pagpaminaw sa tanan mga higalaan na ito ng kamulong bangabi karong takna. Diba? Medyo dugnaw ginang panahon mga higala, diba? Masamos man ang panahon dyan sa Mahiga, Parabo City. Okay lang ba? Okay, doon na ba yung pag-ulan? Kaya nang hinawag mga ikala ha, nga okay kayong panahon karon dyan, no? And also, kay diri sa kanagawan mga ikala, diri sa Bukidnon. I don't know, sa ubang lugar diri sa Bukidnon mga ikala, but diri sa Kibawi mga ikala, ulan gid siya. Alam mo nga pagpamina na lang ha, sa mga kasilinganan ako diri sa may barangay East. Sa mga kapwa ng mga tindero tindera nga naka-tune right now. Gwapa na ba daw kayo ng mga tindero tindera dyan sa may kanaka? Gwapo-gwapa daw kayo mga igala. Mga patise daw kayo ng mga tindero tindera dyan sa may Panabo City. Be, patanawa ako sa gwapo, sa patisoy-patisoy, be. Tisoy og tisay gidiay. Liwat nga po sa DJ.
1: Adika ko do.
0: Oh may nga pagpamina po dahi ha sa tarang mga tirok tindera nga nakasunin ni nga itong paraguban karun. Okay, yan sa may merkado publiko. Diyan sa may Damulog. Diri sa Kibawi. Ikon ba sa may Dangkagan. Likewise, sa may Kitao Town. Ilang dry ilang dry market sa Kitao Town, mga igala, medyo minga, mga ino. Pon-pon siguro mga igala, pati na diya ilang terminal mga igala, bubibo na gina siya puhon, di ba? Morgay ako malabyan nga terminal mga igala, nga mingaw-mingaw, pagyod ka, ayos siya. Diyas may Kitao Town. Okay, ala, usa ka malipay ang pagpaminaw ha. O address sa terminal po dahil sa Kibawi. Mga patisoy, mga patisoy, mga patisay. Mga patisoy, yung mga patisay na mga konduktor, ano? Ano ba, ganun ba? Ano yung mga konduktora, konduktora. Konduktora, mga babae, mga higala, di ba? Ala ba nga pagpaminaw na lang yung tanan ha og sa mga drivers. Okay, amping sa biyahe mga higala. Amping tao na dili magpalabig pakusog sa dagan. Diba kaya atong hunahunahon mga higala ha nga kinabuhi na ang atong karga. So mag inampingon ta ha sa dalan mga higala labi na garon nga basa-basa dalan. Slippery road ahead. Ligyas nga dalan sa unahan. So bantay kita mga higala. Anyway, ano na kita ay 39 minutos na nakalabay sa alas 9 ang dagna sa Kabuntagon. Alright, okay. Naguna-una na ang guwan mga higala. Naguna-una na itong background sa itong mga kabalaran karong adlaw. O ganiya na, aniya na, aniya na, aniya na. Mga suking di paminaw. Usa na usab ka manindot nga kabuntagon karong adlaw. Adlaw karong Biyernes. Pizza G sa bulan sa Hulyo. Ning tuig 2026. Agarihan na po ng segment na magbabasa sa inyong mga kabalaran karong adlaw. Kabalaran katuan dili apan paminaw na lang aron ta madali. Anyway, usa ka disclaimer lang ako ipaibalo mga higala ha. Nga kining akong pagabasahon karong adlaw mga higala. Bunga lamang sa tinaliksik sa pangunahon na aning atong bulang kristal. Kaysa tinood lang magigala ang mga maayong kabalaran karong adlaw, nag-agad ka na sa atong pagkugi. Sa atong pagpaningkamot. Ukubanan na usab sa atong pagkampol sa atong labaw makagagahom. Og sa way paglangay mga higala, pagkasugdan na magbasa diri sa Aris. Aris, oh. Gipanganak ka ni atong Marso 21, ngato na sa Abril 19. Kung imong birthday mga higala na anang mga pizza ha, in between na anang mga pizza ha, yes, Aris ka. Matod pa sa rumbulang kristal nga medyo naprusin mga higala gitugnaw. Diprusin, naprusin kanina mga higala. Kinaglan na pabukalan. Kinaglan pabukalan para maklaro lagi yung mga kabalaran karong adlaw. Matod pa sa bulang kristal Aris mga ikala paminaw ha. Imuha kining adlaw. Bisan unsa ang imong tinguhaon? Siguradong paboran ka sa swerte. Hoy, nindot ni na gwana, nindot ni nga kapalaran mga igala no. Imo do ning adlaw dili iha kay imo gyud ni siya. Moment mo to. Ay gyud sugot na gwana, ay gyud sugot nga kwaon sa uban. It's your time to shine. Diba? Imo daw ning adlaw karong mga higala. Okay, abisan pa man nung sa imong tinguhaon. Siguradong paboran ka sa swerte. Hi, good morning day. Hagang Felix Galagar dyan sa maya New Visayas ng Kagan. Oga, ingon man kang Ariel Kurisma dyan sa may Blaze compound dere sa lungsod sa Kibawi sa kamalipayang pagpaminaw. Kaninyo ha, uguban sa ilang pinalanggang pamilya. O, garoon, dere kita sa Taurus. Sa mga nilalang, nagipagkatao ni atong Abril 20, ato na sa Mayo 20. Kalit kang makabati o pagdagsang sa pagsalig. Sa kaugalingon. Kung mabati ni mo kini, sugdi na ang mga lakang aron makabot ang imong mga damgo. Ato ha? Taurus mga igala, kalit kang magabati o pagdagsang sa pagsalig sa kaugalingon. Bitaw nga maka-feel kag kuan bitaw self-confident mga higala. Diba? Kung imo na ning ma-feel mga higala, sugdi na mga lakang aron daw mo makabot imong gan imong mga damgo. Lucky color for the day is black. O karon sa way paglangay diri kita sa Gemini. Sa mga nila lang ang ipagkatawa ni adtong Mayo 21 nga do na sa Hunyo 20 mga higala paminaw ha. Nagpasidaan kini nga adlaw. Nga paspas kaayo ang dagan sa imong kalihukan. Tungod sa imong pagdali-dali, mahimong dili nimo mabantayan ang imong kaugalingon, kaugalingong mga emosyon. Hinungdan nga dili nimo matagad ang gibati sa uban. Nagpasidaan daw kini nga adlaw mga higala nga paspas kayo ang dagan si mong kalihukan. Tungod sa kapaspas, tungod po si mong pagdali-dali, mahimong dili nimo mabantayan ang imong kaugalingong mga emosyon. So, kaning kwan bito kay kaning unsay na sa adrenaline rush bito. Mao ba na? Mahimong dili daw nimo mabantayan ang imong kaugalingong emosyon. Hinungdan nga dili nimo matagad ang gibati sa uban. Di ba? Kaning kuan mga igala, wala ka kuan bitaw na lagot naman din na sa imo dahil imong kauban. Ngunit kay gusto lagi kag paspas nga ganang gano, paspas lagi mong lihok karon. Nagdali-dali siguro ka para wala na balikan sa Lunes. Diba? O naga, dili na di mo matanghan ang gibati sa uban. Gikapoy na dahil ito, ulan pag yun kaayo. Imo pag yun pala kaulang kahawon, di ba? Swerteng color nining adlaw maghigala is a violet. Okay, dire kita sa Cancer. Alang sa mga nila lang diha nga gipakatawon ni adtong Hunyo 21 nga adto na sa Hulyo 22. Mahitabo na usab sa imong kinabuhi. Nga ang taong nga magpakita kanimo og talagsaong kasuko. Mao di ay ang tinuod nga nahigugma kanimo. Ito may gala ha, Cancer. Kaya mahitabo na usab kanimo sa mahitabo na usab sa imong kinabuhi nga katong mga tao nga nagpakita kanimo og talagsaong kasuko. Mao di ang tinuod nga nahigugma kanimo. Diba, katong kuan mga igala, ata kabalo bitaw na nasuko siya mga igala kay dili ka dili sila gusto nga mahitabo na sa imong kahimtang. Diba? Inga na pang ginamang igala, diba, usahay? Katong mga tao nga nagpalibot sa imong mga igala nga nansyalan kay mga igala, katong walay mga pakibitaw. Ato sige lag kwan ba sige lag bitaw gyako yango sa imo bitaw. Wala sila mga wala day paki sa imo kanagana sa uban ha. Nina kwan bitaw kaning mga tao na nakapalibot sa imo mga higala nga magpakita og kasuko sa imo. Talagsaong kasuko sa imo mga higala. Labi na ka ng kwan bitaw na mahitabo sa imong dautan bitaw. Wani sila ang natinood nga nahigugma kanimo mga higala. Okay, maadyong bunta gabos DJ Chris Nendero, paki-shoutout me diri sa New Visayas, Manabo City. Okay, si Felix Anya B, si Felix Anya Bisa day ni DJ. Ay, may nga pagpabinaw ni Felix Abanyesa. Ah, Felix Anya Bisa. Anya Bisa di ay. Ah. And sa Anya Bisa family. Okay, usa ka bali pa yung paminaw, pagpaminaw ganyong tanan diya. Okay, diyan sa may New Visayas, Manabo City. Okay, once again, alang sa mga text greetings, mga requested songs, mga igala. Okay, mahimo na ninyong isend kang Chris Nendero ha. Sa temporaryong text line ni Chris Nendero sa 0927-958-0601. Okay, once again, 0927-958-0601. Oh, garon, dari kita mga sunging tigpaminaw. Sa Leo. Alang kini atong mga alang kini sa mga nilalang. Nga gipagkatao ni atong Hulyo 23 gato na sa Agosto 22. Matupas atong bulang kristal. Pabor kanimo ang adlaw. Panahon na aron bihaan ang imong mga karibal. Swerte ang color for the day is red. Ah, mao na ha sa Leo mga higala ha. Pabor daw kanimo ni nga adlaw. Panahon na sab daw bihaan ang imong karibal. So ni karibal sa gipanguyaban. Karibal sa dula. Karibal sa trabaho. San unsang klase sa karibal mga higala, biyae. Di ba? Anyway, 53 minutos na nakalabay sa alas 9 ang takna sa Kabuntagon. Padahil lang yan mong nagpaminaw mga higala. Okay, dere sa itong programa Yesterday's Once More. Baba lang yapon yung si Chris Nendero mga higala ha. Ang atong mga higala, ang dugang kapalaran karong adlaw mga higala. Tangi sa atong pagbalik ha. Para na po tayo balikan ba?
1: Atika ko no!
0: Diba? Ato sa ning mga higala, ato sa ning happy na puro si Bulang Kristal mga higala. Medyo na

54 minutos na nakalabay sa alas 9 ang tag na sa kamundagon. Oras sa tutkan nato sa mga tingwa kabubuton sa Muscleman Food Supplement for Men. Alang sa mga kalalakinan nga medyo minus na kusog para kay Mrs. Matag Gabi. Nagdagi sa kaluya sa itong paglawas mga igala no, sa gikan sa trabaho. Okay, mas gustuhon ba natong magpahulay, diretso? Diba nga nung humagkaon, hindi, tulog dayo. Diba, wala na'y panahon mo, hapyod-hapyod kang misis. Sa mga DJ, mano kay hapyod-hapyuron. Diba? May pang mano DJ. May pang mano Kristendero kay hapyod-hapyuron pa. Ako ani nga asawa, wala yun. mga igala no, ay napasagdi ha. Nga batiun ka na sa inyong mga misis. Alright, tumar na sa itong Muscleman Food Supplement for Men. Huwag ingon man na itong Muscleman Strong Coffee Mix mga higala. Available ka na sa itong Sibianan. Okay, dere sa may Kibawi Bukidnon, imutang ta sa may Barangay East. Dere mismo sa second floor, Rita Dumaog Building, door number 1 mga higala, panuktok lang. Ngayon man dyan sa may Sibianan nato sa Infinite Radio o sa Light FM mga higala. Ngayon, himutang usap dyan sa may second floor, A Square Building sa Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Okay, pangita lang ninyo si Sir Kevin dyan ha, o si Ma'am Rose. Okay, na may doorbell dyan, mangingala, tuplo ka lang. Diri sa Karaguan, mga higala, diri sa Kibawi, panuktok lang. Panabo. Dyan sa may syudad sa Panabo, mga higala. Dyan sa syudad sa Panabo, mga higala, naman sila doorbell dyan, mga higala. Nag-iingon na tuplo ka lang. Anyway, Sibitay City, minutos na naglabay sa alas 9 ang tag na sa Kabundagon. And gonna give you a song this time mga higala. All coming from Carpenters. Other song itong Rainy Days and on Mondays. All right here sa paborito ng radio station. Kaobalang yabo ninyo si Chris Tedero sa programang Yesterday Once More.

0: wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
1: Ang mga produkto sa Kutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Eduavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin, Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan, sa Light FM, Barangay S, Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
2: Okay. Ay, kasakit. Ay, agay. Ah, kasakit.
3: Nausa mang katay. Nga nakita naman kasasawg.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguhang nagyod tao eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
4: Nonglaring essential oil.
3: Nonglading essential oil?
4: Nonglaring essential oil. Nonglaring essential oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nonglading. Ang Nonglading Essential Oil. Nonglading Essential Oil.
5: Power 10 Probio Capsule.
6: Just C. Vitamin C. Plus Zinc.
7: Just C.
8: Just C.
9: Ah, good evening, Nonglading. Nonglading ni?
10: Yes, sir. Nonglading. Kisingalan na to, sir.
9: Ah, si Kuali, sir. Si Diyos Kuro ni Hilo. Tagaditlahan, sir.
10: At Tagaditlahan. Unsa itong testimony sa product, sir?
9: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
10: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Unsa ito yung gibati, sir?
9: Ang gibati na po, sir, sir. Kanang mo, tungas ko, hangakong ko. Dahil, pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung gabi yung magabi eh.
10: Mm.
9: Ako isulayan. Isulayan na kong pagwirti ng Ganyasi.
10: Mm.
9: Alam yung lindot kaya akong pamatay. Karoon muna nga akong karoon nga testimony siwa nga pagkanduta dyan sa pagwirti ng Ganyasi. Wala nila yung pangtambal akong dyan. Okay na kaya akong lawas. Yung skuro ni Hilo. Tagabitlaan, sir.
5: Power 10 Probio Capsule.
7: Just C. Vitamin C plus zinc.
11: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka.
12: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
11: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
13: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
14: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
13: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
15: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nagamit aning Mega C, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan, hanap ang ako ang pananaw. Unya si ko ubo-ubo. Nya karon nga nagamit ko ani maong product, nahibulong ko kay naa manggood say kanang epic to. Akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas o ayag na nga ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit o mga katol sa kalawasan o kanal sige. Dali ko si punon, ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Migasi, Migapure.
8: Pila ka kapsul imong nainom, ma'am?
15: Bali, 10 ka kapsul, may epekto na. Hantod, continuous ko nagainom. Akong giyawag ang tanan nga naginabati. Mugamit yun sila na yung maong product. Migasi, Migapure o Miga Coffee. Kay ako, malipayon ko. Hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kaayo.
13: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
14: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
13: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule na wagtang na ang iyang insomnia o constipation.
16: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basante sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanong ay ko problema sa akong bowel movement ko, nakaproblema niya. Tapos sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko nakatake sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement ako. Ang akong pagtulog, okay na gid kayo siya. Kasi sa katong wala pa nakatry ni ini, ilan na yung itry para po nila mag-experience ang akong na-experience.
13: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.

kay mahal pa rin. Time check mga higala. Doon na kita ay 16 minutos na naglabay sa alas 10. Antak na sa Kabuntagon. And yes, welcome sa atong ikaduhang hugda ng atong panag-uban mga higala. Nining atong programa Yesterday Once More. And of course, atong gina-play atong inyong mga kwana, favorite love songs mga Sukiti Paminaw. Itong mga love songs bitaw na makapahinumdum sa inyong kagahapon. Diba? Masakit man na mga higala, sakit nga kagahapon o malipayon ba? Malipayon magha na? Ato na ipag-play ha na mga kanta mga higala. By the way grabe ka, by the way. By the way, hello sa mga text greetings, sa mga requested songs, sa mga sungin ni Pabinaw. Alright, ang mahimo ninyong ipadangat. Binagi sa tong text line ha. Okay, sa 0927-958-0601. Okay, once again, 0927-958-0601. Mo na itong text line, mga higala. Alang din sa itong panag-uban sa programang Yesterday Once More. 18 minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa Kabuntagon, mga suging di Paminaw. Garon, nandiyan na ang ikaduhang hugna ng atong pagbasa sa itong mga palaran. Kapalaran, kanong adlawa.

0: And once again, mga higala, niya ang ikaduang hugna sa atong pagbasa sa atong mga kapalaran karong adlaw. Kapalaran katuuhan dili apan paminaw na lang aron ta madali. Sa atong pagpadayon, diri kita sa Virgo. Sa kapareho na kong Virgo, mga higala, Virgo the Virgin.
1: Atika ko no!
0: Lagi! Alang sa mga nila lang, kagipagkataon ni atong Agosto 23, gato na sa September 22. Dali ra ka masuko sa gagmay mga butang. Giisip ni mo kini nga importante. Bisan pa man nga sa tinuod, dili kini hatagan, angay hatagan og pagtagada. Mao to mga igala ha. Dali ra daw tang. Oh, dali ra daw ta masuko sa mga ginagmay agagmayng butang mga higala. Ginagmayng butang sama sa bulldozer. Bakho. Barko. Diba? Ato daw ning ginahatagan bitaw gyud kanang guan big deal bitaw gyud mga higala. Bisan pa man daw sa tinuod lang na dili kini angay hatagan og pagtagad. Ana lang mga higala no, chill, relax lang. Diba? Wag masyado maging mainitin ang ulo, pare. Chill. Oh, bugno ang panahon, imong ulo ra init. Oto no, lucky color for the day is aquamarine. Karon sa way paglangay, diri kita sa Libra. Alang sa mga nilalang, kagipagkataon ni atong September 23, gato na sa Agosto 22, mga higala paminaw.

0: Moving on, mga higala. Dere kita karon sa Capricorn. Alang sab kini sa mga nilalang ang ipagkataon ni atong December 22 ngadto na sa Enero 19. Walay basihan ang imong kahadlok. Nahinumdum ka ba sa higayon nga nahadlok ka? Apan sa dihang miliho ka na, nahanaw ra dayon ang imong kahadlok sama sa bula. Oto no, sa Capricorn ha, wala rin basihan ang imong kahadlok. Nahinumdum ka ba daw sa una sa higayon nga nahadlok ka? Apan sa dihang miliho ka, nahanaw ra dayon kini sama sa bula. Swerteng color for the day is purple. Sa way paglangay mga higala, dire kita sa Aquarius. Alang sa mga nilalang nga gipakatawan ni atong Enero 20 ato na sa Pebrero 18 higala paminaw. Makalingaw ang mga panghitabo kanimo karun. Kanunay kang gihuna-una sa usa ka tawo nga nasuko pag-ayo kanimo. Moingon na unta ko mga igala, oy sana all. Pero at least di ba? At least mga igala na naguna-una si mo. Pero mo, lagi na ikasuko sa imo. Ay, nako, may igunawang tagaw sana all. Giunaw na. May pa siya kay giunaw na si Cristendero. Wala.
1: Amiga ko do.
0: Mga ito, mga ikala, makalingaw daw mga panghitabo. Gani mo karun. Okay, kanunay kang gihunaw na sa usaka tao nga doon, hey, kasuko o oh, nasuko pag-ayo kanimo. Pantay lang yung kang Kristenderuha ka. Kita lang na kayo. Halukan kita ka, yes.
1: Amiga ko do.
0: Okay raw ang tagingana, nakasuko mga higala, bito. Grabe siya na ikasuko sa mga sa kakanagawan kining maanyag na lila, nila lang. Kita lang taka, di ba? Kay... Ihagyo taka. Okay, lucky color for the day mga higala is color pink. Karon dere kita sa Pisces mga sugid pamida, the last but not the least sa mga nilalang nga gipakatawo di adtong Pebrero 19 ngadto na sa Marso 20. Paminaw mga sugid paminaw. Ang hilabihang kusog nga mga pagbati nakaapekto sa imong trabaho. Busa paningkamuti nga pakunhuran ang kabugat sa imong gibati. Mga mga igala, ang hilabihang kusog nga mga pagbati makaapekto sa imong trabaho. Busa paningkamuti nga pakunhuran ang kabugaton sa imong gibati. Labi na gid atong mga trabahante mga higala. kung aduna kay gibating kanang kan, medyo gibating kalain sa imong kabanay sa panimalay. Kanang pagbati, mga higala, set aside lang sana, no, para dili maapektuhan imong trabaho. Diba? Para na kay focus sa imong trabaho bitaw. No? Eh, kung nga na may higala, nakay kanangguan, murag nakay kahiubo sa usa ka tao. Kanang bitaw imog yung gidala-dala bitaw, yun, hangtos imong trabaho. O diba, bugat kayo mong trabaho, ano eh. No? Okay, and lucky color for the day, mga higala, is a beach. Muna nga itong, ha? Muna itong lucky color, mga higala, ha? By the way, sa kamayang pagpaminaw, de, sa tanan natong mga kahigalaan, nga kumbating yapon karon, ilabinagin sa mga construction workers, mga higala, nga pahunungon lang kadali ang ulan. Balik trabaho na po dayon, di ba? Katong magbuhos karon mga higala, dili gyud na dili gyud sila makabuhos, di ba? Kay ulan man. Sabi na diri sa Bukidnon mga higala. Abot lang kada sa may Panabo City mga higala kung unsay lakat sila padaon diya, no? Kung ulan-ulan bagyapon diya sa Panabo. La, good morning na lang ha. Sa may Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur. O sa tanan na makuha sa itong pagsibya. Okay, pinaagi diya sa itong 96.1 Infinite Radio. Pagingon man sa 90.9 Light FM. Alright, mga igala, ay kalimot ha. Nga itong produkto sa Mega Pure Food Supplement Capsule. O gaingon man itong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, mga higala. O gusaba nga itong MLA na malunggay. Malunggay with Luyang Dilaw. It's available kaya na sa itong sibihanan dyan sa Panabo City, mga higala ha. Okay, diyan sa may Infinite Radio sa Light FM, mga higala. Okay, mapalit ninyo diha ang atong Mega Pure products, mga higala. Og ang ML8 Malunggay with Luyang Dilaw. Okay, ang atong sibihanan, himutang diyan sa may second floor, A Square Building sa Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Okay, may nga pagmaminaw diyan kang Sir Kevin diyan. Once again, kang Ma'am Rose. Huwag sa ilang mga kubanan, karong takna, diya. Asa ka malipay ang pagpaminang, good morning sa tanan. Pero also, asa ka malipay ang pagpaminang po, diya, ay sa tanan na itong mga kahigalaan. Nga, gabukot-bukot, gabong hangtod karon. Sa tanan na maabot ng atong pagsibya diri sa Bukidnon, mga kahigalaan. Asa magkadapit sa Bukidnon? Lama yung pagpaminaw ng inyong tanan diya, ha? Nang hinaot ko nga, okay kaya itong kabuntagon. Bisan pa man natugnaw ngayong panahon. Diba? La, good morning ka ninyong tanan diya, mga higala. Ang uban taon, mga higala, nagpalaban, ganyan taon, ugapi. Nakapila, nakakabaso sa kape karong buntaga. And also, good morning din sa Gunumaog family. Okay, kang tatay na nakakaroon dyan sa tindahan. Ingon man sa iyang kinagusgang anak, kang boss Gerson. Og good morning po dahi sa akong patisoy ng amigo dari. Silingan ako dari sa ubos, mga igala. Okay, ang pag-iitan nga mekaniko dari sa Barangay East. Kang pupong, gingon man sa iyang pinalanggang kapikas o sa iyang chikiting. Hello, good morning ha sa mga kasilinganan ako dari sa sibihanan nato dari sa istasyon, mga igala. Dari sa may Barangay East Kibawi. And also, good morning po dahil sa tanan natin mga kahigalaan nga naka-tune right now. Okay, naka-paminaw right now. Diyan karoon sa may IF Surplusan. Kay may nga pagpaminaw ha, sa tagiag tagdumala di sa maya IF surplusan. Ugingon man sila mga kabanay di mga higala. Mga sakop di ha, nga mga patisoy patisay kayo. Okay, ingon po sa, ingon man po sa karagwan, no? Sa ilang mga customers right now nga naglibog taon mga higala. Sa ilang paliton diya sa may IF surplusan yung saon man mga nindot mga ilang mga buwan mga higala no ilang mga surplus diya mga higala nga gamit pang balay mga kitchenwares di ba na office o gas school supplies mga higala mga bangko cabinet sa mga gagamitan mga higala pang balay pang office mga higala kaya ito alang ang IF surplusan. Okay, once again, good morning sa inyong tanan. O sa tanan po nga nagplano nga manglaba. Nagduha-duha kay for sure, dili gid ma uga ilang nilabhan karon mga taknaong higala. Kay wa gyud nagpakita si Haring Araw. Well, anyway, wa day problema mga higala, no? Okay, ato lang ninyo mga higala, ha? Duol ra man na mga higala, ang Don Carlos. Okay, atuwa lang ninyo ang Comfy Laundry Hub. Okay, das may lungsod sa Don Carlos mga higala. Okay, kompleto si Ricardo sa mga higala, no? Okay, tagpila, ito ilang guwan dyan. Bay, kanagwan man na, no? Nasilay, kanagwan na mga higala. Pila, ilang guwan kay Ana. Kining, si tawagan niya.

Okay, ay dala lang ninyo dito magigalay yung mga labhunon basta. Okay, wash, dry and fold na siya magigala. Wala kay kanang kwan bitaw, humot og kana limpyo na humot pa. Ang imong mga nilabhan dito magigala. Og nag-offer po sila magigala, na po sila ilang self-service dito magigala no. Nang gusto kay ikaw mang laba. Bitaw nga kay laing lakaw mga higala. Okay, gina-offer po kaya po na nila mga higala. Ang comfy laundry hub mga higala. Comfy clean laundry hub. Again, himutang lamang dyan sa may PPL commercial building. Okay, Sairi Highway, Purok Nuibi, beside 7-Eleven, Don Carlos, Bukidnon. Okay, mao na ang location sa kuan mga higala. Comfy clean laundry hub. Alright, and kung muato mo dito mga higala, kung gikan mo diri Kibawi, makita ni mo na sila mga higala, left side po yan. Okay, along the highway. Left side, lingi sa wala. Sa tapat na sa 7-Eleven mga higala. Anyway, alam po sa safety o limpyong ilim ng tubig mga higala. Atuwa lang JC Water Refilling Station mga suking ni Paminaw. Nganimutang dres may barangay Libuagon. Aning lungsod sa Kibawi. Mayang buntag dahi ha silang tagdumala diha. Anyway, 40 minutos na nakalabay sa last G's ang takna sa Kabuntagon. Oras atod ka na ito sa mga tingwa gabubuton sa Cutis Mistisa Glutathione with collagen soap mga sungit ipaminaw. Alang sa mga kagalaan na ito, no, nga insecurity sa ilang pamanit. Ito, dili na nung gumagawa, no, kaya ito mga kaya kong kuhan. Sugot na lang bito ka sa giglong sleep mga higala bisag ganang init kayo. Well, panahon na karon mga higala para mahimo kang confidence sa imong kaugalingon, di ba? Gamitan ng atong Cutis Mistisa Glutathione with collagen soap o atong Cutis Mistisa carrot papaya soap mga higala. Okay, epektibo po din mga higala alang atong pagpaniwala sa itong panglawas, di ba? Sa itong baho kang singot. Binagay na itong mga singtanon kayo, no? Okay kayo ni mga higala, ha? Baho sa ilok o baho sa tiil, mga higala. Magalang po sa mga kababainan. Okay, kanagwan gyapon ni mga higala. Okay, epektibo gyapon ning alternative mga higala sa alang sa mga feminine wash mga higala. Di ba? Gamit na ha sa itong Cutis Mistisa Glutathione with collagen soap. O galang sa mga mister nga medyo minus na mo arangkada sa ilang mga partner. Mga higala, parahon na para mo gamit ka sa itong Muscle Man Food Supplement for Men. Gingon man natong Muscle Man Strong Coffee Mix. Diba? Para always nindot yun ang inyong panag-uban mga higala. Diba? Kanang kuhan, no? Nindot ang imong kuhan sa pag-trabaho. Malagaran pag yun mo imong partner, diba? Ayaw pa sakdi mga higala na mawala na spark. Usa sa nagpa-spark sa inyong relasyon, di ba? Unsa naman si Dudong, oy? Dili naman ni kabalo mo kuan, oy? Matag gabi, tulugan na lang gid ko perminti, ay. Wala lamang ganyan na simutan na bago kong ligo. Gamitan pa na ako sa case fragrances para humot kayo ko. Gitulugan ra ko. Diba? Alam mga higala ha, para always gina tumalagaran ang atong partner mga higala. Ayaw pa luya-luya. Gamitan na atong Muscle Man Food Supplement for Men o atong Muscle Man Strong Coffee Mix mga higala. Available kayo na sa itong simbahan. Kanimutang dress may second floor.
Rita Dumaog Building mga higala, door number 1. Okay, dire sa may barangay is Kibawi, Bukidnon. Huwag dyan sa Panabo City mga higala. Available kayo ha, dyan sa may 96.1 Infinite Radio. Huwag sa 90.9 Light FM. May nabutang sa may second floor. A Square Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City.

Okay, there you have something from Exposed on their song entitled I'll Say Goodbye for the Two of Us. At the way, it is 53 minutes after 10 ng morning ng mga higala. And by the way, saka masalubon nga balita mga higala, no? Okay, karoon lang mga higala. Ang veteran ng singer nga si Bonnie Tyler mga higala ay may panaw na. Sa edad nga 75. Okay, matod kini sa iyang mga kapamilya mga higala, si Bonnie Tyler. Okay, nagpuyo kini sa Portugal mga higala and was being hospitalized atong bulan sa Mayo for emergency intestinal surgery. Bisan pa man og nakagawas niya sa nakalingkawas siya mga higala gikan sa

0: Minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa Kabuntagon, mga suking tigpaminaw. And medyo pitas-pitos na tagora sa lang sa pagpadayon sa itong panaguban. So sa ngalan na lang sa kinatabukang pwersa ng atong sibiyanan sa 94.3 Light FM Kibawi o Gingon Mande sa Maya, 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM Panabo City. Okay, sa ngalan sa itong General Manager, Ma'am Rosemary Amit Bulpa, o gayong naman sa itong Operation Manager, kaya Sir Wolfie Orio. Sa ngalan sa itong kaubanan, sa Picas Lawak, sa itong mga technical site, sa technical staff na itong mga igala. Okay, sa may Panabo City, kaubanan na itong karoon si Sir Kevin. Og diri sa Kibawi Maghigala, atong kauban sab si Tatay Paeng. Kini na lamang ang inyong ubos na alaga sa kanginan. Kristen Dero, mga asuking di pa may now, saying goodbye for now and have a happy weekend alang sa tanan.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were so iCare Gold Capsule.
7: Ako si John, lisod jud kayo og hanap akong mga panalo. Bisag pag-text din na nako mahimo sa una. Pero sa dihang na-try nako ang iCare Gold, nadunggan ako sa radyo nga epektibo lagi akong gisulayan. Sa usa ka bulan, balik jud akong panalo. Maka-text nako og makatanaw nako og TV. Epektibo jud kayo akong maingon, sulayi lang kay dako og katabang kanako.
8: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
10: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo kalusugan.

0: A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ani ana gyud ang programang mohatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na miadtong galibog og unsay itambal asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Health Guardians Program uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato bisan og wala tay kwarta. Ang programang 66 Educational Program, mga sex secret protection and its natural medication ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Aniha ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA kun International Iridology Association ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit ug i-send sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit. Geoffrey Lagit. Ani ana si Dr. Geoffrey Lagit.

0: Dok Langit, kasangga mo ang langit.
1: Okay, so mga pinangga na to ng mga televiewers at mga sukin tigpaminaw, ala, pahilo na mong pinangga kay atong hisgutan karon kaning gitawag na to mga pinangga healthy lifestyle. Ni kasagaran na to madungog. Unya, dugangan pagyod mga pinangga balanced diet. So ato pinanggang sabton hanga. Kaning ato ang gitawag og lawas is composed mga pinangga o perting dagana mga pinanggang body cells. Unya, matod pa pinangga sa diyang mudaggan ang body cells, mahimo ni siya pinanggang tissues. Unya, sa diyang ang tissues mudaghan, maporma ni siyang organ. Unya, sa diyang maporma siyang organ mga pinangga, naadain siya gitawag na to pinanggag system. Mauna maporma na po siyang system, digestive system, mauna pinangga ha, respiratory system, urinary system, usana kadusina. Onya mga pinangga, pag makumpleto na silang tanang, mga pinangga, maporma na siyang human body or human body. Mauna mga pinangga ha. Onya dayon, so saon sa daw nga mabat na nato ang gitawag nato kanang optimum health mga pinangga sa diha ng imong body cell, imo siya pinanggang pakanon og mga healthy foods. Mauna mga pinangga onya og kuan pod mga pinangga sa diha pakanon imong healthy foods ang imong body cell, so ang imong tissue mahimong healthy, ang imong organ healthy, ang system healthy, the whole human being mga pinangga, mahimo siyang unsa man, mahimo siyang healthy mga pinangga. Unya tungod pinangga kay imo man siyang supplyan o gitawag na to balanced diet or the proper nutrients mga pinangga. The proper nutrients, sabot pasabot sa nutrients, mao na pinangga ang nagcompose sa atong gitawag og mga food. Mabitaw na nga naatay gitawag na itong food pyramid. Dali naman pinangga agot ang taatiman na nga itong panglawas. Agot kay pakanon ni mong may carbohydrates, pakanon ni mong pinanggag na ay protein. Unya dayon, pakanon ni mong mga pinangga o doon ay gitawag na itong kanang fats. Muna mga pinangga, pero kinahanglan lagi daw ang gitawag na ito o balanced diet. Okay, so niya mga pinangga, kay kung matod pa, kay kung mawala ning gitawag na to balance mga pinangga, so ang mahitabo, dili siya ma-balance. Kaya nga naman, doon na may insufficient. Niya ang resulta na pinangga, malnourished. Kaya kanang gitawag na to mga pinangga malnourished, nagpasabutan na siya nga incorrect o unbalanced diet. Kunya ang gitawag po na itong undernutrition, nagpasabot ka na nga dunay insufficient na na-intake na itong vitamins and minerals, no? Na pa'y macro, na ay micronutrients mga pinangga. Nga insufficient siya, pasabot kulang siya. Munanggingo siya, so may close dog sa sakit, ay vitamins and minerals deficiency. Kulang pinangga kay sakto ni mong supply kaya na kay sakyanan tama gidang imuhang gasolina o krudo mga pinangga, so ang mahitabo di hanoy ang dagan ni mong oil nakachik, mong tubig nakachik, pero nagan ni kulangan ni anak kulangan ang tubig ni mo agoy ang radiator pinangga, makulangan ang imong gitawag transmission oil, makulangan ang imong engine oil mga pinangga, diha yun ma-overhaul ang imong unsa man sakyanan mga pinangga. So muna nga dapat kinahanglan yun na ang itag na itong balance diet. Kanya pag mabalance, gitawag na nag-healthy lifestyle. So may tabo pinangga di madaot itong imong maging unhealthy ang imong cell, ang imong tissue unhealthy, ang imong organ unhealthy, ang imong kanang system pinangga unhealthy, gimodo the whole human body unhealthy. Nga kay sa mga nagbasa ng Biblia, wapor ba kayo ang kuan mga pinangga kanang mga panghinaot sa Biblia, no? Sa 3 John chapter 1 verse 2 nga nag-ingon dito, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper. Prosper even thy soul ingon dito mga pinangga, even thy ano, be in health as thy soul prospereth. So pinangga, mag-uban gining tana, tulo ka butang na panginabuhi, all things mag-prosper ka, ang health prosperous, then maingon man ang kalag mahimong prosperous. Insa may kalag na mo prosper na isa may ganahan mo simba mga pinanggag, naglabad imong ulo, di ba? O gisa inos ka, nagsakit imong ipon, isa may ganahan og naapugay simba sa simbahan, isa may ganahan maminaw wali des mga pastor, mga pari, mga pinanggag, kung naakay gibate, o nabilang ka di dukakam si kagkakog. O so pinangga, dili ka kadungog og pulong sa Ginoo, dili ka pinangga mag-prosper ang imong spiritual. Unya, pagbilar ko ganit magkaganahan mo ka, undi. May tabo pinangga wa na mag-undernutrition na po ka. Hinamdumi pinangga, pag-create biya sa tao, kumplito ang nutrients na dihatag sa Ginoo. Kumplito ay nakay fruits, nakay vegetables, unya nakay mga legumes, mga seeds. Muna mga pinangga ang gihatag sa Ginoo, kumplito yun ta. Walay nakulang mga pinangga. Naaday ang carbohydrates, kaya naman tayo mga root crops, na ang protein, kaya naman tayo mga beans, mga pinangga, unya fruits or vegetables na abunda sa vitamins and minerals. So, unsaon pinangga nga mabat na nato, labi nagpanahon na magsakit, kaya ka na magpinanggang tulong prevention, iwasan ni mo, kanang wala pa ka magsakit. Pero sa diha, mga pinanggang, agoy, mga pinanggang, mag-abuso gan ikaw, niya, magkasakit na mga pinangga, ay, di kinanglan na ni mo pinangga, ang itawag na to, og, modifiable risk factor. Mama ni pinangga nga, the only hope for a breeded person, mga pinangga, og ang mga hopeless cases, mga pinangga, labi na imong sakit, cancer, stage 4, tanang pinangga, ma-reverse na siya pinangga. Ma-reverse na silang tanan. So, ang dili naman healthy, ang sikli, mahimo ng dili sikli. Kaya mo ba yan, naiapaso na to mga pinangga, kay ang tanan ba yung luwason sa Ginoo, gikan sa iyahang didli na kahimtang pinangga, lawas nga mamalapyon o masakiton, mahimo na siyang way sakit o dili pinangga mamatay. Mamanagiin yung pinangga sa 1 Corinthians chapter 15, no, ma-change ka mga pinangga in a twinkling of an eye. Kung diri man sa yuta, mga libat man ta, pislat man ta, ilong, no, bungi man ka mga pinangga, pungkol man ka, before ta panalon bayag langit, i-restore biya sa Ginoo. Pinangga mo ng apil ang panglawas mo ng kita, ginapasidan ang ganda. Nga hinumdumi nga ka ng inyong lawas, templo ka na sa Dios. Unya, uy, ana na siya sa balaang espiritu. Munang di kita pataka o kaon mga pinangga. Ayaw pataka kaon mo na, naging on ang 1 Corinthians 10:31, mga pinangga nga, sabihang mo kaon ka mo, sabihang mo inom ka mo, o bisan kung sa inyong himuon, do all to the glory of God. So hinautunta nga, usap ka mga o magunahuna ka ta. Makahimaya ka sa Ginoo niya kung di kaon. Dili ka ni ang akong gusto. Mga pinangga, dili ka ni my will be done. Thy will be done baka ni. Okay, Matthew 7:21, nag-ingon na ba dito nga, ang makaadturag langit katong mga nagbuhat sa iyang kabubukon. So, mo ni mga pinangga nga atog yung katunan kay kuya o mani akong lawas pinangga dapat makadong bidan human anatomy and physiology, no? Kay ang Psalms 139 verse 14 naging on for I am fearfully and wonderfully made. Mo na mga pinangga kung dapat masayod ta kung giun, sa unsa nahimo ni nga to ang human body or kanang individual body organ. Unya dai mga pinangga mo nang anatomy. Unya sunod ang physiology. So physiology mga pinangga nagpasabot unsay function. kay di takabalo pun sa function para doon sa sakyanan. Kaya itong lawas, i-compare na ito, pinangga, pareha rami ang mga sakyanan ba? Palit kang sakyanan, padalaan man ka mga pinangga o kanang itawag na ito, kanang itawag anang guide, mga pinangga. Padalaan ka pinangga o kanang guide. Ang sabay tawag na, isa na hinumdum ninyo. Manual. Padalaan kang manual pinangga. Kung ang imong gigamit, pang diesel, diesel ready to build. Ayaw to build yung pinanggang gasoline. Okay, mag-alboroto, ginapinangga, mag-trouble, gina. Muna pinangga, nga na kay manual. Ang Ginoo, naghatag mo po natin manual. Mabitong ipinunduman kita ang inyong lawas templo. Kunya ang Holy Spirit, nagpuyo sulod sa inyong lawas. Muna, nag-ingon pinangga ang Episo 4.30, ayaw pasuba ang balaang espiritu. Mo na mga pinangga, so mo na nga gibutangan ta pinangga sa atong utok na mantay gitawag na itong 7 faculties of the brain. Nga gibahin na ba na pinangga higher power or lower power, gidivide mo na siya into 3. Ang ibabaw higher power, na dito pinangga ang imong knowledge, na dito ang imong intelligence, kunya na adit intellect or intelligence, na dito ang gitawag pinangga of conscience sa higher power. Unya sa ubos, na dito pinangga sa lower power, na dito ang taste, desire, appetite. Monay na dito mga pinangga. So, kaninduha, maglalis man eh. Maglalis. Labi na kanang nakadungog na ka mga pinangga o kuan ka na dito ang mga health seminar. No? Nag-attend ka mga health forum, mga simposyum mga pinangga, ay masilsilsi mo na ako na. Pero kasagaran sa mga tuklin, magdaladalag bata, maayong maminaw ni mga bata, maumay tig-remind sa ilang mga parents.
2: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
3: Naun sa kamare, talawang pagod sa imong gininhawaan.
2: Nawad anuman kukupag-asa pa rin. Kaning mga gupang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko upa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala man kihapon kong mauli eh.
3: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
2: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
3: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
2: Kabay gidala-dalang balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
4: Serbisyo Publiko.
2: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa siyudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
5: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
2: Okay, aniyana, wala yung lain.
1: Okay, so alang sa mga health lovers, mga health conscious people, munay ganahan termi maminaw dok lagit. Na may mga dili health conscious maminaw pero makakita ganig dili uyon sa ilahang gana o gusto magbagot-bot. Pero sige lang kay nagingon man ang kanta ang makasabot mahimo o apan ang dili makasabot magbagot-bot. Mo na mga pinangga. Chips, pasensya mo ba? Pagkin sa manang kantahan na. Okay, hala sige mga pinangga, no? So, tuyo lang yung Doc Lagit nga, makabot na to ang optimum health para matuman ang diingon ni Dr. Juan Flubber na bawal magkasakit. Oh, bawal mga pinangga magkasakit. So, hinungdum yung mga pinangga nga, di gakaon man ka. Di gakaon man ka. Kanya madugay yung kinaon la pinangga, nagsakit man, kay nag-abuse man. So, mahitabo pinangga, di magsakit. So, mudagan na yung sila pinangga sa gitawag na ito for this. Upat ka di. Una, mato sila pinangga, doktor. Oh, pag ato nilag doktor mga pinangga, di, kung sa mairisita sa doktor, di, tagaan sila pinangga drugs. Kaya mo manay mga drug pusher ng mga medical doktor. Oh, di, asa man sila mapalit aning drugs. Adto sila pinangga sa drugstore or gitawag na itong pharmacy. Madugay inino mga pinanggas produkto sa drugstore. Although, bintaha ron, ganaan may mga gitawag lang mga food supplement. Sa inyong naobserbahan o sa akong naobserbahan, subo kayong ikaupat nga di. Kay gitawag mag-death. So, doktor, drugs, drugstore, death ang sangkuan mga pinangga. So, laliman ka karon o magsakit ka nga. Kung magsakit ka karon mga pinangga nga, puro naman lifetime ang tambal. Kaya meron mga ito, diabetes ka, taganay ka lifetime ang tambal. O, inya, pag high blood ka, tagaan ka lifetime. Pag heart ang imong problem, lifetime. Pag uba ka, lifetime. O, pag naakay heart, lifetime. Kunya, madugay ra ba din mong inom anang synthetic medicine mga pinangga? No, nga ginaduso sa mga drugstore mga pinangga o sa doktor mga pinangga, ang mahitabo niya na pila katuig ginamonitor na ka sa imong doktor kay peminti makatugunon na balik ka after 1 week. Niya dok, inay kahuman dok, balik na po ka after 2 weeks. Unya, akong tambal dok, kambiyuhan. So, mga pinangga mo ni mahitabo, pag-abot pila katuig, estimate na sa doktor nga, nadaot na ba ang imong kidney imong atay? Munang sa sige ni mong laboratory, mga pinangga, monitoro na mga pinangga sa medical doctor. Unsa ni ilahang monitoro sa imong mga pinangga? Ay, ipaapil ng laboratory ang imong itawag o SGPT o ang gitawag mga pinanggag creatinine. Uy, Dok, ano man, Dok? Atong tanahon o nadaot na ba sa sigig inom ni mong tambal ng imong atay o imong kidney? Ay, unya, Dok, di, magbalik. Uy, Dok, narang result. Ala, may taas malagi akong creatinine, Dok. Kung sa may solusyon, dialysis. Mabitong pertindaghan ng dialysis sa Dabaw, mga pinangga, o sa tanang dapit. Nyahan tong dadugay ni dako na mo po nantiyan. Agoy, ang imo na pong kidney mo ng pag-check sa SGPT, tora. Taas mga pinangga. Nga madugay, musangko na dahil pinanggas o pera. Ma-apply na dahil pinangga. Ang itawag na to o kung saan naman, radiation therapy o chemotherapy. So mga pinangga, whereas ang itawag na to alternative medicine, mga pinangga ang ginatudlo diri ni Dr. Lagit. Kaning gitawag na itong modifiable risk factor. So, unsa ning modifiable risk factor mga pinangga? Gitawag ni Moni siya pinangga ang gitawag nila o kanang a change of lifestyle or healthy lifestyle. mao ni pinangga ha. Mao nang kasagaran og adto mo pinangga mga barangay health worker. Nako mo gyud sila poster nito Department of Health pinangga. Ah, ana pang kamo to? Mag-healthy lifestyle ta. Mo na gingon la pinangga mag-healthy, mag-eats ill ka. Ah, healthy lifestyle. Mao na pinangga pero diyon sa ka ang healthy lifestyle. Sige mga pinangga, subaybay lang ginyo ning programang Health Guardians para sa masa. Kauban niyo pinangga kanunay si Dr. Lagit. Onya mao ni mubutyag mga pinangga mga sekreto nga mahimo mag makabot nato ang healthy lifestyle. Pero kinahanglan mga pinangga denial sa atong sarili. Oh, denial. Kailalag makadaot, bawal. Oh, kaysa gitawag nato pinangga og kanang gitawag nato mga pinangga kana bitang holistic healing.
2: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
3: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
4: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
6: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matang lugar ug atangi usab ang matang special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matang clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mang higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
5: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
7: Bawal magkasakit!
8: Bawal magkasakit!
7: Bawal magkasakit!

0: Doc Lucky, servicio público. Kay Doc Lucky, kasangga mo ang langit.
1: Okay, so kaning gitawag na itong healthy lifestyle. Sa diha day magsakit ka, di manginom na itong gitawag na itong naas for di. Oh, pinanga, mag-drugs na ka, synthetic medicine. Mga pinanga, ang gitawag na itong pag-inom ni mong synthetic medicine, di magkadaot ka. So, ang goal mga pinanga ni Dr. Lagit sa Doc Lagit Herbal Clinic or kaning atong page mga pinanga nga Doc Lagit Naturopath Clinic. Oh, and wellness center mga pinanga. Ang atong goal ana is restoration. Oh, i-restore ba mga pinanga ang atong gitawag og kanang good health. Oh, i-restore ha. So muna nga naay mga saying kay si Doc Lagit pinanga. Ang goal mangod ani kanang giingon ni Hippocrates mga pinanga nga the doctor of the future will give no medicine but will interest his patient in the care of the human frame in diet no and nutrition mga pinanga. Oh, kay ako nagtuo mga pinanga sa pinulungan gihapon ni ni mga pinanga nga nag-ingon din na nga protection is better than a pound of cure or prevention is better than a pound of cure or many medicine, always laboratory, always ultrasound, always x-ray. So prevention yun mga pinanga ang pinaka the best mga pinanga nga protection of prevention. Okay, laliman ka kada ultrasound x-ray pinanga ang radiation. Naapani atong kalibutan nga cellphone radiation, computer radiation, television radiation, aircon radiation, relo radiation. O hanos pinanga kalibutan tas radiation niya. Plus muwik ang atong immune system mga pinanga. So kulang tagpanglaban kay nga naman ang ato pinanggang panahon karon, perminti pinangga na agin ng bilang. Kulang stulog. Kay sige man sila, naaman sila window shopping. Niya na may uban mga kaliwat o NGO, GRO, gabi RAI, opisina. Mga night duties, kaya mga factory, 24 hours man pinangga. O niya, ikaw na narbaho, mapugos yung ka nga, shifting-shifting man kada 2 weeks. Mapugos yung kahit na ay mga tao karon pinanga nga ang ilang huna-huna mabroad ka grabe man po ng abroad mo nag-ingon na uy ala ano pangdaot pangpatay man ay mong trabaho e nga naman di spent mga pinanga their health in order to gain money laba not overtime para kitang kwarta. Unya, sa diyang nanay kwarta di, nagmasakito na ka. Ang ilan na pong ginahimo pinanga, ay ilan na pong ispent ang ilang money to regain sa ilang gitawag yung health. Asa may wise way, anak pinanga. Ha? Imong abusuhan ang imong panglawas para madaot ka, makakwarta ka. Unya, pag nay kwarta, igasto na po nimo. Dugay na ba mangitang kwarta? Dali na gastuhon ang kwarta. Mabito na sa klinik pag naay mga magsakit, muna sa Doc Lagit pinanga, nahimo ning humanitarian doctor kay kana bitong ginapasabot na to bas pasyente. Ginapasabot na to sa pasyente mga pinanga nga love yourself. O love yourself, wala man sa Doc Lagit nga ginalisod-lisod mo, tagaan mo bawal ang ako, love yourself. Unya, education before medication. Dapat ma-educate ta kung si hinungdan sakit. Ah, maoday ning bawalan na itang Doc Lagit. Ako ngayon nga ay, kung makaon pa na sa inyo, makadao, makaayo pa na sa inyo, painom mong tamugtag isa kalitrong ilimnon kadaan. Pasigarilyo hong tamug tagtulo kakaho kakaha kadaan. Kung makaayo pa na sa inyo, pakanon tamo pinanggag karni isda, pamahaw, panyudto, panihapon, ipagisa, pagyudog, ipaprito, itlog, pakanon kag 20 kabog kadadlaw. O, pinangga. Pero isa, unya, Dok, kung siya mahita buog mo na, dili ka matiguang.
2: Sama ba?
1: Oh, e nga naman, sayo pa, mamatay naman ka. Oh, di kinsay, matigong nga ang kalatiya. Pero arito ka sa healthy lifestyle. Muna yung katungan at tumanan sa Biblia. Kunya, sa bayan, may kamo mga bata, mga anak, paminaw mo. Kamong mga bata, ipakita ginyo ang pagmahal o pagpahod sa inyong ginikanan. Kay the only law sa among the Ten Commandments, ang four ika-fifth commandments mga pinangga, maoray na isaan na mutaas ang inyong kinabuhi. Sa dihang mapinahuron mo sa ginikanan, no, sa inyong mga lulag-lulo, dili ninyo pinangga tubag-tubagon, dili ninyo bastuson, kay para mutaas ang inyong kinabuhi. Moro may sikreto. Sa unas karaan, ingon sila, pagtaas ko nung kagdunggan, taas ang kinabuhi. Kaya tinood po ni mga karaan na pinahuron mo kay ginikanan, oy, di nahimong taas silang dunggan, di taas po silang kinabuhi. Oh, so muna mga pinangga nga para mutaas atong kinabuhi, mag-healthy lifestyle. Pero na uban mo ingon pinangga ni akong mga ubang pasinting buguyon nga, ah, Dok, pag ikaw ay masama, masamang damo, matagal mamatay. Tuod po pinangga, kay kaning mga palainom, palahubog, nga bisyoso, pinangga, bisyosa, dugay bitaw mamatay, no? Kanang inig kasakit bitaw nila, paantuson pag ayo. Ito pa mga hingad yung pinangga, nga dito naman magsakit, muuli na mas original nga asawa. Magpatiman na maapil, ang damay laging dako, o maapil pa pinangga ang ihang gitawag o asawa katiman niya, mayroon magdaghang kwartang giipon. Kinay withdraw home pinanggag igasto. Wala man, mopay, matablog, pangita o igasto, palit o tambal, demanding pa kayo ng mga magmasakiton, mga pangga. No? So, unta nga, wama ko ng asaba. Pahinomdom lang taba. So, mga pinangga karon, di, nagsakit na ka, inom na kag synthetic medicine. Nag-ingon na pinangga para i-restore ang imong health ba. Kay diri kay Doc Lagit Clinic, mga pinangga, or Doc Lagit Herbal Clinic, ang goal ni Doc Lagit nga mawala ang inyong mga synthetic maintenance, mga pinangga. Wala man tay lifetime nga tambal. Labi na kamong mga gitaningan na o kinabuhi, nga mabuhi na lang mo duha ka bulan, tulo ka bulan, tungas tuig na lang pinangga, wa na tikio na mo. So dapat magamping na, bubo na laman yung kinabuhi. Pero pinangga, pagkadaghan sa clinic, nawala ilang maintenance. Di, nawala ilang gibati. Kay nga nung nakay maintenance, kay mukaon magkagbawal, di nakay sakit. Manang tagaan ka pinangga maintenance, undangan kaon ng bawal, maundang imong sakit, wala nga nung mag-maintenance pamangka. Di ba? Pinsa na may nabuhi ang maintenance, sige ka-abroad-abroad pinangga kay sige kadawat to benefits. Muna, diri kay Doc Lagit, nag-ingon pinangga si Hippocrates na let your medicine be your food and let your food be your medicine. Muna mga pinangga, ha? Let your food be your medicine and let your medicine be your food, mga pinangga. Okay, so unta pinangga, inyo na nang nasabtan, unya magisgot gani kag balanced diet pinangga. Naami subject ka na nga gitawag og kanang cytotherapy. Manang gitawag ni mga pinangga og the medicinal use of food. Mo din nang gi-apply na dayon mga pinangga the nutritional therapy. Manak mga pinangga, ha? So diri na to may bawan unsa ning gitawag na to nutritional therapy mga pinangga. Unya kaning holistic healing mga pinangga kay nagatuon man sila pathology. Ang pathology pinangga is the study about disease. Unya ang etiology gitawag na siya mga pinangga the study, no, the study mga pinangga, sa gitawag na to causes of diseases mga pinangga. Ma internal man na siya, external, specific primary o secondary mga pinangga mo na ginatun-an na mo. Usa ka mahimo pinangga nga doctor in naturopathy, doctor in alternative medicine, pero nakakuha pa sa daan si Doc Lagit og kuan mga pinangga kaning gitawag nato master in public health bag-o ko nagdoctorate mga pinangga. No, so mo na nga pero pinangga ang nagtukmod maguna ko ni tungod maguna ni atong missionary spirit ba. Missionary spirit magamit ta po sa missionary. Mo na si Doc Lagit dili ni siya profit oriented mga pinangga. Dili ko profit oriented mo bitaw nang nagtuo ni ubang milyonaryo nang mas Doc Lagit pula oy. Kaya mamilyonaryo ka pinangga, di na ka mga lagad sa mga katauhan. Mga milyonaryo, mga kauban ako, mga dire, nagsugod kay Doc Lagit, kita may nagmentor. Dili na mo, tubang o pasyente. Napo ibang kadalakaw with bodyguard. May lang tunduhan ako pinangga nga ginatudluan mga pinangga, no? Sila Dr. Milito Oy o si Dr. Ramil Oy, manlakaw na, simple lang kayo. Manggitsanilas lang. Walay bodyguard mga pinangga. No? Pero ang bag, wa pinangga, tagpila, kadangaw, ang kwarta, ang sulod. Pero simple kayo. Maya kita na ko pinangga na oy maayo, pero guhit ng palad mo po lagi daw. Kay kanil lagi daw mga tao, wa pakagian na, nahibalo na ang Ginoo sa imo ha. Sila'y gipalad. Salamat lang ta kay piskan man po da pinangga. Piskan man Doc Lagit pa ilang mga paggawas-gawason sa nasun muna pinangga nga libre ta, libre hotel accommodation, libre sakyanan, libre flight mga pinangga, travels tapag yung allowance so muna mga pinangga salamat din no Doc Ramilo, Doc Ramilito eh. So muna yung mga pinangga wata magmahay pero daghan ta ginatudluan po sa so, unang magmahay po na muna pinangga no ginabalance na po na ako'y makamahay. Una yun, patapinang ang kaso. Pero, ibawian na po dyan kinabuhi sa Ginoo.
2: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
3: Daon sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
2: Nawadaan naman ko kong pag-asa pa eh. Kaning mga gipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong gipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
3: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
2: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
3: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
2: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
4: Serbisyo Publiko.
2: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
5: Ang pagbaton ug maayong panglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad ug muati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pailon ning siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
6: Bawal magkasakit!
7: Bawal magkasakit!
6: Bawal magkasakit!

So, ni ata mga pinanggan, gitawag na to balanced diet or gitawag na to healthy lifestyle na. Mga pinanga, para ma-obtain na to ang balanced diet, kinahanglan pinanga, naa na to ang gitawag na to pinanga ka ng alkaline na pagkaon pinanga, at least 75 to 80% alkaline. O, mo kabantay niya, 20% to 25% acid sa itong pagkaon. O, yung saan na to pag-balance, Dok? Mabito na nga, imbalance kita perminte. Kaya ang atong pagkaon dapat acid, 20 to 25%. Kunya, 70 to 75% alkaline. Mabito na pinanga, kabantay mo, ano, nadaghan kayo na maligyag alkaline water. O, alkaline water ba? Kaya ang kasagaran sa mga tao, mga pinanga, acidic kayo. Kunya, maunay causes sa tanang mga sakit, kanang acid or acidic stomach, mga pinanggag, acidic body. Muna mga pinangga, ha? Muna nga, maligya sila alkaline water para ma-alkaline ang lawas na di mag-acid. Napagidagang patak pinanggang alkaline. Ano naman po yung ato, ana? No, para ma-alkaline. Kaya kung acidic mong ka, dugay ka madutlan o tambal. Dugay mo, manang dugay mo mga ayo. Oh, kay acidic body man mga pinanga. Pero una, kaning utok may kusog mo acid, good. Kay huna-huna raman ang gadak ko. Huna-huna may una magdaot. Munang naatay pinanga, gitawag na to mind cure. Mind cure una pinanga. Kana ding mga magpa-islim-islim. Mag-mind cure ka daan. Oh, mag-mindset ka nga mauni mong kaunon, mauni ang dili kaunon. Oh, kay kung pinanga, magitudluan kag walay ka og rice, nga wa man ka ma-mindset. Madaot ka, magsigi kag pangayo kaon, magsigi kag reklamos, nagtudlo nga, guto man. Oh. So mga pinanga, kay dapat mag-mindset ka, nga sugoon ni mo imong kasing-kasing, sugoon ni mong lawas. Kay ang lawas, utok mga pinanga o kasing-kasing, muna siya ay mag-dominate sa body. Dili kay ang lawas, mo'y mag-dominate sa imong utok. Para kung anong kalibangon ka. Kisa may manugo be, ang imong utok, musugos lubot na kalibang na dito, o ang lubot mo'y musugos utok na kalibangon ako. Kunya, bisan pagkalibangon pa, o kaihiun, di pa ka malibang, di pa ka mangihi. Oh, muna mga pinanga nga, dapat ang mind mo'y mag-dominate sa atong body. Muna nga, o magbasa ka mga pinanggas Biblia. No? Mga pinanga, labi na sa Proverbs 23 verse 7, kung unsa ang gihuna-huna sa tao, mamao ka. Gusto ka mahimong doktor, madoktor ka. Gusto ka mahimong sundalo, masundalo ka. Mahimo kang attorney, di mag-maloyer ka. Oh, mga pinanga. Pero wag yung kayo huna-huna, kay bulakbol kay kasi eskwela. Ang mahitabo anak mga pinanga. Wa na, kargador ragyo ka. Pagkator, libure ng mga pinanga, di ha, kataman. No, so dapat, may ingo po sila nga, huwag ako'y manarbaho, huwag mag-umadok. Ang sao na lang, balance mo ko na, pero dapat yun, naatay pangandoy, kaya huwag may bayad mangandoy, God. Diba? Oo, hindok lagit mangani nga, ingon pinanga nga, apo mangani, anak sa pobring, oh. Oh, pero pinanga, isurtihan lang kita sa itong pagpaningkamo itong pagpangandoy. E naman tayo na ako ng mo pangga sa mga katawhan, unya, matabang sa katawhan. Okay, arita pinanga sa alkaline. Ang alkaline food pinanga, makuha ninyo ni dito sa wala giluto na pagkaon mga pinanga. Sa maning wala giluto na ito nga pagkaon. Prutas, wala man na giluto. Salad, wala giluto. So, alkaline food na sila. Unya, imong evaluate ba nga sa imong tulo kakaunan mga pinanga, dapat 70 to 75% alkaline. Mukaon magkagluto gamay, daghan imong salad. Unya, ang tama untang pamaagi, daghan ang gulay kaunon kaysa kanon. Unya, mabita na pinanga sa atong diet dere,
Amaho paniyod to, nag-introduce man ta pinanggag rice, kay kanin Pinoy, di man daw mabuhig way rice. Pero mga pinangga na ay salad kanunay. Pagabot sa panihapon pinangga, prutas na ka. O, dito na ka pinangga magprutas. Nya dapat ang atong luto nga pagkaon og na ay asukar, na aras 20 to 25%. O, pinangga, abihun na huna ah, kada otro ba nga to ang kada outside pinangga, kaya sige man tagpaminaw anang advertisement o Salidas TV nga, obey your tears. Sige, obey your tears mga pinangga, toa na nga daot na inoan mga pinangga. Okay, hala sige, basta timan niya na 70 to 75% alkaline food. Na kaya sige, magkaundagan, magkaigasin food. Tanaw, rago dong, sa balanced diet mga pinangga, na ng carbohydrates, na ay protein, na ay fats. De, piloko na tong oras na to, mga pinangga. Diba, sa ipang elementary man yun, diba natay food, pyramid, ngikas, talines, bahana, pabukan. Pinangga, but pasabot at aday, kanang go, grow, and glow. Mo na, ha? Go, grow, and glow. Go, but pasabot at na, carbohydrates. Ang but pasabot sa carbohydrates, energy food. Tanawa. Tanawa o nabalance ba? So, mga pinangga sa carbohydrates, duha man kaklase. Naigitawag na itong simple o complex carbohydrates. Kaya ito nindalian. Abdik mong take note din ha. Mga pinangga, ang healthy nga carbohydrates, gitawag siya complex carbohydrates. Kanang mga root crops ba, ipaminaw mo mga lumad, kay maura ba na itama ang inyong pangina, ang inyong kinabuhi or lifestyle? Na, manaon lang mga pinangga bagkuan, kana bitaw lagot mo, mabitaw lang, naikanta, balanghoy gabi, saging kamuti, ang among pagkaon, maon na itama, ayaw mo si pangandulian ng pagkaon, nga nas bikiri kay dagag asukar, pinangga, naapay yes, ay kanang baking, grabe na ka-acidic. Nga, mangita pagin mo hot pandisal. Kung mangaon mo pinangga, ayaw ng init, kanang bugnaw, kaya nag-expose na ang baking. Kaya grabe mo na ka-acidic. Okay? So, ato na ta sa gitawag, mauna pinangga ang complex carbohydrates ha. Lagot mon, pag-abot ni mo sa rice, unpolished rice. Katubang sa bukid ba nga nilubok, o ito pinangga, kaya wa na nga tanggal pinangga ang nutrients ato. Kanangingon lagbran o tik-tik. Nilubok, unpolished rice or brown rice. Then sunod pinangga, black rice, red rice, or kung pinubri pa, mais mga pinangga. Monay atong kaunon ha. Okay. Monay healthy mga pinangga. Itang nag-complex carbohydrates. Pag-abot sa sugar, tubo. Sunod, molasses, binagol, pinugay. O mo ni pinangga ang healthy nga carbohydrates. Pag-abot sa gatas-gatas, soya beans, almond milk, mo na healthy. Dili ng mga cow's milk. So, mo na mga pinangga, karon kay ikaduha nga carbohydrates, katong ingon lag, simple carbohydrates. Mga waste product na, o. Oh, pag-abot ni mo dahi sa kanang complex, ang imong harina, trigo. Ang produkto, anak mo, ng mga wheat flour. Ang finished product, wheat bread. Wheat nga biscuit, wheat noodles. So, pinangga, ang simple carbohydrates, mga waste matter na. Unsay waste matter, mga pinangga sa harina, white flour. Harinang puti. All-purpose flour. Sunod, unsay carbohydrates, ay kanang waste product, pinangga sa humay. White rice. Kay palis na kayo, kay hamloy ka unon. Pinangga ha. Unya sunod. Unsa may waste matter mga pinangga aning mga root crops? Gihimo ng maruya, gihimong turon, gihimong pinaypay. Mo na ilang mga waste mga pinangga. Okay. Okay, sunod pinangga pag-abot nimo sa kuan mga pinangga sa sugar, dapat unta ta tubo. Oh, coco sugar, mascobado, ang
abang available pinanga na ikukuhani. Hani, karon na na-stevia. Ang waste matter ana mga pinanga, white sugar o brown sugar. Nya pinanga kay bubuan man nagdagang chemicals na muputi. Kunya, sunod panahon, bubuan na po nagdagang chemicals, magawas ana, bitsin. Bubuan na po nagdagang chemicals, magic sugar. Manangin yung lag, no, no to gin. Mga pinanga, ha? Nya, kay negosyo man lagi, iilad po ni mga Pinoy pinanga, ato agya, aprubahan pinanga,

0: Di ba, gisgutan ko na yun na higher power o lower power, naa din na pinanggay referee, ikapito, gitawag o will power. Amo na, maglalista yung una-una, ayaw lagi na, bawal lagi. Kanin sa adili, lagi ganahan, kay kuwani, usah hirap, paminsan-minsan, tikim-tikim lang. Ayaw lagi na, kay kaisang tikao ni mo, ana, daot ka, ay. Ang will power mo, to'y referee. Agoy, kay gidapigan man niyang lower power, ano ara, hab-hab kag banat. Sige mga pinangga, balik na. Muna ka mo'y mamili ha, complex or simple carbohydrates. Energy food ni, muna bitaw nga, inigkaon ni mong noodles, ma-energize ka kay carbohydrates mo na. O, pag-inom ni mo mga pinanggag, mga lipobitan, unsa pa ng mga energy drink, ah, nakusgan ka. O, pero pinangga, in the liter, sa unahan pinanggag, pila katuig, magdaot ka nagmaluya, mahurot man imong kusog. Okay, anong tao naman gitawag na to pinanggag energy? Di ba? O natay reserve energy nga inigkatiguang mo'y magamit na to. Pero kaning atong adrenal gland, di ba, kabantay mo nga, magkuyawan ka, makusgan ka, na masunog, ang rep di madog, madaog di mo. Ang imong adrenal gland, nag-secret check adrenaline. Unya, kung magsige di kag-inom anang mga energy drinks, sige kag-inom mong kape, tablia, kokwa, marijuana, shabu, oh, soft drinks, pinangga, ganaman na yung mga kulas. Iya din na pinanggag, i-energize ka, but pasabot, gihi-withdrawan niya ang imong reserve energy. Munang inikatigo ang nabuktot na, nagka-osteoporosis, nagka-lordosis na mga pinangga. Kaya nga naman, nawala na ang iyang energy, nawa iyang calcium, potassium. Muna, pinangga ang resulta. Sunod, pinangga, protein. Ang protein, ay niya pa dahil mga pinangga, kabantay ka nga nung dili mabalanced diet. Siguro, sunod na to isgutan ng uban, hindi makaya. Nga nung pinanggang dili mabalanced diet, kay tanawa, ang tama nga balanced diet unta. Labi nag mga party-party, kung mukhaon unta kag-rice, ayaw nagkaugnay ubang harina. Oh, pero ang problema nato ning mga Pinoy kay mukaog rice, kay di man mabuhi lagi daw dili mag-rice, mabitay na ko sayon rumanay mo patiyon dira mo pakan og rice. Oh, agoy kay sudanan man nilag bihon. Sudan nag pansit. Di pagin matagbaw na pagi bami. Oh, nya kaon pagin silag tinapay. Mana tanawa ng mga party-party. Na ipan unsay palaman? Pansit. Bihon, kundili, bam-eh. Ang uban pinangga, ipitang pag-espagete. Oh, ana ha, unya human, unsa na po'y sunod kauno, na apay makaroni. Na'y litsiplan, pasti lang na litsihag na. No, litsiplan, mga pinangga. Oh, mga pinangga, ilang mga pagkaon. So, ang say nakita nyo, na balance diet ko la. La, kaya dapat to ta, kaon na kagbalanghoy gabi, saging kamote. Oh, parisa ni mong prutas. Ana, muna yung simple. Kaya inyong pananaw na magkaon may kamuti, inyong tanaw pobre na yun may kaayo. Oh, mga...
1: So, wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
2: Dok, isa dok.
3: Ay, kalagot. Lamipunta kay Maminaw da.
4: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, publikod sa Gacharge of Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts

0: of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa, sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
2: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa, ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon, nga wala kini magdala o baruganan ni ining sibyahanan.
3: Sairon ta! Nagahisgot og mga butang! Ekonomikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Sairon ta! Og, ari-ara ang inyong anchorman, Mr. Kik!

Okay mga kabida, mga silingan, mayong odto. Happy Friday weekend. Sa ngala sa atong sibyahanan DXUD Infinite FM 96.1 o madungog usab kita sa Light FM 90.9. Osman ko mayong odto ang kini atong programang Sayronta. Mo kini atong bag-ong time slot mga kabida. Adlaw nga Friday o Saturday alas 12 hangtod kita alauna sa hapon o sa kauras ang atong tulumanong Sayronta. Sa ngalan sa atong station manager Ma'am Rose Bulpa, sa ngalan ni Engineer Wolpe Orio o siyempre sa atong kauban speakers lawak si Papa Kibs. Happy Friday! Panabuans, maayong odto, ilabi na sa atong halangdong Mayor Jose Joe Relampagos, kay Vice Mayor Engineer Franklin Henteles, kay number 1 City Councilor Boss GM Henteles Relampagos, o siyempre kay Ma'am Juan Relampagos Kapuyan, ang atong Executive Secretary to the Mayor, og siyempre po ang atong matinagdanon og buutan sama sa amahan si Konsehal Bongbor Relampagos diha sa Lungsod Scarmin, Davao del Norte, og kay Attorney Jig Relampagos ang atong Sikan District Board Member. Basta Relampagos, okay kayo. Og mga kabida, dili na maginato ma kuano, dili na lilong sa ato ang pang nasairan na sayo man ni deklara ang atong langdong mayor kay last term na mangod ni mukanaog na kini karong 2028. O siyempre ang iyahang pagpanerbisyo sa lungsod kung sa siyudad sa Panabo, ato magyong nakita kung unsa ang Panabo sa iyahang liderato. Og tanang halos barangay sa lungsod sa Panabo, sa siyudad sa Panabo mga kabida, wala na dili siminto. Kung ano na may mga ginagmay na wala na siminto, kanto ng mga kayot, yung utang kantong remote purok na, mga katong dito na sa suok-suok ng mga kapurokan o kasityuhan. Apa nagpadayon ang implementasyon sa iyang infrastructure project mga kabida. Og nadihang yung sinaligan si Kapitan, si incoming Barangay Captain sa Barangay San Vicente, siyudad sa Panabo, si Kapitan Rudy Kadayona. Munihang misyon ang kaning pagkuhan sa mga kapurukan, kasityuhan, kabaranggayan. Og maing unto kaning mumudiha, Kap Rudy Kadayona. Og simpre po, kay last term naman, niya, bakante mo po ang gobernador. Kay last term mampun si Kuya Gob Edwin Hubahi mga kabida. So walay question. So dili question ang plano ni Mayor Jose Joe Relampagos mga kabida. Okay, last term man, last term po si Kuya Gob. Og siyempre ang quandary question kay matod pagod og atong nasairan manggod na magkauban kani adto o karon magkaatbang na. So dili man pud na bag-o pa sa ato ang mga panumduman mga kabida kay ana magna politika. No permanent prince. Og kamigo ta karon magkaatbang ta ugma. Amigo na pud ta, magkaatbang na pud. So inana lang realidad pindi man gud na sa ato ang dagan sa atong politika. Og isa pa pud, pareho sila last term. Si Mayor Podjo last term pagka mayor ng siyudad sa Panabo, so iyang gibilin ang iyahang obligasyon, responsibilidad sa iyahang anak, ang kasamtangang executive secretary niya nga walay lain si Ma'am Juan Relampagos Kapuyan. O gadili man pud na lisod na kang Ma'am Juan mga kabida, mga higala, mga panabuans kay kuha naman na iyang trabaho mga kabida, trabahong executive man, kay executive secretary man, secretary to the mayor. Niya, siyempre, kung adunay mga activities, mga programs na diin ng
imbitado ang atong halangdong mayor, si Ma'am Juan Relampagos Kapuyan, mo'y mo representar in behalf kay mayor. So ato pa pong nadungog o ato pa mong napanid-an ang dawi na mo deliver si Ma'am Juan sa iyahang speech, mga speeches sa nagkadaiyang mga lugar na din na siya ang speaker o siya ang imbitado. Kay ato magong nakita po na doon na po siya'y katakos na mudala, mo'y magdala sa rinda sa paggamahanan nining siyudad sa Panabo. So kung unsa ang punuan, mao man sa dambunga. So mao ka na ang sa misyon nga ibilin ni Mayor Joe sa iyang pagkanaog isip Mayor nining siyudad sa Panabo, iyang ibilin siya ang anak nga si Juan, Ma'am Juan Relampagos Kapuyan, mga kabida. Di man po dato kuan po madinay na ang serbisyong Jose Joe Relampagos mao man po gisunod ni Ma'am Juan Relampagos Kapuyan, mga kabida. Wa tay question ni ana. Kay nituo man ta sa pananglitan na kung unsa ang punuan mao man sad ang bunga. So kay gibilin man ni Mayor Joe ang responsibilidad. So mao kanay paningkamutan ni Ma'am Juan pod pohon kung buligan, kung saligan sa ato makaigsoon ng mga panabuans na si Madam Ma'am Juan Relampagos Kapuyan mo'y mahimong mayor ni ining maong siyudad sa Panabo. Siyempre po si mayor, iyang ipalapad, palapda niya ang iyang pagpanerbisyo sa kinatibuk ang probinsya na. Di na Panabo, kundili sa kinatibukan probinsya sa Davao del Norte, mga kabida. Kaya ato magyong nakita o ato magyong nasairan, mga kabida, kung unsa si Mayor Jose Joe Relampagos kung maoy mutabang o hands-on kayo. O atong maobserbahan sa iyahang residensya, sa opisina o sa mga lugar na diin na ato siyang makita, nakita, diligin mo balibad kung adunay atong makaigsoon ng muduol kaniya. Muna'y hiyas ni Mayor Jose Joe Relampagos, mga kabida, ang kining niang pagka masinabdanon, matinagdanon, matinabangon o diha-diha solusyonan, aksyonan ang imuhang mulo o ang imuhang giduol na problema. So muna siya sigurado gyud na kining iha pagpanerbisyo sa siyudad sa Panabo mo kailap gyud kini dito sa tibuok probinsya sa Davao del Norte. Kay ato namang nasulayan o ato na pong nasairan kung unsa ang kalibre, kalidad sa serbisyong Relamp.

Bagus. Oh, dapat skarmin. Posible po da. Na makumbinsi sa mga tao sa atong mga kaisunang nagsigi og kumbinsi kang Konsehal Bongbor Rilang Pagos na mo'y muatbang sa kasamtangang mayor ni Anang Lungsod Skarmin Davao del Norte. Daily pod question kay gani mga kabida sa atong naobserbahan niya ng mga lungsod sa dihang adunay mga kaigsuunan na itong moduol mga constituent diha sa Carmen. Si Konsehal Bongbor Gentiles Rilang Pagos Ramangyud ang kanunay nga dasmagan doolon sa atong mga kaigsuunan Carmenians. So isa lang ang bot pasabot ni ana sama sa iyang amahan, dili pod mo balibad. Oh, mo entertain jud, mo tagad jud. So mo po na like father, like son. So walay question mga kabida, mga kaigsuunan, mga silingan kung siya mo desider o tugutan sa iyang amahan na mo atbang sa kasamtangang mayor ni anang maong lungsod Skarmin. Sa akong kabahin, okay kaayo. Kay si Konsehal Bongbor mga kaigsuunan, pagay kalainan sa iyang amahan kang Mayor Jose Jor Lampagos. Kung nay mo dool, ala, kung usay iyang ungo, ala, hatag. Munang makaingon ko, like father, like son, jud. Mo man ay atong giingon mga kaigsuunan, mga kabida, kung unsa ang punuan, mo man sad ang bunga. So, maupod ka na. Og si Attorney Jigpod, ang atong kasamtangang second district board member, wa apoy problema. Nay mo duol sa iyang panimalay, sa iyang opisina, bisag asa ikita. Wa apoy problema. Tagdon ka. Hatagang kag panahon aron paminawon ang imuhang buot ipasabot. So mo kay serbisyong Rilang Pagos si Boss JM Pod. Dere sa City Council, asya sangguni ang panglungsod sa Panabo. Orbida, sa panahon sa sesyon, magtapok ang atong mga kaigsuunan sa gawas sa iyong opisina. Huwag pagduha-duha, huwag pagbalibad. Muhatag, mutunol ang atong number one city councilor nga si Boss GM Gentiles Rilang Pagos. Muna makain ko, basta Rilang Pagos. Okay, kaayo. Akong balikan na niya mga kabida ha? Atong balikan na niya ang Panabo o ang servisyong Rilang Pagos. Og ako pong timbayaon mga kabida ang akong amigo Igala Sangay si Konsehal Ronald Pobre Konsehal Bong Dimaya sa lungsod sa Santo Tomas Davao del Norte. Kinipod makaingong pagkog dili or mag dili last term. Kaya sa tanang mga nag last term na makonsel niya ng mga lungsod sa Carme o sa Santo Tomas Davao del Norte mga kabida, mga kaigsunan, muraga magluya na ba? Buot pasabot muraga naana sila kuan ba distansya sa mga constituent. Pero kini si Konsehal Ronald Pobre Dimaya kon Bong Dimaya wa may nausab, mura magkaunang termino pa lang. So iya mugka nang gipanaad mga kaigsuunan sa dihang nagpapili pa kini siya first term ba na kung saligan sa atong mga kaigsuunang Tomasinos iyang isumbalik ang maong pagsalig pinaagi sa pagpanerbisyo. Mugka na muna atong nakita bisag last term na siya. Mao lang gihapon ang presensya ang iyang kanunay pag-anha sa munisipyo, walay kuan sa pag-serbisyo. Mao kana ang serbisyong Dimaya, dili ka madismaya. Og siyempre siya ang kapikas kinabuhi si Madam Mina Lapos Dimaya. Mayong odto kanimo gaw. Di gyud nako ikumpara ang pagtratar pag-asikaso sa mag-asawang Dimaya kung masaag ka, mo bisita ka dito sa ilahang residensya, porbida. Ikaw nalay mataha kay sila yun mag-asawa, ilabi na kay Madam Mina.
maugay mo kuan lihok, mo'y moloto, mo serbi, mata ka ba? So salamat kayo sa mag-asawang Dimaya sa inyohang kinasingkasing na pagtagad o pagtratar kanamo nga mo bisita diha. Munang maulaw ta ba usahay kay kini magong pagtagad mga kabida, dili gyud ni masuklian, no? Munang panagsat mo suroy sa ilang residensya kay abtun matag kataha. Okay lang tong dili mataha mga kaubanan os buhat kay balag simana-simana. Pero kita ba kanang tagdon ta pagmayo mo mag kita moabot og kataha. Di ba amahan Mr. Charlie Reyes? Oh, maayong kanto kanimo amahan Mr. Charlie Reyes o kay Madam Rosel Manla. Maupun niya akong mga suod na mga amigo higala sa buhat. Ang akong amahan sa buhat, si Mr. Charlie Reyes. Maayong kanto. Siyempre po kay Konsehal Dr. Gabriel Eric Estila. Ang isa po di sa akong suod nga higala abigo diha sa maong lungsod sa Santo Tomas Davao del Norte. Buutan po mati nagdanon manggihatagon. Kani si Konsehal Dr. Gabriel Eric Estila. Mopod ni matod pa ni Mayor Uncle Roland Desica, lahi ang amigo, lahi ang higala, og lahi pod ang kaila. So gitratar nako kini si Konsehal Eric kun Gabriel Eric Estila, suod na amigo, suod nga higala. Og mayong odto pod ganimo diha Konsehal Daniel June Batosalim. Ato paning amigong Konsehal. Siyempre ang atong halangdong mayor sa maong lungsod sa Santo Tomas Davao del Norte, si Mayor Uncle Roland De Jessica. Salamat kayo Mayor sa imuhang pag-tratar sa imong pagtagad kang Mr. Kick. Nakaingon ko ba na bilib ko kay Mayor Uncle Roland De Jessica? Karon pa ko ni bilib kaya bisan pag dunay mga kuan ba sot-sot injik. So matod niya kanako, Mr. Kick, lahi ang higala, lahi ang kaila, lahi ang amigo, o suod nga higala. So naglibog ko ba, pero nasabtan ako kay matod pa niya ako pagtatratar si Moha Mr. Kick, dili lang amigo kundili suod nga amigo, suod nga higala. Salamat kayo Mayor sa imuhang kinasingkasing na mapilma ni mo mga kaigsuunan mga kabida. Kung talingkapaw ba na pagtagad, mapilma na ni mo. Kaya naman tayo kuan ba, instinct naman tayo pag kuan ba, paniid ba. So ako nga napanidaan na tinuod yun, tinuod anay na pagtagad, pagtratar ni Mayor Uncle Roland Desica sa atong pagka Mr. Kick. Okay, salamat kayo Mayor. At least nabalik na ang atong maayong pagtinagdanay. Salamat kayo. Og diha punta sa Longsuits Kapalong, atong nahinabi sa atong pagsuroy dito si Mayor Edgardo Timbol. Og dito mga kaigsuunan, atong nadungog ang iyahang mga sentimento about sa wala pa'y pagkahuman na eleksyon. O kay kuan daw og mga kontrobersiya, mga isyo na din ang ilahang direksyon, mora man ang pagpanerbisyo. So di maginamalikayan. Kay kining uban leader hadili itanan, kining ubang leader magudpod, mumpunin mo sugod-gud oga kining ni ang paghimo oga mga senaryo.
aron adunay kuan ba, magkaguliyang ba? Kay kon di maghimo, mingaw man. So kining uban po na dili tanan ha, kay naman po mga leader po na gusto ga kanang hapsay o kalinaw ba, na po yung ubang leader na gusto po daw magkaguliyang kay para hato dito hato diri. Yeah, in return of that siyempre na yung mga SOP. So inana po ng uban, so makaingon po da na ang pikas kampo o labi na sa atong halangdong mayor Edgardo Timbol, siyempre makonsider naman yun na ang iyang kuhan karon karibal diha mauman ang vice mayor. Although magkauban na sila, apan tungod lagi sa mga leader gihimo na silang magkaatbang. Matod pa ha, matod pa ato pa kanang siren. O gato man pong nakita o gato man pong nadungog na si Vice Mayor Kim Quesada na numpa naman po ni sa Partido Reforma PDP. So unsa may pasabot niya na. So muna igingon karon na posible ang kaatbang karon sa mga Timbol mao ang Quesada. So inana lang siya, maminaw lang ta. O gato po ng siren sa umaabot kay layo pa mampod. Layo pa mampod mga kabida. Kining mga nagsigi o kuhan karon kinimang mga leader lagi na uban. Dili po tanan kay kang kuhan manggod o walay isyo o walay mahiskot-isgutan sumingaw manggod o niya walay kuhan ba, wala kay mabitbit na maayuhon kung mingaw. Mga pulag sa midya ba? So inana na siya. So di apunta sa lungsod sa Asunsyon. Muna lagi akong giingon kining tigulang na taba na mainsulto ta, hindi mo po na to na madali malimtan good kay personal maguna to ng na kuhan ba nasugamak ta ba. O niya isa pa pod si Mr. Kick mismo o si Kuya Mario Manggod maumanggoy nahing tungdan. O ikaw dabi, pagsulod din mo sa opisina ka mayura, huwag pila ka segundo, huwag niabot o isa ka minuto, tunulan dahil kag kwarta, ingnon dahil kag hala, lakaw na mo, ganahan dahil ka na. Kung dili palang insulto mga kabida, iuli unta na mong Kuya Mario. Purbida, mura tag mga bata ba? Na naman tas tamang edad, nagkaapo-apo na ta, nya himuan tag inana. So di jud ko pud kalimot muna ang akong simpatiya sa akong pagkaugalingon diri na ako sa kahanginan sa akong programang Sayronta, diri na ako ipabuhagay ang akong kahiubos kang Mayura Chari. Pero ang akong respeto nagpabilin gihapon kang Vice Mayor Attorney Yuri Dayaday o gilamida kayong admin Efren Aurelio Senior. Dili pa, di pa kalimot. Di pa jug kalimot. Di pa ko kalimot ning akong gibati na kasakit kay ubos sa dili maayong pagtratar ni Mayura Chari Dayaday diha sa lungsod sa Asunsyon, Davao del Norte. Oga maayong utto pud kanimo kapitan. Diha sa Mangkilam. Kay Kapitan Rio. Oga siyempre ang atong amigo pod na kapitan, ang atong suod pod na higala nga kapitan diri sa Barangay Salvacion sa siyudad sa Panabo, kang Dudong Lasabas. Happy Friday og maingon to kanimo diha kapitan. Og siyempre pod diha sa Barangay Lapas. Pabalik na tagpanabo. Das Barangay Lapas mga kabida. Naapo diha ang atong higala. Na bag-o ra pod nabalik ang atong maayong pagtinagdanay kang number one kagawad Madam Princess Ivy Puncion. Numero unong barangay kagawad niya ng Barangay Lapas, Carmen Davao del Norte.
si Madam Honorable Princess Ivy Ponsyon. Oh, kay matod pas mga tao diha nganong mangonsulta pa man daw si Madam Princess sa mayor o sa gobernador, na sila man daw ang musuporta, sila man daw ang muboto na taga Barangay La Paz. Pero sa akong kabahin po, nagtamod lang po siguro si Madam Princess o kiningni ang respeto ba. Kay ang mayor diha, yamang niludhan sa kasal, ninang man na siya. O suod po niya si Kuya Gob. Maupod siguro. Pero sa pagpanerbisyo, lupigan ang kapitan diha. Kay sa dihang pipila kahigayon dito ta, ang mga tao, imbis mo ato sa opisina sa kapitan, mo ato mas balay. Doon na ba yung opisina si Madam Princess dito sa iyahang residensya? Dito man nun magdasok noon, di man dito sa barangay. So muna isa sa mga sinyalis mga kabida na ang pangalan o kiningni ang posisyon ni Madam Princess diha pang kapitan yun. O gani, diha gipatigayon ang kalasag 17 founding anniversary ha. O diha gipatigayon giheld niya ng maong barangay gym sa Barangay La Paz. O di basta-basta ha, international na grupo, NGO, kung non-government organization. Atong nahinabi ni ana si Madam Princess Ivy Ponsyon mga kabida. Og maulag ito, ang iha diha na respeto lang daw. Pero matod pa po niya sa ikaduhang bahin, no need man na nginahanglan siya og suporta. Kaya man naman siya personal resources na kung ihang gustuhon na magpapili pag kapitan, okay da, may problema. So iha pong pamahayag dito na kung mahinayon ang barm election, so muna igingon na diha na siya mo desisyon mga kabida. So ato ka nang monitoron kanunay ninha sa itong programang Sayronta ang plano ni Honorable Madam Princess Ivy Ponsyon diha sa Barangay La Paz, Lungsod Carmen, probinsya sa Davao del Norte. Okay, balik tas Panabo. Ang Panabo City karon mga kabida, nagkaangkod og mga pasidungog. O gani, baguhay lang naapil ang atong City Mayor Jose Jo Relampagos sa ikaduha nga pwesto. Sunod kini kang Mayor Basti, kung Sebastian Basti Duterte ha. Tungod sa iyahang konkreto na serbisyo o pagdala sa rinda sa panggamahanan ng siyudad sa Panabo, nahimo kining top performing mayor in the Davao region. Number 2 ha, nagsunod kini kang Mayor Basti Duterte. So mao ka na isa sa mga sinyalis na ang atong halangdong mayor may trabaho, ni himo gyud mga inisyatibo aron na maoy basihan sa maong pasidungog. Di ba sa basta? Kaya ito pa po yung nakita gyud. Unya gani diha sa opisina no sa City Mayor's Office porbida na mga tao basta na as Mayor Jo. Pero dili ka kadungog kaniya gamubalibad. Di wala gyud. Iya ginang instruksyonan dayon si Mr. Charles Dickens. Kasi ka sa Charles. Muna siya. Ana day na. So way balibad. Mo ka na ang usa sa mga hiyas mga kabida na angay dyan na tong piliun.
na mao'y himuon atong leader sa atong mga nagkadaiyang mga lugar. Ganang dili mo balibad. Onya way atras, puro abante. Onya way pagtago. Makita dayon. So inana na siya onya mo. Atiman mutagad, muhatag og higayon panahon na maistorya ka. So diya sa siyang opisina sa City Mayor's Office sa Panabo. Walay tao diha na musulod sa opisina mga kabida na di niya hinabion. Bisag kadali lang na panahon, iya ginag-istoryahon. Okay, para mismo madungog niya kung unsay problema. O di man pod mo anha ang mga tao diha mga kabida kung walay problema. Duhara may mo ato masayran diha na maadto. Adunay mga proposal o adunay problema. Anaro na siya. Pero sa kadaghan diha ato makaigsoon ang mga panabuans, problema jud. Panginahang lang yun niya ato pong nakita na way pagbalibad yun ni Mayor o si Jor lang pag-usog. Wala po si Mayor. So pagsulod ni mo to the left na po dito sa usa ka direksyon sa left side ang atong executive secretary o si Ma'am Joan Relampagos Kapuyan. So na po dito. So kung magdungan ang duha na si Mayor o si Ma'am Joan, ala, pili lang mong asa mo. Kay ikiter, ikiter man jod. Wa mangi dili ikiter. Kani abda nag-alauna na sila. Pero sige lang gyapon. Kay aron ang mga tao mahatagag pagtagad mga kabida. So mo ka na. O diri po ta sa city councilor. Nahapo na si Boss GM na kanunay gyud na mutagad, muhatag pagtagad o muhatag sa panginahanglan sa atong mga constituent mga panaban. So siyempre, nahapo na akong amigo da si Konsehal Fortunato Loloy Sumampong. Si Konsehal Fortunato Loloy Sumampong, iyahang committee ang agriculture. Nagkadaiya ang mga barangay sa sakop sa siyudad sa Panabo, iya kining gihatagan og mga seedlings, mga abono og daghan na yung mga programa na iyahang gitunol, gihatod dito sa atong mga kaigsuonang labi na mag-uuma kay agriculture man og kining atong mga kaigsuonang nasa dagat sa atong mga fisher folks og sa atong nasairan na bago lang, aduna siya ay pan-turn over na mga abono o mga ayuda dito sa atong mga kaigsuonang mananagat o sa atong mga kaigsuonang mag-uuma. So mo ko na yung servisyong sumampong si Konsehal Fortunato Loloy Sumampong. Mo ka na mga bida, no? Muna yung mga konsehal na basta naa sa sangguniang panglungsod, porbida, puno ang opisina. Dili masulod sa opisina. Ang uban naa na sa gawas sa ilang mga opisina. Mukha na ang opisina ni Konsehal Fortunato Loloy Apos Fortunato Loloy Sumampong o kay Konsehal Boss GM Relampagos. O kay Kapitan Alan Simuag sa Barangay Lasang, Davao City. Mayong udto pod kanimo da kap. Kinipod wa pod ni pag walay undang na bisita pod ni kapitan. Labi na sa ato mga kaigsuonang mga media practitioners. di pod mo tago ba? Matubang ini. Perbi pod ni abante ba? Og diha pod kay Kapitan Ronnie Odinya sa Barangay Bunawan o kay Kagawad Sibyo Lanos, mayong odto kaninyo kap o kagawad. Aga siyempre kay Kapitan Armando Abapo sa Barangay Indangan o kay Kapitan sa Barangay Akasya Lolong Laran. Okay mo mungkin na inon siya hada Lolong Laran o kay kagawad sa Barangay Indangan
Ed Balaga. Mo ni magpapili karon pagkakapitan diya sa barangay Indangan. Buutan, matinagdanon, unya. Wala po'y rason na di siya mo papili pagkakapitan kay tulo ka termino, number one kagawad. Ya, isa pa po, last term na si Kapitan Armando Abapo. O niya, suod na higala. So pwede siguro na sila mag-swap. Magkagawad si Kapitan Armando Abapo. O niya, si kagawad Ed Balaga, mo'y magkapitan. So depende na lang na pohon. Mayang unto kaninyo, kagawad o kay Kapitan. O siyempre, panakan, mayong unto kanin mo niya, kagawad Gaudencio Guding Bravo, kagawad Ri Abad, o kay kagawad Arnold Laudi Apostol, o siyempre kay Konsehal Paridosi Laudi Apostol. O sa Krislam Community, mayong unto kanin mo niya. Muragam lino na mga Krislam. Muraga nabaguhan ko ba na mingaw na. Wala na kaguliyang. Kini magung naanad kag samok ba. Onya matingan na lang ka nawa na may kasamok. Murag dili man sa pagingon na miss na tong samok. Pero mabaguhan ka ba? Na peaceful na. Kauna-una na siguro. So happy Friday o maing odto sa atong mga kaigsuunan diya sa Krislam Community. O nalang ko'y gamayin ko ano. Katong July 3 manggod sa pag event ito, katong 17th founding anniversary sa Kalasag Foundation, Kalasag founding anniversary Cadiz City ba? Na dito gipahigayon. Although mga kaigsuunan, proud na mo na masulti na giimbitar gyud mi kaming lima. O gani gikuan pa ta, gikonsulta pa ta 2 days before komo adto ba ta. So atong gikumpirma ni adto kita 1 day before sa maong event. Nalay kakulian gamay tungod sa traffic lagi na dugay ta nakaabot. Halos nauna ang mga bisita kaysa kami nag-iimbita. So to make it short, sa diyang nahuman ang maong programa mga kabida, na ay maayuhon ba? O, gets na ninyo na unsay maayuhon? O niya, nabutang dito ang 15 ka kuhan sa attendance ba? Pero ang na-present lang dito 12 ra. So, karon imbis kami ang imbitado, legit ba kung matawag, kami ang gitunulan sa maong kumayuhon. Apan kining niabot naman yung usa ka grupo na mauna na yung mga haod. Mauna na yung mga haod ba? Dili sila musugot na kami ang muapod-apod. Kaya among plano, ipalinya ba? Linyahon para plaster. Dili sila musugot. Kaya nga naman, 15 ang salistahan, 12 ra ang present. So, sabot na mo. So, dapat diling na anak. Mogani na yung makadaot lagi ba sa atong mga kaubanan sa buhat na di muhimo o dili maayo. Bes ka mo pa'y nakikuan lang kaya di man po imbitado, abot ra mong pinakalit, kamo na nung isamok. Kamo na nung maghatag og samok ba? O niya, pag-abot sa kuana na, tanan naman, mahog na magmanga. So madamay in taon tong nagtinarong o madamay itong mga imbitado. So yun na to siya ba? O ginabot na ka na kay Madam Princess I.B. Poncion. So unsa may interpretasyon ni anak mga kabida. So damay tanan. So mo na po dito na maulagi ng mga media. So dapat dili ang nana ba? Dili untay nana. Usbo na nato ang atong trends ba? Usbo na nato mag kwanta ba? Mohimo tag
kuan baka nang patas ba nang pantay gud walay kuan kung unsay naa maulang kung wala wala dili na to i-appeal sa listahan kay Anper ba Anper unya imis kami ang gisaligan kay kami giimbitar kami na manuoy na pero okay ra na sa mo ang part mga kabida kay anad man ta og pagpa ubos pero di man pwede di na to ni hisgutan kay mga damay man ta mga damay ta ba na imbis nindot ang dagan madaot lang sa usa ka grupo na maupay mga agresibo sus porbida maupay dili mga imbitado maupay mahimo og senaryo na masamok dili unta ing nana mga kabida no sus usbo na unta nato ang atong dagan sa kuan ba kay 2026 na oh maghimo tag kuan ba mulaban ta og patas oh wala na wala unta ng mga pading-pading kay bisag maghimo tag nana mga kabida ang kwarta na gikan sa pagpanikas dili maayo dali ra kay nang mawahanaw o mas maayo mag itong gidawat nato ba na sigurado og walay kuan ba walay limbong ako na inisigutan kay kuan manggod kami ra may giimbitar niya ni kalitra nag-abot niya mao pa yung mga haod unya mang-react pa og kami ang mood modunol motunol sa maong maayohon kay mabisto man na sobra-sobra ang ilang lista sus pas probida nya karon mga daot at tanan probida gid ng inana na sistema ba okay mga kabida kung aduna kamoy mga komento kung aduna kamoy mga gustong ipaabot mga concern sa inyo hang nagkadaiya mga kapurukan sityo, kabarangayan o asaman na maabot sa atong signal ala ipaabot ninyo diri sa atong Sayronta hotline number sa 0963-06-78491 0963-06-78491 o kaya ito ka nang hatagag pagtagad o gato ka nang ipabuhagay sa kahanginan aron atong maaksyonan ang inyohang mga concern. Kaya kina itong programa mga kabida, nag-hiskot kita mga butang ekonomikanhon, espirituhanon, politikanhon, mga butang na din ikaw, ako, kitang tanan, adunay mga kalambigitan. Muna siya kay 0963-06-78491. So inana, ipaabot lang ka na ninyo, ay lagtawag. Kaya ako ninggi silent ni ako nga atong cellphone number mga kabida. Text lang, text. Kaya ato ka ng basahon. Oga. Mayong udto kanimo Mr. Kick. Unsa na magining sistema sa SPMC? Dugay man ta matagad na maugin ay problema ma'am sir hantod garon maugin ay problema ha gani ako personal na experience sa gidihang gidalan akong anak dito porbida dugay kaayo tungod sa kadaghan ba sa, di po na to ma kuan usahay po ni atong mga doktor po tungkol siguro po sa kuhan sila ba crowded kayo o niya siyempre kung mudungan o request so siyempre po sila po muna nga ito lang siguro sabto na igyon pinaninti muna namang ganyan problema diha ma'am sir ang SPMC at kay mga ubang probinsya, mga lugar, diha man pugid mo tapok sa SPMC. So, muna akong ikaingon,
dawat-dawat na lang ta sa sistema niya ng maong Southern Philippines Medical Center. Okay, ako mismo, ako ka nang na-experience, mga kabida. So, unang na ma'am, apilin na lang og pailob og pasensya. Okay. Og dias barangay Manurigaw, Caraga, Davao Oriental. Kung maptigayon ko ang biski atong hatagag ikaduhang termino ang atong halangdong kapitan Carlos Joy Majanda kay kuanjud siya aktibo, workaholic, energetic og daghan ang mga proyekto na nag gimaterialize na og ato pag yung nakita ang iyang liderato o ang iyang gihimo sa maong barangay. Gani, 1 year kapin lang, ubay-ubay na ang mga buildings, mga structure ang na barog, nitindog niya ng maong barangay. So mga kalumunan diya sa barangay Manurigaw, atong hatagag second term ang atong halangdong kapitan diya aron na ma-implementar ang kining mga projects na iyahang gipaningkamutan. So inana raguna siya. Mayong udto kanimo diha Francis Mihurada. Mayong udto. Og kun atong hatagag ikaduhang termino, sumapadayon ang mga proyekto na iyahang gipaningkamutan, mga kabida, mga kalumunan sa barangay Manurigaw. So ang iyahang kayuhan para man kanatong tanan. So ato siyang hatagag ikaduhang termino. Kaya para kuan ba dili masayang ang iyahang pagpaningkamot. Kaya realidad baya gyud. Almost 80% na kun mapulihan ang incumbent ang mga ongoing projects, dili na ipadayon kay makirid gini sa outgoing barangay captain. So realidad man na siya. So para dili na kana mahitabo, so atong hatagag second term si honorable barangay captain Carlos Joy Majanda. Para nindot ba ang dagans barangay Manurigaw? Kaya ko saksi man ko na adunay mga proyekto na incoming ang barangay Manurigaw sa pagpaningkamot ni Kapitan Carlos Joy Majanda. Aga maing unto po gani mo da Mr. Algin Gumis. Algin Gumis ang aya ni himoong barangay kagawa da ay gamit ka ini si Mr. Algin Gumis. Aga siyempre ang akong bit po da si Mr. Marnel Paulinho Bantayan diha sa maong barangay, og si Bilma Tinoy Kapa, si Bilti, mo ni mga nindot pod na himuong mga barangay officials kay manlihok yun og ano ni katakos. Mora man ay importante mga kabida na adunay political will og adunay mga panglantaw sa ato ang barangay. Og siyempre da si kagawad GR Dominguez og kagawad Tata Cruz. Maying otto kaninyong tanan mga kalumunan. Og siyempre kay Mayor Ronnie Sanggo Usnan ang atong municipal mayor sa lungsod sa Caraga, Davao Oriental. Og kay Vice Mayor Rican Caligunan. Hapit na ang Silatan Festival karong July 16, at the same time biyesta sa maong lungsod. July 16. Og siyempre pod ang akong bayaw diha si Anthony Donato Paulinho og si Roy Simakon. Og napo diha akong ante si may inak. Mayong unto. Og siyempre mga kabida, nagkaanam na og kaupos ni atong orasan.
kaya akong balik ko no ang atong regular programming adlaw nga Biyernes o nga adlaw nga Sabado alas 12 sa udto hangtod sa alaw na sa hapon kita mga kabida ha. Muna kini atong regular program ang adlaw pray Biyernes o Sabado alas 12 to alaw na sa hapon inyong madungog o makita sa ako mga FB friends ang atong Facebook karon medyo nay aberya atong gigamit karon ang FB account ni Mrs. Kick. So muna mga kabida ang atong balikon Friday to Saturday ang atong programang Sayronta dinhining maong si Biyahan ng DXOD Infinite FM 96.1 o Light FM 90.9. Wala nakikita igubong oras. Osbon ko, hangtod ugma pohon sa mga takna o samang istasyon. Sana sa itong si Biyahan ng DXOD Infinite FM 96.1 o Light FM 90.9. Sayronta. Sa ngalan sa itong station manager Ma'am Rose Bulpa o sa ngalan ni Engineer Wal Peorio o sa itong kaabunan sa Pikas Lawak si Papa Kibs kinyo higala sa kahanginan mayong kaninyo maayong hapon dalaygon ang Diyos.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, adto na usab sila swing machine repair. Og adto na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Power 10 Pro Bio Capsule, alang sa mga gihambing palatian. Tumak sa Power 10 Pro Bio Capsule ug ang kuna ang tahumpayan sa dugay mo nang giangkos nga palatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatan kalaksik sa imong panglawas. Power 10 Pro

0: Power Dent Pro Bio Capsule, alak sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power Dent Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dent Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dent Pro Bio Capsule.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security. Ang Cesar Ono Store kompleto.

0: iCare Gold Capsule.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabos City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Nakapalit po ko sabon ng Cligel. Nindot yung kayo kay... Isang buntag pa kami lamos, paghantod pagkahapon, first pa kayo ang inaong ba?
5: Oo, bakit sa amin ni ma'am, si?
4: Diri sa SMD po, sir.
5: Ang singala na to, ma'am?
4: Terry po, Terry.
5: Terry.
4: Ubuga po.
5: Ah, sige, salamat, ma'am.
6: Glajo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa ato mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Glajo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Glajo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap.
7: Of course, Regina, Flory. Regulate. Taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pa din na kung mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
8: Clay Gel Coffee Mix. Lami na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.

0: handumanan sa akong kagahapon.
1: Babe, please, ayokong ingon ania. Ayokong biyae, maloy ka. Wala ko'y sani mo. Agihin mo na ko tanan, di ba?
2: Wala na ko'y gugmanin mo.
1: Ayokong ingon ania, babe.
2: Sige na, move on. Okay, bawo ka na. Doon na nung kay bagong hinigugma, mas mahal na ko sa kaysa ni mo.
1: Please, babe. Ayoko nga niya. Maluhi ka.
0: Ang tanang butang, doon ay kabaguhan. Ang imong desisyon karon, pwedeng mahayan ni mo inigabot sa panahon.
2: Sofia?
3: Ang anong niya ka?
2: Sofia, pwede ba mag-istorya ta?
3: Ang anong nakila ka? Doon na pa ko'y lakaw.
2: Sofia, ibahayan ako ang tenis. Na-realize na ko nga. Importante ka sa mong kinabuhin. Hunta, ibo ko mapasaylo. Sofia, magtatagan ko mong ikaduhang higayon.
3: Ikaduhang higayon? Nasayod ka ba? Kung giunsa niyo, pag-ubang akong kaugmaon.
2: Sofia,

0: ma-imagine ang tanan na tanong ko na. Nga nung miabutag 4 years, tanan akong gihatag ni mo, giabusaran lang ni mo.
1: Sofia,
0: atong iplastar ang tanan.
1: Pwede mo pagkasal tayo doha.
0: Kaslo na na ko, Reyo.
1: Kinsa?
0: Ang imong best friend.
1: Sofia.

0: anak. Yung nagkagool. Naaman si mama, okay? Hindi na kumaskol. Anak, ayaw pagpakulas paglaong. Malapang na taning tanan, okay? Na ako nga mag-support ni mo kanunay. Kanunay lang ko awayin sa ako, mga classmate. Anak, isalik na tong tanan sa Ginoo.
1: Congratulations, anak.
2: Congratulations, anak.
3: Salamat, mapa. Sa wakas, nagkahuman kong eskwela. Matuman na tumapangandoy, mapa.
2: Mao ka na. Tungod ka itong gisalig ang tanan sa Ginoo, may padayon kag eskwela, tiliwala sa itong kalisod.
1: Mao ka na, anak. Proud ka imini mo.
3: Sugod ka ron, mapa. Di na ito magkalisod. Mahawaas na dagikan sa kalisod, ma. Ma.
4: Handumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon. Nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma. Kalisod sa kinabuhi. Mga pagsulay. Nga nagkahatag kanimog kabudlay. Kalaay. Apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
5: Kauban ang inyong nung lading, dinhi lamang ni ining istasyon.

0: Ikaw pa yung makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clayjil Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tinghimo o tigapunapod sa mga napamatud-ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkon kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Aniya na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
1: Hello mga kakapeo sa kamayang adlaw and welcome sa atong pagpanaguban na nanapod kining atong tulumanon karon nga maghatag og impormasyon, kaalam og kahibalo and of course pagtabang sa atong mas maayong kalawasan nga makaangkon kita og insaktong hinagiban batok sa mga balatian. Gamit lamang ang atong mga produktong herbal sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing and of course alas sa katong mga kaisunan nato diha karon nga dunay mga ginapanghambin pa nga mga problema sa lawas. Ati man ikaduna igsoon nga dunay pagtabang ang ato ang coffee, ang Clayjil Coffee Mix, ang kapklase sa kape nga napamatud-an nga daghan kayo kini siya og benepisyo sa mas maayo natong kalawasan. Binagayod ang pag-angko nato og pagpakigbatok sa mga klase-klaseng mga chronic diseases. Kung ikaw medyo aduna kay pangidaro na karon o baka ikaw pananglitan aduna kay mama, papa, lolo o lola diha nga medyo aduna na insaktong pangidaron, delikado igsuon nga sila makasinati o ginatawag natog Alzheimer's disease. Kaning Alzheimer's disease mga igalag igsuon usa kani kamatang sa progresibo nga neurodegenerative brain disorder nga hinay-hinay nga nagadestroy or nagadaon sa tuwang memorya o thinking skills, no? Kasagaran ni kausa ni siya sa mga sa dementia. Okay, and of course, adunay pag-damage nga may tabo sa itong mga nerve cells, eventually impairing ang usa ka tawo sa iyang ability nga maghimo sa iyang iladlaw-adlaw nga mga trabaho o mga task. Aban na walay cure, no? Wala pa'y cure ang Alzheimer's. Pero adunay mga ginatawag nga management nga pagdala sa ato ang mga kaugalingon. Pananglitan ni Kawi Galagigson, gusto ni mong makalikay ka sa ginatawag na ito nga Alzheimer's disease. Di man ni kanunay ka kining atong coffee mga Galagigson na pamatudaan sa mga pagtulunan nga kaning atong coffee, ang Clayjil Coffee Mix, makatabang kanisya sa pagsuporta sa ato ang brain health. And of course, cognitive functions. Gumikan kay Angkunini, ang 20 ka mga klase sa mga sangkap nga napamatudaan nga nindutan kayo nga makatabang sa mas maayo na itong kahimsog. Munang kung ikaw igsoon, gusto ninyo nga makalikay ka sa ginatawag na itong Alzheimer's disease, may pang magkanunay ka inom sa ito ang coffee, ilabi na gid kaning mga elderlies na nato, no? Or kaning ato mga kaisunan nga medyo nanay pangidaron. Balo ba mo nga posible nga pinagi lamang sa pag-inom og kape, malikaya nato ning atong problema sa atong panglawas, matabangan pa nato ning atong kaugalingon nga makalikay kita sa mga seryoso og delikadong mga diseases, no? Mga balatian and mga sakit-sakit. Di man ilang kanunay mga igalay izon nga dili ta mabalaka nga mag-inom ta ni ning matang sa atong kape, gumikan kay kining atong coffee, napamatud-an kini siya nga maayo kaayo ang pagkakombinasyon sa 20 ka mga sangkap nga makatabang sa mas maayo natong kahimsog sa atong kalawasan. Munang ko ikaw igsoon, gusto ni mo nga doon na kayo sa saktong hinagiban, no? Na kay tamang pag-amping sa mong lawas and dili na kinahanglan nga mag, you know, maghuna-huna pa kita og lain, no? Palit pa kita og lain pang mga produkto. Kining mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ilabi na giyod kining atong coffee, ang Clayjil Coffee Mix, makatabang kini siya og dako sa atong kalawasan. And of course, nakalikay pa kini siya pag abot na ito sa insaktong pangidaron nga makalikay sa ato ang mga problema susama pananglitan sa pag-angkon sa ginatawag nato ng Alzheimer's disease. So, sa kanika matang sa seryoso nga problema, kanibang giaungo ba? Kanibang dili na bitaw sa mga kanimao? Kanang mga pag-abot na sa ato ang mga lolo-lola medyo patingala na lang ta, kadlawang na ko maglungag, kalitag kutaw coffee, at luwanda ko, tuwang gabi, mangina na muna siya ay Alzheimer's. Og karon na ipagtabang ang Clayjil Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mawakad po ang atong programa, ang Kahimsog Kadahigo. Di na itong gihisgutan ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-antiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan. Huwag mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kadahigo. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clayjil Coffee
0: Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Handumanan sa akong kagahapon.

14 na ang atong oras sa kamaulan nga kahaponon. Pagkakusog sa ulan, kumusta mamudiha sa intagstag sa mga lugar? Kusog ba sa bangulan? Dili magkumpiyansa ha? Kinahanglan alerto kanunay, labi na sa itong mga kahigalaan nga naa sa duol sa suba, duol sa sapa. Alerto gyud, magtinabangay. Kay karabi mga palangga, ganyang buntag, ulan hangtod karon. Bayong pagpaminaw mga palangga nako. Adlaw nga Biyernes, ting pauli, ting relax kato mga trabahante, mga government employee, kato mga empleyados, mga nagkalain-lain pribadong buhatan. Maunang andam-andam na mo kunya inyong pamilya, gud mo'y ulion ninyo ha. Basig laing pamilya ang inyong ulion. Dakong problema ginasiya. Kumusta mong tanan mga nagpaminaw garon sa mga Nunglading Radio o Nunglading Infinite Radio? Kumusta ang atong pinagkabagong station sa Ipil, Zamboanga, Sibugay? Ang 94.3 Nunglading Infinite Radio. Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kumusta man? Tinaw ba sa inyong mga tagstagsa ka mga lugar? Mga taga Diplahan, mga taga Imelda, o man pa mga lugar di Espayaw, mga kalungsuran nga sakop sa probensya sa Zamboanga, Sibugay. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Salamat kaayo ha. Text mo sa itong number or mahimo sa bumulantaw sa itong Facebook Live karon. Okay lang ba ka ang atong live mga palangga? Murag medyo hinay ang atong connection. Pero still, padayon gihapon ang atong naandan nga tulumanon. Hello sa mga taga Butuan! Sa unahon yung mga bagong station na to. Kay bago pa mag-inislas kahanginan, ang 90.1 Nunglading Infinite Radio Butuan City. Kumusta mong tanan? O kayo kalinti ha? Soft opening mga pinalagantig paminaw sa Clay Gel Store Nunglading product Bayugan City, Agusan del Sur. Muli paabo sa itong mga palangga diha sa Agusan. Aron nga di na kay sila layo o kumprahanan. Di na layo ang ilang palitanan. Kunya sale day mo po na nato, no? Promo man na. Kay soft opening na sa Bayugan City nga Clay Gel Store. Mangumpra ka, naman ay mga freebies ana. Na'y free 1 box Power 10 Probio Capsule. Kung maka-purchase ka sa minimum purchase, aron nga ma-avail ni mo ang 1 box Power 10 Probio Capsule free. Unya na po'y 1 box Clay Gel Coffee Mix free po na mga palangga. Basta maka-minimum purchase ha. Kita kids ta unya pizza 17 sa Hulyo tuig 2026 adlaw Biyernes na sumad aron mga palangga. Clay Gel Store Bayugan City na ato sa may atong i-check mga palangga ha maang atong store Porok Tres Taglatawan Bayugan City. Ilid sa may bus terminal tapad sa AG Print Lumbay sa Love Love Karinderia. May taalang dayon ang Tata Clay Gel Store na may tarp na kabutang ambot og na tao na ba ang signage na to diha. Pangitaalang ninyo ang Clay Gel Store ng Leading's product Pizza 17 na. Anya kita-kita at ninyo ha. Uli ang atong tanang mga Clay Gel Store mag sale day ha. Pizza 17 tanan ato mga Clay Gel Store. Sale day na mga palangga. Unang visit mo sa itong mga authorized dealers, certified users, aron nga magka-avail mo ni ana. Unya katong wala pa yung mga Clay Gel Store, diha lang sa mo sa atong station. Parehas Butuan. Mapamantay Clay Gel Store diha. Ana mo sa Cebu CFI Cooperative Building. Aron nga magka-visit third floor ta. Nunglading Infinite Radio Butuan City o niya sa Nunglading Infinite Radio Ipil, Zamboanga, Sibugay. Visit sab mo sa may station na to, sa may CM Building.
Veterans Ipil Zamboanga Sibugay sa May Block 8 second floor nung Lading Infinite Radio. Aron maka-avail mo katong mga wala pa store ha, visit mo sa mga FM station under NBS aron maka-avail mong tanan. Hello sa ato mga pinalangga diha sa San Francisco. Kini mga taga San Francisco mo adto pud ni sa Bayugan. Pero layo naman adto lamo sa station. Diha lamo sa 100.1 no Lading Infinite Radio. Kadumdum mo diha. Pero og gusto gid mong mo visit sa atong bag-ong Clay Jewel store. Pwede ka ayo mong mo adto mga palangga. Suman aron ha, adlaw na siyang Biyernes. Pizza 17 sa July. Magkita-kita tanin yung tanan. Hello mga taga Bukidnon. Grabing baha dias malay-balay no. Atong iampo ang ato mga kaigsuunan, mga kahigilaan diha karon, kaapektado sa bagyo. Grabing kusugas bagyo eh. Grabe ang ulan. Mo nang update kita kanunay ha. Kung unsay mga

Manonsay mga pahibalo sa LGU, upan pang mga, yes, mga nagkalailan, mga barangay nga nasakop mo, tuog kita kay sila mo'y nagmonitor na karon. Ampo lang kita kanunay ha. Amping, maing pagpaminaw, dehas maramag bukid nun, kato mga nagdial na 91.3, yes, dun Carlos, ingon man sa Lantapan, dehas Kabanglasan, o sa mga kabarangayan nga sakop sa Valencia City Bukidnon. Maayong pagpaminaw. Salamat kay ninyong tanan. At tangin ninyo ang atong tag 5,000. Congratulations dahil na-claim na ba ang tag 5,000? At doon ang ipahibaluhang isiguro yun ang inyong pangalan. Ha? Kay lisod yun kaayo, natural ang atong mga in-charge. Mangita yun na sa inyong mga valid ID. Mangita gid na sa proof nga kamo ba gid na kanunay na ba gid na ko nang gipahinumdum ninyo aron ma-claim ninyo kasayan ng 5,000. Isiguro gid na ninyo lista ang inyong pangalan, ha? Sa gikaingon ko na ayon ang pangalan sa iyong silingan ang nakautang ninyo mo imong ilista. E mo na'y maka-claim hinoon. May pagpaminaw mga taga Iligan City. Anda mo ha sa atong sale day. Sale day promo karon July 17. Atul na sa South Opening, Glagel Store, No Leading's Product, Bayugan City. Aron nga makahimo kamo sa pag visit unya sa atong store dihas Bayugan. Aron nga makahimo kamo sa pag-adto ha. Mga taga Iligan City na namo tay store din ha. Mga nagpaminaw sa Nungladeng Radio 14.1, Nungladeng Radio Iligan, Nungladeng Radio Aurora Zamboanga del Sur, maing hapon. May gani, may undang ng ulan mga palangga o bundak. Masaya magkaingunta nga, panalangin maning ulan yun. Pero kanunay na po, magkaingunta, murag di na panalangin, kay bahaon mga puta, no? Nagiingon nga. Ang tanan nga mga butang, mga panghitabo nga musubra na pod, murag delikado na po na siya. Uban mangandoy ulan, ulan nun o kusog, nagbuntag-buntag ang ulan, problema na po din noon. Uban mangandoy init, initon nga wala iwan-uwan, problema na sab. Muna nga, ato nga, mahimong manormal ang mga panghitabo, no? Nagiingon mga palangga, bagyo, kunya karon, subsimana, mo increase na pod ang fuel, ang diesel, ang gasolina, kunya sa atong nasod, padayon ang impeachment trial sa Senate, pastilan, atong iampo tanan nga ma-okay na. Tos gawas na sud pod, binumbahay na pod ang Iran ug US. Ngaunta hapit naman na ito magkasinabot, no? Naanamaw ito yung mga proposal unta para sa paghumans gubat, pero karon nagbinumbahay na pod. Walang karong panahon na mga palaga, kinahanglan kita og pag-ampo. Mabito hinungdan, daghan kang mga nagka-anxiety karon tungod sa mga panghitabo. No? Kunya ang drugs, nagbaha. Unang padayon ang ato mga kapulisan karon sa pagsumpo ni anak. Kaya man magsugod gud ang mga krimen. Pero ang tanan mga palangga, sa gikaingon ko na atong ihangad na skaitasan. Unang giingon, why pagsulay nga dili malabang na do? Hello sa tanan mga viewers, please like and share. Okay na ba atong signal? Murag hinay, no? Hinay ang atong connection siguro. Hello ni Ma'am Mercy Neri, maing hapon, shout out po, watching from Mandaluyong City, Metro Manila. Musta des Manila, ma'am, walay ulan? Hi ni Ma'am Bena Espinola, Nungladeng, shout out naman kami dito. Northern Summer, lagi po ako nanood sa programa niyo. Salamat kay Ma'am Bina. Pag-usab ni Numar, maudi ay nga wala na day drama sa FMR Ipil. Natay drama gihapon diha. 12 man siguro na, orag alas 12, natay drama gihapon sa FMR sa Ipil sa Buanga, Sibugay. Ang wala na to, ang gabi-i na lang, no? Gabi-i rin wala, pero ang hapon, padayon gihapon. Hello ni Ma'am Neri Salim, watching from Damilag, Manolo, Fortich, Bukidnon. Good PM, Nungladeng.
ni Sir Raymond. Good afternoon nung lading shout out watching from Liloan, Misamis Occidental. Ingon ba sab hello to Johnson Martinez Dahan. Good afternoon nung lading watching from Malaybalay City, Bukidnon. May pagpaminaw ninyo mga taga Malaybalay City, amping mo des kanunay ha. Laing Sugilanon nga punos pagtulunan ato i-check mga pinalangga kung taga-asa ning atong Sandra karon. Lastar mo niya ha. Karon nga magkahimo na sa mong pagpaminaw sa Laing Sugilanon. Gigipadangat din sa atong nga program. Lastar muntanan. Aron sa ingon na magkahimo kamo sa pagpaminaw sa Laing episode sa atong handumanan sa akong kagahapon.

0: Ato na hatagan ug pagtanan sa gilanon sa usa ka babay. Ato ni masayran karon taud-taud kung taga-asa ang atong Sander.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry ug moringa. Power 10
4: Matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.
5: Buntag

Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store. Super.

0: mga palanggagikan pagit sa una. Atong basahon, albaong sugilanon. Apan sa dili pa ayaw kalimot ha, Power 10 Pro Bio Capsule. Lawas nga piskay, basta naka Power 10 Pro Bio Capsule kanunay. Dunay 10 powerful ingredients kini nga kapsula. Hinungdan nga epektibo kaayo ug daghan na kaayo ang mga naggamit niini. Doon na siya probiotics, nga importante kay ni sa atong digestive organs, makatabang alang ni atong mag-blooded bitaw kanunay ang tiyan, katong constipated, dili normal ang bowel movement, makatabang ang Power 10 Pro Bio Capsule ni ana. Ingon man, dakog kahimuan sa atong lawas. Tungod kay ang mga sangkap niya gawas sa probiotics na punsi mangustin, green barley, guyabanos, perulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, o niya rich in vitamin C pa yun siya. Sulayin ninyo 30 minutes sa dili pamumukaon. Aron sa ingon ni ana, matabangan mo niya. Dako kay kahimuan, mutabang sa pagnormal sa atong sugar level, sa atong blood pressure, magkatabang sa pagpakondisyon sa tanang organ sa atong lawas, ang atong colon hinluan, ang atong kidney, pakondisyonon ang atong atay, kuhaon ang mga barabaras tong kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Magkatabang sa ni mga palangga aron dili ta magka-cancer. Ingon man, sa mga kawainan ng irregular menstruation, dysmenoryahon, Power 10 Pro Bio Capsule. 30 minutos sa dili ka pa magkaon inom ka na niini. Kung doon na ka na igibati, dapat 2 to 3 times a day na. Or pwede sab ninyong i-maintain kini kato mga pang-maintenance lang bitaw, pang-dipinsa lang, pwede 1 or 2 capsule a day lang. The best kaayo. Tungod kay gawas nga epektibo kaayo siya magkatabang sa ato mga balatian. Mutabang sab siya aron nga mapugngan ang dali nga pagkatigulang. Magpabilin kang batan-on ni tungod kay taas kig antioxidant kining Power 10 Pro Bio Capsule. Naa sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, available ni sa Shopee, sa TikTok, naasab ni sa atong online store www.claygel.store. Ito ba din sa Claygel Coffee Mix with Malunggayan Chia Seeds. Galing mo bati tagkalaay mga palangga at tulas kusina, ablihi na yun ang imong clay gel coffee mix, kuhag usa ka sachet or pwedeng tungao ni Monique kay perting espisuham ning kapiha, ligid pug ka magansian eh. Kaya bisag ka tong dako nga tasa imong kutawan sa clay gel coffee mix, matagbaw gid ka. Ang nakalindot manggod ani nga coffee kay kana bitawng kalami nga mo'y atong gipangita, kana bang musibo gyud sa atong timplada bitaw. Clay gel coffee mix with Malunggay, katong gipangbawala na dag coffee kay magpalpitate, mutaas ang sugar, ini mo'y para ninyo. Wala mo'y angay kabalak ani ini. Gani mo tabang pa ni aron nga mahimong nga mubalik sa normal katong magpalpitate bitaw. Kining clay gel coffee mo ni para nimo. Og syempre dili sab ni makapatandog sa imong sugar. Gumikan kay ang nagpatamis niya stevia. Unya, dunay 19 ka mga sangkap nga makahatag lamag positibong epekto sa tong lawas. Muna kung mag-coffee ka, tinhi ka na slami kaayo nga siguradong matagbaw ka. O syempre, matabangan sab kasi ang balatian. Clay gel coffee mix with Malunggay and chia seeds. Kauban ng Jassy Vitamin C plus Zinc. Kapsula na nga magkatabang sa pagpakondisyon kanunay sa itong lawas. Mupakusog sa itong immune system aron dili tadali magsakit. Pangitaan ninyo ang Jassy Capsule. Nindot kay na kay panahos kagabihon pagkanindot sa imong tulog. Kalami itong tulog ni mo nga inigmata ni mo buntag na. Kondisyon ang paminsar, mas makadesisyon kag insakto. Kunya matingala na lang kadaghan kagikuri-kuri, walay kapoy. Jassy Vitamin C plus Zinc ang sikrito niya na. Lawas nga piskay, kondisyon, nindot nga tulog, lawas nga baskog. Basta naka Jassy Vitamin C plus Zinc. O niya nga itong haplas ha, nga duha ka variant nung lading essential oil lagundi, nung lading essential oil peppermint. O na ihaplas ninyo, eh, karong panahon na, labi na sting tugnaw, haplas kita, labi na sa mga trabahante, inig uli na yung mga panakit-sakit, pamaol, pamuy po'y haplasis nung lading essential oil. Gawas nga epektibo pagkahumot gyud nga haplas. Humot kay nga haplas ang nulading essential oil. Mga pamaol, pamuypoy, skin diseases, skin allergies, siguradong wagtang kanang tanan. Inubanan sa atong clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Kining sabon na mo'y pangita, aron mo hamis mo kinis ka. Kutis artista, kutis porsilana. Basta magka clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Doon ay kapayas, gatas o collagen na mo'y gikinahanglan sa atong skin, mga palangga. Dakog katabang gumikan kay... Doa ko si Mana, gikan sa pagamit, makita nimo ang kabaguhan o niya kaputi nga mo bagay nimo nga blooming ka kanunay lang taon. Isang buntag ka pang manabon pagkahapon, fresh ka lang gihapon, clay gel papaya soap. Huwag ang atong Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ang Viscomac eye drops mo'y inyong ipatulo sa inyong mata. Protection mana, labi na ni atong nagsigilang sa ilang mga computer, cellphones. Unya di malikayan, abugs kadalanan, pollution sobrang init, mas maayo nga dipinsaan nato. Protektahan nato ang mata, pinaagi sa Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Inubanan sa atong Growmate para sa inyong mga kids 1 to 12 years old. Ang Growmate multivitamins mao gyud nay katabang ninyo kanunay mga palangga. Dako kay katabang ang Growmate. Dali kay motubo ang inyong anak, taas si baby. Unya makapautukan nila, makapabright sa inyo mga kabataan. Unya anak kanindot sa Growmate. Kay panahos kagabihon sayo kay matulog ang mga bata din na sige gadget. Unya healthy si baby dili sakitin. 1 to 12 years old ha. Growmate multivitamins mo na i-maintain para sa mga kabataan aron healthy si baby, gana ang kaon, gana ang tulog, taas ang IQ sa bata, i-develop man gud niya ang brain sa mga kabataan. Brain enhancer maning Growmate gud. Mao nang i-Growmate dinyo aron nga di na mapurhisyo ang mga magtutudlo, di magkonsumisyon, unya garbo sab nato maginikanan unya. Kun mahimong utukan ang ato mga kabataan. Growmate lang! Nag-Hepolis mga butika, unya i-click ang link babaw sa itong live na ay link din ha. Aron makaproceed ka sa itong online store, sa Shopee, sa TikTok, or sa atong online store www.claygel.store. Jenna Lynn ang atong sender, atong hatagan o pagtagad, pakusgian yung mga radio! Aron tinaw klaro ang yung pagpaminaw, ang atong pinakumot nga perfume sa ayag kalimot, iniglakaw ni mo, spray dayon sa Kerry Perfume tungod kay humot kay na hangtod 24 oras magpabili na kamot sa inyong mga sinina.
1: Handumanan.

Nakatulog man day ko. Unsa ning lugar? Tulog kay ako mga kauban. Layo pa gid siguro kayang biyahe. Kay padulong pa magbukid nun. First time gina kong maabot ngadto. Gikan sa mo sa Liloy. Kon doon na representative gikan sa mo ah. Di na ginunta ako mukuyog. Kidagan kikog trabaho sa bay. Ilipin na nga. Bugatunin kayo si mama. Pero wala may lain. Maunang lisod po kayo kung akong balibaran. Gamay na ba ning akong allowance? Maayo na lang unta. Kung malibri-libri may inig-abot nga to. Basta, mo-relax lang una ako. Tulog pa man kaya akong mga kauban. Igo sab siguro maabot nga to. Nga, makatukog taas-taas. Balik kog piyong.

0: Wow! Katakang tao din eh.
1: Jeneline! Dalik na! Asa man imong untan? Kaya magtanto dayon ta?
0: Napalito sa... Dito sa Daplin, dagan pamugod kayo mga tao.
1: First time ni mo, di ba? Dali alasap ingon nga. Dali alasap klaro nga. Nahanganga kas palibot.
0: Daghan mugod kayong mga tao. Ah, abi kong magmahay ko inigabot din ni.
1: Nga na good in town. Dali na dayon. Ko, kuyo ganti ka. Og, uy, nanarabi ng utahan na dayonin mo.
0: Ha?
1: Mga batanon. Ambot, kanwa ko masayap taga Jensen to.
0: Layo asab kaayo.
1: Ayun ani good ni, basta katikuman. O di ba? Huwag ka magmahay, no? Nga gipili sab ka nga mahimang representative. Aron maka-attend din eh.
0: Maagit.
1: Sige na, atong kahaon na imuntan. Aron mag... Ato nang ibatang dito. Kay... Naalarabay program o niyang gabi idayon.
0: Sige.
1: Sana dayon din eh.
0: Na ako din ang utana dayon ako. Makatawa man sab ko ay. Hasta, musunod ko nga ito niya. Aarin nga, mga pahilo na namo tanan.

0: nagkininoon ta makalingkot. Dagan man kay mga tao kot. Magtindog-tindog lang gud pud din ni. Noon pod. Uy. Wala ka ka dag notebook no? Parihat ta. Bantay kit ka. Inig ulit na tas ato ah. Pangayuan kitang report mo to. Gigastuhan na ba ta? Anong ta maka-attend din yung skatikuman? Niya pag-abot? O tida? Ato na lang kong i-memorize. Memorize ka dyan.
1: Excuse me, wala mo yung kuranan?
0: Ah, wala oy. Naalahin man kit mi o. Suddenly.
1: Doon ka lingkuranan.
0: Sure ka?
1: Yes. Ako man to, itong ni-approach mo, itong pag-abot ninyo.
0: Yes! Nakainamdam ko tayo ninyo. maani, katang imang giingon.
1: Hi sis. Jello.
0: Janeline. Maani, dahi katong taga-Jensen ba? Mao ba?
1: Oh, nanay rin kuranan. Aron nga magkapaminaw mo sakto. First time ninyo?
0: Siya, first time. Ako katulad na kong attending eh.
1: Mao ba? Oh, linko na mo. Wala mo yung notebook?
0: Wala lagi.
1: Kadyo to na ha. Kay tagaan mo na ako.
0: Anong lating? Kanang padulong pa lang, muray wala kay gana. Nga matawag nga daw na pugos ka, kay wala lagi kumaanat, ug tambong ngol at to. Bali, sa mo tong religion, nga every year na ikay mga katikuman, og lagi, mupay pag-abot na ko dito sa bukid nun. Anong lating? Si Jello, siya di itong nag-regards na ako pag-abot. Og siya sa kanunay ang muduol na mo kung dili ng makalingkod. Og unsa pa mo mga panginahanglan. Lagtad niya pagka-istorya. O siya siya sa mga nahimong nasuod na ko. Namo. Ngabatan on, gikan sa General Santos City.

0: iba pa.
1: Hi, Jeneline.
2: Ikaw.
1: Asan mo mga kauban ng mga batanon?
2: Tuwa sa... dito sa tent nila.
1: Ikaw ramugod ang naglakaw. Okay lang kuyog ni mo?
2: Okay raman. Wala ka day may attended to. Na may program ko.
1: May ito na ko siyod. Ingita ako ni mo. Wala mo kumakabantay ni mo nga to. Okay lang. Nga kuyog ni mo?
2: Maglakaw-lakaw raman unta ko.
1: Kuyugan di kang lakaw-lakaw. Bitaw. Istorya mi sa imo mga kauban. First time ko ni mo. Unta ha. Dili ka mo tagam. Next year, balik na sab ka din eh.
2: Depende lang. Bali, usahay man ko. Talagsara ko makapundo dito sa amua na agid ko sa akong lola.
1: Mo ba?
2: Yes. Oon sana?
1: Pinya. Namalit ko nga to, barato. Ramgo din pinya.
2: Salamat.
1: At to suna, ano? Nainindot kay nga mga view dito. Manglaag da. Kuyugan, tika. Ayaw ka ulaw. Tanawaw mga mapatanon. Nasab sila mga partner ila. Talag siya rin eh. Usa lang ni Kasimana. Karong Sunday, manguli na ta.
2: Mausap.
1: Let's go.

0: Mau ba? Mainon. Siguro, kung maka-attend ka next year, mas dagan pang manambong niya.
1: Dili ko makasiguro. Pero depende kung maka-attend ni Jello.
0: Karong Saturday night na may program. Okay lang ba nga ikaw may mong partner na ko?
1: Depende. Maulaw man gud ko.
0: Ayaw ka ulaw. Suba. Di ka dapat mauwaw. Apil ka sa event. Waron nga, matry sab ni mo.
1: Lagi, pero wala man gud ko maanad, ana. Sorry, ha?
0: Okay lang. Pero kung mo sukot ka, kuhaon dayon di ka na ng gabi una. Sige na. Ay, naku, balibari.
1: Sige na noon. Mabalik na ta. Kay, masing nangita pa to ako makauban.
0: Sige. Piniyan ni mo. Biyaan niya.
1: Sorry.
0: Ako na, Lida.
1: Salamat.
0: Abi mo, sa akong pag-attend ni, karon pinaka-bibo na ako o pinaka-nindot. Pinaka the best nga tuig.
1: Ano kung naka-salty ka, ana?
0: Takot kayo na ilati ka.
1: Ha?
0: Yes.
1: Mga to na ta.
0: Sige. Wait una. Ulat ako.

tulog na tanan kung mga kauban. Ako na lang ang mata. Kada adlaw, kanunay lang kong kuyugan ni J-Lo. Kaya kanunay lang kong niyang hatagan bisan insa. Bibo biapot, kan ka nang mag-istorya mi. Bisan unsa na lang ang topic ng amang hisgatan. Ambot ay. Grabe siya makatutok na ako. Mura ko mahilis kung totoo ka niya. Dali ara sa adlaw ay. Friday naman karon di ay. Saturday na dayon. Din pauli dayon mi. Sa mua. Unsan mong orasa karon? Simba na ba ugma? Uy! Las unsan naman di ay. Dapat lang ah, matulog na git ko. Dapat lang, ngipiyong nanako niya akong mata.

0: Tagal, Janeline, nakapanghipos na mo.
1: Iiyas naman na.
0: Ugma sa'yo mo, larga na mo.
1: Ganun kung namula na imong mata?
0: Di nita magkakita.
1: Naapay next year. Di ba ikaw ang nag-ingon? Jello?
0: I love you, Janeline. Mularga ka na. Mularga sa iyong mapuan. Amot. Mingaw kay karon. Samot na umapuan. Janeline, I love you. Pwede bang matuto kasab na ako? Aaron may bawaan ko kon. Doon na ba sab kay feelings na ako?
1: Pwede ba kanya nalang gabi manghipos at magtiwas?
0: Sige, sige. Basta magpaabot ko, ha? I love you, Janeline.
1: Jello?

0: upang uli ni mong mapon.
1: Ang tinuod. Wala sab ko makasabot.
0: Sibot pa sabot ni mo.
1: Gusto sab di ka. Wala ko mahibaw nga, no?
0: Jeline!
1: Jello! Wait! Ay, sa ko kaki!
0: Dukit pa't magkakita! Ug, pila pa ka buwan, tuig pa. Mong,
1: Jello!
0: Pabuton di ka.
1: Pabuton sa di ka. I love you.
0: Mas mahal di ka.
1: Jello!

dumating. Makaingon ko nga daw, matawag nga, isang lingkong pag-ibig. Tungod lagi kay 1 week ko nga nag-attend nga to. Pagpauli, grabe nga wa. Kanang nabati ni mo nga, daw naanad ka na sa palibot. Ilubi na nga, nailhani mo siya. Pero milabay lang ang tanan. Tungod kay pag-abot na ko sa amo, balik sana ang mga trabaho. Og lagay padayon sa eskwela. Matawag nga, nalimitan ng akong natambungan. Pero siya, dili malimitan. O na nang lading nag-communicate pa mi, pinaagi sa text, tawag. O hangtod nga hinahinay, siguro na busy sab siya, busy sab ko. O hangtod pagkasunod tuig, o na ako maka-attend. Tungod ka dito na ako nagpundo nilang lula. O kanyang

0: Onsa gud nang magtrapo diha sa lamisa? Nga mura magdag-ihap ka din ha?
1: Lola?
0: Oh, nagsoltera ba Miss Mama ni mo?

0: Nga, basin ko no. O di ka naganahan din he.
1: Lola Saboy, gamay pa ko din nina. Maingon kag dili ko ganahan.
0: Nagsiki ka na malanggo din ha. O hinuktok. Murag di masabtan. Kano man? Nakauyab ka na?
1: Lola, oy. La, pwede bang dili ko na masunglugon?
0: Daga ka, mampod. Ano man, moliwat kasi mo mga iyaan. Gawa mga minyo, ha?
1: La, dili sa tamag-hiskot, ana.
0: Sige na, armapalad sa natong imong uniform. Kay mo ato kapas eskwela ni mo. Sao na lang na imong eskwela, oy. Nagsigi ka na malagka late in town.

0: Sai plano ni mo pun?
1: Wala pa, oy. Kasi wala.
0: Pila na lang kabuwan, mag-graduate pa.
1: Wala pa ki.
0: Imo mga plan din ha. Mamularga kag Manila, mato kag Singapore, Thailand, adto ka sa Dubai, sa Korea.
1: Saan ang ipanghisgutan ni mo, oy? Dili ko ka-relate, ana. Gusto lang ko din sa to, ah.
0: Binhi ka lang?
1: Nasa ka mo trabaho?
0: Daghan magay mga professional din, ha? Nga tambay lang.
1: Ay, depende lang lagi.
0: Ako, basin ko mag-abroad.
1: Mag-abroad din lang ta.
0: Basin din ay makatabang nato.
1: Ambot ni mo, eh. Ikaw, no? O, pagkani tao, nagtuon pa ta din, ni eh, para sa final exam. Sure, good ka? Nga makapasuta? Nanisap nang imong utok ka negative kayo. Ambot no eh. Negative kay ka uy. O dili ka gustong mapaso, ikaw lang. Basta ako, ready na ko nga mulupad dito sa gawas. May palid to. O pwede magpasakit na to. Daka na ay. No. Sige, kiss gutok upload. Dini lang gid ko. Nangita og trabaho or Cebu bat ka or Manila. Basta dili ko magpalayo din ni sa Pilipinas. Mingawan mong gay ko og laing lugar lang. Unsa na lang ka kon dito nagit sa kawasan na sud.

0: Congratulations, Tatu Dai. Di ba? Kaya na to?
1: Salamat. Congrats sa nimo. Ikaw mong kodo
0: kay salig sa mong kaugalingon. Bagay kay nato, no? Ang toga nga ito gisuot. O, ansa man. Finally mo nga plan.
1: Kando na lagi makatabang nato. Naarap na ina.
0: Na ako'y ma-recommend ni mo.
1: Unya na lang good na, B. Na, linya pa kanita din ni mo.
0: Da. Si mama ni mo, oh.
1: Oh. Excuse me, ah. Ato na ko si mama.

0: Sabay plano ni mo. Ingon smaba ni mo mag-abroad ka ko, no? Di na kiday ka mo puyo din his ato. Biyaan na ni mo.
1: Lula, ay good sikik. Sikik. His good ana. Dililigi ko mo biya din ni.
0: Di ka mo biya, promise? Doon na kay mga pangandoy sab ni human ka na. Pasakti lang good lola ni mo nga. Ingon anim batiot. Gamay papun. Gamay kapagotin ni. Dini ka na nagpuyo.
1: Lola, uy, ay nakutin na, lola.
0: Huwag ko'y laing handom ni mo. Kamu success ka. O yun, mangkos gingo ni mama ni mo mag-abroad ka.
1: Lola, wala pa kumakadisyon lagi.
0: Naman ko na imitabang ninyo.
1: Kinsa man sab. Katukod ang
0: silingan ramang ko na ninyo nga mga successful ko doon nga pamilya.
1: Sila nga rin siguro ang mini lola.
0: Basin po, kung ka na hinungdan nga makabuti mo imong pangandoy.
1: Lola, ningawon kayo ko nimo. Ninyo ni lolo.
0: Tekuwang na mi.
1: Inakabi ko na hunaa. Lola, mingawon ko nimo. Basta depende lang unya. Dili ko magdesisyon dayon.
0: Basta makaayo lang nimo. Di kaayo sa imong kaugmaon. Naanad na mi. Apo, nabiyaan unya nimo.
1: Lola.

0: Salamat kay Dong Reds. Gabili mong tabang. Kung madayon magaling si Day Zinalin o ato sa abroad. Ikaw gihinungdan din eh. Abot kung makaya baka na magbayad.
1: Alam ko na una-una, Uncle. Wala pa man naka-abroad si Zinalin. Pero promise. Patuma ng iyong pangandoy niya. Hindi pa sayang ang iyong gipaning kamutan. Ang course ngayong gikuha related kayo sa iyong trabaho pun sa gawas.
0: Ay, maulag. Oh, Zinalin!
2: Pa?
0: Oh.
2: Amin ko pa.
0: Oh, si Dong Renz.
1: Kumusta ka na? Maayo kay isugot ka nga mag-abroad. Ayun ka pala ka. Ako ni bahala. Ako nang gitawagan ng agency. Nagsabot na ni papa ni mo.
2: Kuya Renz, salamat ha.
1: Ay, napag-uyo eh. Gamay ra ang ligas at ang pangidaron. Renz na lang. Kay murag guwag na sabi ko ana kung magkuya ka pa.
0: Bawag yun. Pila na may ka. Maguwang niya ni mo, anak. Mag-rinse ka na lang. Kaya mo'y gusto niya. O siya ang ma-process sa mga papel.
2: Usbon ko. Salamat.
1: O, isa pa yan.
0: Oh, Lorenz. Kaya na kayo, nanuto na siguro nito ang di paluto na kumanok.
1: Sige, Uncle. Ikaw. General, mag-usan ta. Kuyong nagtagkaon nga to.
2: Oo na lang siguro. Kay gisugo pasab ko ni Mama.
0: Oh, masunod na natin eh. Dahil na Lorenz.
1: Sige.
2: Grabe siya makatabang na mo. Hayahin naman good sila nga pamilya. Successful. Mabaguhan sab ko kay dili na siya magpakuya. Okay na siguro. Nga mo abroad ko, malarga ko Thailand. Okay man ko no ang trabaho nga to. Kinanginahanglan mo sila mga teachers. Bisan pa o wala pa makatake o board exam. Gusto, mapalit sa ko soft drinks at mahatod na ko dito.

0: Renz, imo po kung kikuyugan din ni.
1: O aron ba siguro na ko tanan, magkumpleto na.
0: Mo pa ulit sa siguro ko na pamagoy bayro nun.
1: Unsa?
0: Naadini o, naka-breakdown ang... O, wala pam na ko ma-paid.
1: Oh, wala ko ma-informa na. Asayo. Oh, kinahanglan pag 285,000? Uwi ito na. Akong anion din eh. Balik ko na yun.
0: Maka-provider siguro sila mama ani. Abi ko kompleto na. Mananghit lang ko ni Renz nga. Mangpaulit sa ko dayon. Renz?
1: Oh, ako nag-isultihan na to. Nakagide na. Ako nalay bayad na. Pero di ka nang pauli.
0: Renz? Ayun na, oy.
1: Ayun na lagi pauli. Kay mag-interview sa mugaron. Mas nindot nga. Di ka na mo ato sa inyo, ha? Aron nga dili malangan. Huwag aron nga magkumpleto na tanan.
0: Pero ang bayro nun?
1: Gibayaran akong daan.
0: Dako ka nagnabayad? Paunsa na mo na mabayaran? Wala pa kay siguro kung makatrabaho ko nga to.
1: Ayaw ko pala kakabahin, anak. Salig ko ni mo. Pag-usa pa. Importante ka sa kinabuhi. Tinuod ka na, Jeneline. Gihim mo na ko ni tanan. Tungod kay sa una pa lang. Bisan kapilan mo ibalik-balik nga. Maguwang imong paglantaw na ako. Higala imong paglantaw na ako. Pero ikaw pressure na yan. Ang atong una-unaon ka ron. Kapag-kumpleto na itanan. Okay?
0: Sige.
1: Sige, suna. Mag-take out ko pagkaon. Balik ko na yun.
0: Ang grabing yung sakripisyon ako. Gihimo ni tanan. Wala kita siya may surrender. Bisan kapilan ako siya ing na.

Nung lating na ka-abroad ko, ng bisan piso, wala ko'y nagkasto. Si Renz ang nagtabang. Pag-abot na ko sa Thailand, nakatrabaho ko dahil gigayad ko niya. Nung lating, gitagsakagsan ako sa pag kung inatatanan niyang sakripisyo na ako. Grabe. High school pa lang day ko. Kaya dito man ko nagpundo sa ilang lula. Sa ay ang mahimong solusyon sa mga problema. Financial man. Agbisan dito sa ako maginikanan. Nung lating, ula gid mi undang sa pagsulti sa rin sa iyong feelings na ako. Pag nakaingon ko nga, walay rason nga dili na ko siya sugton. Dito ko sa Thailand atong panahon na. Gisugot na ko siya through messenger. O kuniya.

Lipay kayo, si Rinsnga. Gisagot na ko siya. Dili aras tuig, uy. Pila kabuhan gikan karon. Mapauli na sa Buas Pinas. Muato din ko ni Lola. Og makita na mi, ni Rins. Nauyap na minduha. Dili sa maayo kon. Dugay-dugayo na ako, looy sab siya. Nag-asa siya na ako. Kay mo-abroad ko na siya balik. Kay gusto siya pohon magpakasal mi. Gusto niya. Nga, ingaranti po ng among kasal. Gusto daw niya nga makabalay mindaan. Makinahinay na ko sa pangandam. Pila ka buwan gikan karon. Ma-end na akong contract din ni. I-prepare na ako kung mga dalunin niya.

duha ko ka tuig ng lading sa Thailand. Og may pauli ko sa Pinas. Gisugat din ko niya rents. Ni mama, ni papa. Og nilang lula. Nung lading lipay kay ko nakita sila. First time ko na ako nag-abroad. Nga nalayo ko nila. Nung lading grabe ang effort ni gihimo ni rents. Pero nakita na lang ni, dili pa ko sure sa akong feelings niya. I mean, wala ko'y gibati para niya. Pero kihuna-huna ko lang ang sacrifice. Oh, hangtid niya.

0: Dali una din ni.
1: Wala mong gani makuyoga sila.
0: Gusto ko ang kita lang. Mingawagi ko ni mo.
1: Arens.
0: Og, punta. Dali kong paliparan.
1: Nga no? Unsam din ang imong plano ha? Makuyawan raman si kita.
0: Bitaw.
1: Milhod ka sa kong atubangan?
0: Yes, Chenlin. Ginauna ko kinis magadagan. Sa lili pa kong mabalik sa abroad. Gusto na ko nga. Duwaton una ni mo kini. Gusto ko nga. Mahibaw kong daan. Kunuwiling ka ba? Kamahimo na kong kapikas sa kinabuhi. Mahimo na yung katimbang. Hagdod sa hangtad.
1: Arens.
0: Will you marry me? Please. Gusto ko nga. Duwato nun na ni mo. Igo kong magkauligi kan sa abroad. Magpakasal ta dayan. Will you marry me?
1: Yes.
0: Salamat. Salamat, Jeneline. Sayod ka ba? Ni mong pagtando. Usas mga pinakamalipayon. Nga nahitabo sa akong kinabuhi. Ni mong kitugutan kini. I love you so much. Promise. Tanan ako himoon para sa itong pamilya. Para pun sa itong future. Igo mo man ang itong kasal. Mutapun din ito sa itong bahay pun. Kasabot ka?
1: Sige.
0: Dala. Celebrate na ito.
1: Sige.
0: Salamat.

Nung lading lipay sa bang iyang pamilya, o silang mama, syempre. Nung lading siya ang tao nga, magkihunaw naon, concern sa tanan, o nakaingon ko nga, dili ko, gansin niya. Bisag wala ko yung feelings niya, pero kanina na kong gitudloan nga, may gugma. Nung lading, nibalik siya abroad, o gihangyo, kaniya nga, magpabili na lang din niya sa Pinas, kung matrabaho din niya na lang. Kaya kung kuno makauli siya, magpakasal na mi. 5 years ang iyang ipangayo ng lading. O kaniya,

0: Soy plano, Rimo. Nga, wa kaman mo balik nas gawas. Dinhi ka lang una mo trabaho, ha?
1: Mag-apply ko pa siguro dini lang sa duol-duol na man akong classmate sa una ko na anay maintrabaho ni try ko og patabang niya.
0: Dala sige, mas maayo hinoon kay araw maligaw-lingaw kasap. Kaya liba ka to, yung pabagka to, mapauli din ni si Dong Rens, dugay-dugay, babot.
1: Maulag eh.
0: Bilib ko bata, nag-sugo na yung patukon sa bay.
1: Maulagi pa. Siya man ang kanunay mo kuning sugoon, Manuel dos mga panday.
0: Di kagansin niya. Muna'y lalaki nga, mamahimo nga, karapat-dapat mahimong bana ni mo. Gusto doon og dili hitsuraan. Pero, importante nga, responsable.
1: Maulagi pa. Pa, muanhin na ko din niya.

0: Day, kumusta on sa balita? Madawat ba ko?
1: Yes, dawat ko, oy. Overqualified ka man gani. Pero lagi, wala na mag-uwi. Wala na bakante din ni. Sa dipolog. Ang giingon, ang vacant ko ng mga bago. Nga mga area like Hinuog City, Bislig, o dito sa Surigao City. Pero aron duol-duol lang, saman, ingon na lang ako Hinuog City na lang ka.
0: O, dili para ba ko sa ito din na?
1: Sige na, uy, sayang kayo. Balibaran ni mo. Maglisod na traso din hi. Okay lagi, daghan kay benefits din hi.
0: Sige. Masugot na lang ko.
1: Kana? O, unsay atong ako na lang ingon dritso nga okay ka?
0: Sige.
1: Sige. Dakao na ha. Final na ha. Bantay gid ka.

Nung lading, misugot na lang ko sa Himuog City. Ang importante doon ako'y trabaho. Misugot raman sab. Si Renz nga, mularga ko Himuog. O kunya,

0: maayo kita kung pag-abot sa hinguog. Mga buotan man sa mga spalibot. Excited kong mailantanan akong mga kauban, manager, o uban pa. Monday man karon mag-usa meeting. Moto ko sa...
1: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry ug moringa. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.
4: Buntag.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpalamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ang chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.
1: So

0: adlaw man o gabii. Permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Nautsaw ko eh. Galit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako tiyan. O labad pag hindi ako guwong.
2: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
5: Pre, karabi na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyud ko permian. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara, no?
6: Ayaw ka bala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
5: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
6: Dili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag og refreshing nga feelings. Og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
5: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
6: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
5: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
6: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
7: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
8: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kompletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
5: Hoy, besh, murag ninindot lagi imong panit.
9: Tungod ni sa Clay Gel Papaya Soul, kabalo ka, besh. Wala pa'y 2 weeks, nakita na yun na ko ang epekto. Muputi yun ka, besh. Labi nagsabayan ni mo sa Clay Gel Brightening Lotion. Musamot o kahamis, o kaputi ang imong pamanit.
5: Halamaw ba, besh? Ipiktibo yun siya. Ako daw ning sulian, bi.
9: Sulay, besh. Kay basin, o diyan na ka makakita sa imong forever.
6: Clay Gel Papaya Soul, Clay Gel Brightening Lotion. Ipiktibo o dili ka mahayan. Mapalit sa mga butika.
10: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytasan. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.

0: Adrenaline? Ikaw ang bagong gipadaadi ni?
1: Nganong naa ka din ni?
0: Ako ang manager din ni.
1: Hansa?
0: Kumusta ka na? Ah, dali. Aron nga masugda na itong meeting karon. Welcome. Dinisingwok City. Oh, nagmahay ka ba? Pila ka years nga ata magkita. Pariyata, wala na po kung mag-attend pa. Na-busy. Malipayon ko, ha? Nagkita tapag balik.
2: Sir, nalang kumplito na talan, sir.
0: Sige, pasudlan na. Araw makamiting ta. Kay daghan tag iskutan ka ron.
2: Sige, sir. Ako balik ka dito sa gawas.
1: Sir...
0: Ayaw pag, sir. Jello lang yapon. Siguso na. Okay, doon sa office. Oh, balik ko na yun. Aron makasugot as sa meeting. Excuse me.
1: Noon sa man ko eh. Ganun nga. Nakulbaan ko. Maayo nga. Nakita siya. Ay, kunahi, bawal lang ko nga siya din ang manage din ni. Wala lang ako ng dali-dali. Naana ang mga kauban ako.
2: Madam, sugod ang meeting.

0: Geraldine.
1: Sir.
0: Ayok pala biya na. Five na. Ting break na. Ugma na tiwasa.
1: Ako lang ginaginot. Aram ako man na.
0: Oh. Palit ko coffee nga to. Ipa-take out na ako. Pag-coffee mo na. Geraldine, hangtod ka ron. Kikens yung pag-abuti ni. Halos di ka makaharong. Nga naman. Tungod ba kay doon na ka na laing hinikugma. Dili ka naman pansin ako, ha?
1: Pwede bang diliin mo ganitan ako abaga?
0: Tubaga akong pangutana. Geraldine. Ikaw pag-ihapon.
1: Dugay na to. Huwag dapat lang kalimta na to. Okay?
0: Dalira istoryahon. Pero lisod, himuon, di ba?
1: Sibot pa sabot ni mo.
0: Ay kong talik di yun. Atubang ako.
1: Manager, di ka? Naatas trabaho?
0: Yes. Pero kahibaw ako. Ito nagyapong kay feelings na ako. Ano man. Wala ka ni gusto na ko. Wala tayong buwag, di ba? Wala tayong closure in sakto.
1: Doon na ko'y boyfriend.
0: Love ba ni mo? Gusto ba ni mo?
1: Nga na nakasulti kayo nga na. Maabot ka sa punto nga magplano ming pakasal. Kung wala ko'y kogmaniya.
0: Makita na ko sa iyong mga mata. Dili ka happy niya, di ba?
1: This akans na ibaw ni Ana.
0: Basta, kuhaan na. Sige na, gawas na ta. Ting pauli na.
1: Okay.
0: Kajot ko na. Ito, di ka. Okay?
1: Ako na lang.
0: Ito, di ka.
1: Jello?
0: Eko balibari.

0: Salamat sa pagkatod.
1: Kajuto na.
0: Unsa naman sa pa?
1: Wala ba'y kay gusto na ako, ha? Wala na ibisan kamay nga nabilin nga gugma ni mo. Tungod kay kun ako ang yung pangutanon. Di ang nakita, tika. Nung balik ng panahon nga. Nagkauban ta. Saksimana. Diba? Kibaw kong nainumduman sa tunin mo.
0: Jello?
1: Ikaw gihapon. Abi kong hingpit na tikang limtan. Abi kong nawa ka na. Abi kong nalimtan na tika. Pero sa pagtuo ko lang diyang tanan, tungod kay diyang nakita, tika. Nabati na ko pagbalik ng tanan. Ingna ko nga wala ang nakigugman ako.
0: Dili na pwede ang tanan.
1: Akong pangutana mo ito, baga.
0: Jello, yes. Pero, doon na ako'y lain. Doon na ako'y lain, nakasabot ka. Excuse.
1: Wait, una. Dili, pwede nga. Baliwala ko na ito ng tanan.
0: Jello.
1: Jello.
0: Wait, una.

0: Marcello.
1: Uli na kasayo. Kung natong gitugan mo na siya ng gibati doha.
0: Sakto na.

Nung dating huyang kit ko, nagpadako sa akong pagkababahay ng huyang. Yes, doon na po ko feelings niya. Lahi ang akong gibati sa akong boyfriend kaysa niya. Nung dating wala akong madipinsay akong kagalingon. O netong gabi-o na nasawahan ni Mundoha. Ang kalipay, luwas ng kalipay. Pero bisan pa man, hinay-hinay nga na nung balik, laktod ng pag-istorya. Bisan doon ako'y boyfriend, nagbalik minito to araw.

0: Madam, pili kayong pauli, madam.
1: Si manager, wala pa ba?
0: Bila ka man, madam, may uli ibang jinsan. Balita na ako. Birthday mo kudos yung anak. Bong, wala pa magkauli ka ron?
1: Anak?
0: Oh, katong kamagwa nga niya. Eh, mag-singkwan niyo sa mga to.
1: Minyo na si manager?
0: Minyo naman, madam. Ang iyong asawa, may Islam kay. Katong ko sila ha, kay. Katong gikuyo ko niya. Balitan ko niya kantunan ito sinsan. Butan to'y asawa. May ihon kayo. Maunang, watok anhi kay na birthday kito daan. Sige na dam, biyak na dam.
1: Minyo na day siya. Pero nga nang wala niya kisulti. Nga nang wala niya kisulti na ako. Basta, napaulit ako.

0: Jeneline, kumusta? Pasensya na nga. Karon pa. Wala akong makabalik dayon. Naregya si Kasa sa Jensen. Oh, tala na.
1: Ganun wala ka magsulti, ha?
0: Oh, sinitabo ni mo, ha?
1: Minyo ka na di eh. Pero nga na wala ka musulti. Nga na wala ka musulti daan.
0: Pasensya na. Dili ko gusto nga. Muli kay ka na nako.
1: Nga naman. Sa imong kimo, ha? Sakto ba? Sakto ba itong kimo, ha? Giilad na to ang mga inosente. Away kahimo na itong daotan. Tangi mo wife. Akong boyfriend.
0: Pero love na itong kasugusa, diba?
1: Kukunit eh. Yes. Pero dili maayon eh. Hayop ka, mangingilad ka. Sagod ka rin. Di ka na makakita na ako.
0: Tepaw na! Jeneline!

Nimo. Din ako magpakita, Nimo. Din ako magpakita. Kalesang... Excuse me, conductor.

Nung lating, nagbunga ang lahing tapon ng mundo ka. Nung cello, mabdus ko. Nung lating, pagpaulit ako sa amo, wala ko mitripso sa moa. Tungkol kaya wala ko inaong ikatubang sa kumaginikanan. Tungkol kaya niya itong tungora na apas gawas sa nasot. Si Renz, nung lading guilty, kaayo ko sa kong gihimo. Nung lading...

0: Die. Die. Nakaon ka na, na yung mga prutas din ha. O, nagpalit na lang sa pug isda. Hila ka na sab? Dako na ba na imuntian o?
1: Thank you, Asa. Pagpadayon din hi.
0: Thank you ka, John. Ano na ko na huna, Ano man, asam day ka mo puyo, sab.
1: Salamat. Wala ba makabante silang mama na ko?
0: Wala man. Pero feel na ko, wala kay baon na sila.
1: Hansa?
0: Yes. Pero di isap ko makasiguro ni Ana. Pero kung ako ay yung pangutanon, sulti na lang din na ni mo. Isulti na lang na ni mo.
1: Kaya ano?
0: Nauli na si Renz.
1: Ha?
0: Og nangita ni mo.
1: Diyos ko.
0: Tubangan na. Lainsab kayo maglikay-likay ka lang hantod sa hangtod. Unfair sa para niya.
1: Diyos ko.

0: Nawa ko mahibaw kun. Ang sayang ina ko himuon. Basta, kutub sa ko mahimo. Dili ko matubang nila. Nakapamalit na ko. Total, dili masab ko mailan kay nag-jacket man ko. Mamalit ko sa unahan. Magdali ko.
1: Jeneline? Decide kung ikaw ka na. Jeneline, kumusta ka na? Tinood ba ang mga istorya?
0: Nauli ka na.
1: Yes. Di ba? 5 years. Di ko na humanambay. May pauli ko. Para natundo ha.
0: Sorry. Dali ko karapat-dapat para ni mo. Nakita siguro ni mo akong kahimtang, di ba? O dapat lang nga akong antusan kini.
1: Ito yung pauna. Yes, kibaw ko. Pero ako'y mahimo. Mahal ti ka.
0: Sabot ba sabot ni mo, ha?
1: Dili pwede nga pasagdan ka lang. Sobra kasakit. Pero ako'y mahimo. May tabo na. Kung gusto kang mutago, dito na lang sa bahay po yun.
0: Ayun na.
1: Hindi ko na kung nagunsa. Pakaslan di ka. Tuwatun ko kihapon ikaw.
0: Lawrence.
1: Sige na. Bisa kung sa pinagiani mo. Huwag ko'y mahimo kundi sa pagdawat ni mo, mahal di ka.
0: Lawrence.
1: Sige na. Dapat check up na ba ni mo munti yan?
0: Wala pa.
1: Kuyugan, tika. Aron nga magka-take up mga vitamins. Para maayo yung pagpanganak. Ngayon na pagtago-tago pa. Na anak ko. Pwede ako yung muangko niya, anak.
0: Anas, lambot. Tansahon ko ikaw sa pasalamat. Dako kong sa ni mo, pero gipasahilo gihapon ko ni mo. Sorry. Sorry.
1: Tugod kay mahal ka, Itika. Punta din.

0: Mogito ang sugilanon sa itong Sander, taga Liloy, Zamboanga del Norte. Napaangkon si Renz mga palangga. Kamu, gusto mong paangkonon mo? Usay mo ingunta, di ko nung lading, oy, pero kung naa ka sa sitwasyon ni Renz, siguro mo angkon buga. Kung giingon, kung tinuod kang kung tinuod ang imong gugma, isang pag napaburusan pa na imong uyab, mudawat yung kaanan. Pero luuya po, no? Pero tay mahimo mga palangga. Matod pa sa tong sender, huyang siyang pagkababay. Gidawat niya nga nahitabo to. Nakasala siya. Nakibalik siya siyang ex. Natunong maputo na kita sila ay. Pero nahuman na mga palangga. Nagbungag yung nahitabo nila atong iyang ex niya. Importante nga giunungan siya sa iyang hinikugma. Nagingon mga pinalagating paminaw ay kamagsalig sa mga lalaki. Na yung mga lalaki nga huwag kayo hikugma pero muna'y tinuod nga nagpangga, nagmahal ninyo.
1: Sana
0: Amaw, sugilanon, siyempre hatod ka nato sa Power 10 Probio Capsule. Ayaw kalinti ha, 30 minutes sa dili ka pamukaon. Inom ka sa Power 10 Probio Capsule. Aron dali og paspas ang epekto sa maong kapsula mga palangay. Labi na ito mga nagbalatian. Ayaw din mo kalimot, Power 10 Probio Capsule. 30 minutes sa dili ka pamukaon. Dine o, dako makinikatabang ni mo. Magpabilin kang blooming fresh. Tungod kay taas kinig antioxidant, makatabang sa pagpakondisyon sa tanang organs sa itong lawas, mutabang sa pagnormal sa itong sugar levels, sa itong blood pressure. Ingon man ang atong gibansagang pinakalaming kapi, ang clay gel coffee mix worth malunggay ang chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansya, vitamina ang mupatigbabaw. Dunay 10 powerful ingredients ang naa niya. Modang lami kaayo mga palangga, nagkapi ka na nanambal pagid ka. Nakahatag kapag may binipiso sa imong lawas mo nang kun kapi lang ang hisgutan din hinatas clay gel coffee mix. Nakapangapi ka na, nakapanambal pagid ka. Clay gel coffee mix worth malunggaya, chia seeds, palita og siguro. Nanis mga butika, parmasya, ingon man ang Jassy Vitamin C. Lawas nga basko, nindot nga tulog, lawas nga basko, o pagkanindot kay mga palangga. Labi na sa mga trabahante din ha, mag-Jassy na everyday. Aron dili mo dali taptag balatian ha. Nanis mga butika, parmasya, pangitaan ninyo. Affordable na kayo ng kapsula o niya dako na kay kahimuan sa inyong lawas mga palangga. Ang ato mga products available ni sa mga butika, parmasya, ha? Pwede ninyo mapalit ni siya. Niya available sa mga sa TikTok, sa Shopee, naasab sa atong online store sa www.clayjewelstore. Daghang salamat inyong naroling mo ingon. At agad tagdagong bili ang ato isiga ingon araw magkinaboy kitang malinahon. Daghang salamat, may pagpaminaw ka ng tanan.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan.

0: A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Just C, Vitamin C Plus Zinc.
3: Just C,
4: Just C.
5: Oh, good evening, nung lading ni?
6: Yes, sir, nung lading. Kising ala na to, sir.
5: At si Kuan, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
6: At taga-diplahan. Usa itong testimonies product, sir?
5: Pasalamat ko sa inyong product sa Jesse o Power 10, sir. Okay na kaya kung lawas.
6: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jesse, unsang tayong gibati sa una?
5: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo tungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
6: Mm-hmm.
5: Ako isulayan. Isulayan na kong Power 10 o Jesse. Alam, lindot na akong pamatay. Karoon muna nga akong pagkaroon nga testimony sa inyong pagkanduta dyan sa Power 10 o Jesse. Wala nila yung pangtambal akong okay na kayo akong lawas. Yung skuro ni Hilo, taga-diplahan, sir.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Just C, Vitamin C Plus Zinc.
3: Just C!
4: Just C!
7: Second floor, CPP Building, Rizal Avenue, Zone 1, Digo City, at Banglang sa Digo Central Elementary School.
8: Day promo karong Hulyo 17 2025 adlaw Biyernes. Yes mga palangga, sa tanang mga authorized dealers, mga certified users, higayon na sa kinialang kaninyo nga inyong maangkon ang Jess nga 25% nga diskwento sa tanan natong mga produkto. Ang Power 10 Provide Capsule, Glacial Coffee Mix, Jesse Nulating Essential Oil, Glacial Soap, Viscomac Eye Drops, Grooming, ug ang Kerry Perfume. Sa matagpalit sa kantidad nga 5,000 pesos. Free 1 box Power 10 Probio Capsule. O kung ugaling 3,000 pesos lamang ang imong mapalit, aduna kagihapoy free 1 box Glacial Coffee Mix. Sell Day Promo karong Hulyo 17, 2025 adlaw Biyernes. Usa sa tanang mga authorized dealers, certified users, sa atong mga pinalagga mga seniors, ayaw si Piyata ang maong kahigayunan. Inyong ubos ng galas kaninan, nung lading, mag-imbita ka ninyo. Magkita-kita ta ha? Sell Day Promo, karong Hulyo 17, 2025, adlaw Biyernes. Bisita ka lamang ang mga Nunglading Radio o Nunglading Infinite Radio. Sell Day Promo karong Hulyo 17, 2025 adlaw Biyernes. NBS Drama Production Center. Inyo na madunggan ang mga drama nga puno sa pagtulunan o makapatandog sa atong galamhan. Pinaagi sa NBS Drama Production ug kini hatagag kinabuhi sa tumag kaubanan gikan sa dakbayan sa Subo. Karong Hulyo 13, 2025 at tangi.
7: Ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
9: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
7: Kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
9: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
7: Lingaw-lingaw sa kapunod.
9: Hello, maayong hapon.
10: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
11: Mutubag mic o microphone.
10: Mutubag sa tigmo.
11: Ito, kay Manny.
10: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
7: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunod.
9: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
7: Lingaw-lingaw sa kapunod. Lingaw-lingaw sa kapunod.
12: Tito Val, pasiriti ko, Bing.

0: kabisan asap.
1: Sulayi ang Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds, Stevia Sweetener kini, Lami, Himsog ug Natural. Ganahan ka ang kape nga lami ug himsog? Sulayi ang Collegial Coffee Mix. Kape nga dunay malunggay, chia seeds ug stevia ang pampatamis niini.
2: Ang malunggay
3: puno sa vitamin C ug antioxidant para kusgan ang imong immune system.
1: Ang chia seeds puno sa fiber ug omega-3 nga makatabang sa digestive health ug energy.
4: Ug ang stevia natural sweetener, walay sugar.
5: Perfect ayos sa kaamping sa ilang blood sugar.
1: Enjoy ang creamy ug natural nga tamis sa Collegial Coffee Mix. Gamit na sa Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Mapalit sa tanan ng mga Collegial Store, Downloading Radio o sa mga butika. Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Lami nga makatagbaw, sustansya o bitamina ang mupating babaw.
6: Jesse, magtabang sa pagpakusog sa atong immune system. Nagilip ka pa sa taktong balatian.
7: Jesse, Vitamin C plus Zinc.
8: Jesse!
6: Condition ka for me, plus mupanindot sa atong skin.
7: Jesse, Vitamin C plus Zinc.
8: Jesse!
6: Muayos sa mga infections sa atong lawas, sama sa

Si Tito Balog. Nga connection dito mga palangga. Igo putan abot mga palangga. Ah, bahalag mura tagpisoan eh. Basta yung mga tuba. Dali na po kayo makalimot mga palangga sa itong

0: con suerte.
1: Premio sa atong tigmo karon nga naguluhan nasakitan, naguluhan bro magsali drama hinoon. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero di nimo ka sitan lagi isa niyo sawagi ni mga balanga. Ni dagan pero gusto nimo nga maapsan hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban, ha? Mato mga balanga tong tigmo, hinayong ginako kay bisan og kapila na kuno ginay daghang paging wala nakakuha mga palangga. Hinaya gud tabuklo. Atog yung hinayon. Ang atong tigmo nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Mao da mga balanga ang atong tigmo. O niya, temporary sa mong mutext. Sa atong numero mga palangga 0906-547-5748 mo na mga palangga ang atong text line alang sa inyo mga tubag. Apan ay mo kalimutan sa atong food supplement. Ang atong Power 10 Probio Capsule, daghan na kaayo natabangan ini nga food supplement. Daghan na kaayo magabalatian ang nasolusyonan natabangan gid ini. Ang atong Power 10 Probio Capsule, muhinlo sa atong colon ug sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Mo normal sa bowel movement, mo boost sa atong immune system, mo pugong sa dali nga pagatigulang, mo sukol sa cancer cells ug tumor. Sama sa mga cysts, mo palig-on sa atay, kidney ug condition nga utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure, mualkaline sa atong selula, rumalik kaya ng acidity nga moresulta sa mga balatian. Mo na giingon baga balanga, lawas nga piskay, basta naka Power 10 Probio Capsule kakanunay. Anya, di ta maglangan kay taas-taas baga balanga ang iyong gilatulat niya. Ato nang dawaton mga palangga unata sa mga tao nga tawag ha, unya mangyo ko ninyo kung munawag mo paminaw mo sa cellphone unya largo mo tingog once mo ingon guest mo klog hello largo day mo mga palangga ha ayaw lang yun no nak isuga pun mo tamuglo ay ako ra mga palangga aroma aware mo di ba alerto mo di ba ha ang kani mga palangga sige ka ni 516 ha? Hello maing hapon
2: hello maing hapon tamuglo
1: yes. Prayon.
2: Okay. Ako si Juanito, si Raba, Oros 12, sa Kota Lisperan, Tagusan Director. Ako edad, si ako tumag, tamuklo.
1: Hmm.
2: Gugma.
1: Gugma. Ah, sigis. Oh, sigis. Maroto. Sige, salamat kayo. Parihog daw kung pahinay diya sa itong monitor, Kuya Kuya Raul. Ima-action man siya, basta rin mo tawag. Parang kubulyum na kaimuha, siguro rin, mulusot, manggidre. Parihog kung pahinay. Salamat kayo daan, ha. Mr. Computer, sakto ba o dili? Huwag niya po, baga palangga. Okay na. Hindi mo kayo kusog kayo. Ima-action magnaamay mo. Tingog skillet. Like ka daw ang caller, baga palangga. Hello, may ngapon. Hello?
3: May ngapon.
1: Yes, may ngapon.
3: Ako si Ginilin Acacio.
1: Mm.
3: 26 anyos, nagpuyo sa Barangay Suite. Ramon Magsaysay Sambuanga del Sur. Akong tubag, natintal.
1: Natintal. Mr. Computer, sakto ba o dili? Wa gihapon baga palangga, ha? Wa gihapon. Tamuklo, unsa magiday tubag, ana? Ayaw sa mo, mahutahan naman mo, tamuklo, ino? Gamay pa man, ibang palangga, si, pero paminaw gin mo diha sa handumanan sa akong kagahapon. Alauna na hangtod alastres sa hapon, kay diha, sinong lading mga palangga, maghata ginaglo mga palangga, ilabinag budako na gini. Ayaw na sa punyo, may imo nga, di pa ginaw, tagaan ng tamuklo, pero nabiya po yung maaksyog duol. Pag-aksyog duol, maaksyog po glayo. Awa. Awa. Mulayo yun. Natay Clyde Collar, mga palangga. Hello, maing hapon. Hello. Oh.
2: Akong edad, ang akong tubag, sakit nga istorya.
1: Sakit nga istorya. Largo po ka na. Palunga din, basta mga, kuhan gani, kaning, mahuman na yun. Pag-ihapon, mga palangga. Hello, maing hapon.
2: Okay. Klo, may nga po, si Ruel Subalinog ni, taga Barubo, Surigao del Sur, akong edad 54. Ang akong tubaga na, pagsalig, diya sa gugma.
1: Pagsalig, diya sa gugma, Mr. Computer. Sakto ba o dili? Manggihapon. Makuyawan ko din ang tubag. Eh, kay... Oy, ka ay na pagsama ta mo Claudia. Ah, wala ba action ta kakuyawan? Ay, kulbaan po ta usay. Hello, may hapon.
0: Hello, ako si Elson Aninya, nagpuyo sa Homeland Lab ko Panabo City, Davao del Norte. Akong edad si Tinta. Ang akong tubag sa titig mo, rugby sports.
1: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Bagi hapon. Paspasan kita ni mga palangga. Hello! Ayaw ninyo pakusgiin yung mga radio, mga palangga. Umanawag mo, pahinayin yung radio, ha? Pahinayin yung radio, aron dili mag-iko-iko diyan sa cellphone mo paminaw. Ako maliko na, cellphone mo paminaw, aron nga magkasinabta na ita. Ang akong tingog, inyong madunggan, o ang inyong tingog, ako madunggan. Ayaw mo sa radio paminaw, kaysa radio mo, naka-hook up mangunta mga palangga sa mga partner ato mga sister station o ka-partner nga station mga palangga diin naka-hook up ang programang lingaw-lingaw sa kahapon mo nang magkaulay atong tingog diha amo na giingon sumala pa nga naana naapakos digos kamon abot na magdabaw naulahi naman ha tamuklo perti po ulan na dire ah pariha gid ta dire ulan po mga palangga ay mga palangga, ha? Hello, maing hapon!
4: Maing hapon, tumuklo!
1: Oh!
4: King Avenido, 50 years old, Southern Damo, Palamo City, tubag, nagpaaway og damang!
1: Nagpaaway og damang! Hala! Mr. Computer! Katawa! Ikaw, Mr. Computer, ay! Yagaon mo ni Mr. Computer, sakto ba ang iyan, tubag? Maing hapon, ay! Tamoklo, mga pinalang ta, kay lami kaayo ipangapi o'y perting kusugag yun sa ulan. Dinhi da ay ka ganina sa bansalan. Diya po ko nakapalit ko sa inyo product sa Yumi Saira Pharmacy. Salamat kayo si Heldni, wala ta nagkaabot. Dayong yung kuglakaw tamoklo, ganina. Nagdagong pa to. Salamat kayo, may pagkaminaw sa bansalan, magkapalangga, ha? Na kita nagkita-kita di mga palangga na malit mo di ganina di mga palangga ha? Ha? Kani inyong kapita muklo grabe nindot yung kaayo ay nakauyon yung kaayo ko kada adlaw na ko magbawas yes Clegel Coffee Mix mga palangga taas magukay nagfiber maglisod kag pagawas sa imong hugaw kanang ba mga palangga maglisod kong pagawas ng muklo ay tagpila pa ko kaadlaw ay sa makapagawas kada adlaw di ata nagkaon bilikado kay mga palangga kundi na to na makapagawas or dili na ito mapagawas ang atong hugaw kada adlaw, tukay mga palangga, posible nang magresulta o colon cancer na mahimo maapektuhan hinuon ang atong nakadaiyang organ o bahin sa atong lawas. Muna mga palangga, basin kulangan na kag-fiber din hitas kape ang Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. O diya mga palangga, ang atong coffee, gipatamis na sa stevia. Ang stevia o saka natural nga pagpatamis. Nga safety siya imnon ni aton taas kaayog sugar. Dili siya makadugang mga palanggag sugar si mong lawas. Sino mutabang siya? Mutabang siya mga palangga nga i-regulate o i-balance ang sugar si mong lawas. Managingon mga palangga, nakapangapi ka na nakapanambal ka pa, ha? Light color, mga palangga. Hello, maing hapon!
5: Ayong hapon, sir.
1: Para yun!
5: Si Ronnie Balagulan Jr. ni taga Kabadbaran City at Busan del Norte.
1: Hmm. Putlong yun na ito mga palangga. Putol-putol may mong tingog palangga. Oy, lugos maklaro. Pangita mo na yung signal mga palangga. Kaya di man ito madunggan good. No? Kanil ba siya ba? Hello, may hapon? Hello? Awa po siya tingog mga palangga. Pangita mo na yung signal di ah. Text na lang sa abunta mga palangga. Kaya sayang kayo mga tawag ninyo ay. Masayang lang mga palangga. Ni action may nagpangugat atong liog diri. Ang atog yung ma-entertain yung tanan. Mga tagang ginatog ka, kaning matagad, pagtagad ang inyong mga tubag, ha? Tamuklo ako si Marjorie Lumakang, 45 edad, taga Balila, Lantapan, Bukidon, akong tubag anak kay radio. Mr. Computer! Pagi hapon. Hi! Tamuklo ako di ay si Amirilin Mirantes Kabahog Lapinig. San Prince Lapinigan. Alay man po ning Lapinig, Lapinigan din ila ha. Purok do San Francisco Agusan del Sur. Ang akong tubag anak kay Lambong, sa maning Lambong. Mr. Computer. Gihapon, kadibalo naman is Mr. Computer kung saan ay mga words nga iyang pikatan o iyang i-congratulate, na? May hapon, Tams, nitubag nasad ko sa tigmo akong tubag, gidialisis. Si Emilin Kabatan, Tagitig, Kabatagan, Lanao del Norte. Gihapon, mga palangga. Gikan ni Linet, isaak nagpuyo sa Purok Uno, Bagor, Kadilingan, Bukidnon. 57 akong edad, ang akong tubag huna-una. Gihapon. Zina Samsone, sa isinta edad, Tungaw, Butuan City. Ang akong tubag sa tigmo, marriage contract. Ha? So naman taglisyo gani. Marriage contract sa kaminyoon. Ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Gihapon. Ha? Maayong hapon, Tamuklo, Avelina sa Lagusti, 80 edad, Purok 5, Tagitik, Kapatagan, Lanao del Norte, tubag sa tigmo, kay mama nga nahit anran ang anak. Uyawan, mabuda niyo. Ay, nahinay biya po pagbiyahe karon ha. Kay Danlog, Indanlan, perting kusugag yun sa ulan. Ambot lang dahil sa inyo ha. Basta, deres, Davao del Sur. So, kay ulan, pero ni minor-minor na po, baga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Wa, po, gihapon, eh. Ayaw sa mong kalimot, baga palangga, ha, sa atong Jassy Vitamin C. Ang vitamina, baga palangga, nga mupalig-on sa atong resistensya, sa atong immune system. Makatabang, mga palangga, nga kaning hatagan tagligon nga lawas ba. Madili ta basta-basta, mga palangga, madutlan o mga balatian. Maulanan man ta, mataligsikan man ta. Degit, basta-basta, mga palangga, madutlan ka. Basta nagka-Jassy Vitamin C, sodium ascorbate, pag yun ang naunang sangkap niya, buot pasabot, magapalangga. Safety siya imno ni Atun Dunay, mga ulcer. Nga kung makainom og vitamin C, mag-aslom ang kuto-kuto. Sa Jassy Vitamin C, digit siya makahatag-aslom sa iyong kuto-kuto. Onya, affordable, ragyong kayo na, magapalangga. Kay 8 pesos, ragyong na ang atong Jassy Vitamin C. Bunan, sulayin na ninyo, mga palangga, ha? Una kanibitang karon sa atong panahon karon na may bagyo gyud ning sulod na sa atong nasud mga palangga, kinahanglan palig-uno nato atong resistensya ang atong immune system pinaagi sa pag-inom sa Jassy Vitamin C. Hello, maing hapon.
6: Hello, maing hapon, sir.
1: Yes.
6: Ako dai si Rony Balagulan Jr. taga Barangay 3 Kabadbaran City, Agusan del Norte.
1: Mm.
6: Ang atong answer, lamok.
1: Lamok. Mr. Computer, sakto ba o dili ang iyan tubag? Mr. Computer. Gihapon, mga palangga. Kung manawag mo, mga palangga, sulatan na lang yun ninyo, aron di mo makalimot, mga palangga. Kay ubar ba, makalimot na eh. Madugay na dahil, mga palangga, imbis nga atong paspasan, ang uban, masuko na po, tamuklo. Ani na po, Castex? O, kidugay kayo na sila mutingong sa tawag. O, oh, ako po'y kikasapan niya. Ayaw po gunyo kasapin niya rin. Kikitong na, binis tamuklo rin. Ay. Ito, mga palangga, dari na po da. Hello, maing hapon.
7: Maing hapon, tamuklo.
1: Oh.
7: Ako si Teresita Gabino, nagpuyo sa Purok Tres Numaog, Kustrinag at Padilsor. Akong edad, 68. Ang akong tubag, matinudanong gugma sa tao, kay bisang di kita na iyanahin mong ipakaslam.
1: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Gihapon, mga palangga. Hello, maing hapon. Oh.
8: Pinto 56 akong edad, nagpuyo sa Sugod, Valencia City. Akong tubag, sinina nga giplansya.
1: Sinina nga giplansya, Mr. Computer. Gihapon, mga palangga. Maayo unta tamuklo, ako ang makatubag, anak kay nanginahanglan in town aron makabayad sa utang. Paningkamot lang yun mo. Dali na maginito bago natigmo ang mga palangga. Ang uban manggod, ako bitaw nabantayan no, musulti lang yun ko ninyo. Uban, nagbalik-balik. Ang uban, wala nagbalik-balik. Kunya marag related, bitaw, ilarang ga, pasaligas-ligas, sige baga palangga, ang ilang mga tubag, maumaurag yun. Ang inyo manggod mga palangga, mong ginengi yung pinakasekreto ani atunting mo, inyog yung paminawon. Kada adlaw yun mo maminaw. Aron nga kaning dali ra ninyo madunggan bang kanina tubag na ni din ako ni itubag halos magud nagbalik-balik ang uban ha lagi ni namina ang uban bakit nagbalik-balik. Hello may hapon.
9: Hello tama po ako si Chiller Binyalo Sada nakapuyo sa pulok 4 lower Tagabaka ako ang tubag kay dagat gani na yung bayod
1: Mr. Computer sakto ba ang iyang tubag. O niya, mohang niyo, pag yung mga palanggas, mga nanawag, butangay po ninyo, aplido inyong lugar, ha? Ayaw lang ng barangay, mga palangga, ha? Hangyo ko niyo, mga barangay, radi ko kabalo, manggun, ala. Mamikat, magyapuris computer, o dili kumplito, butangay yun ninyo, barangay, o aha mo nga lungsod na sakop, barangay din lungsod, kung syudad, butangay, barangay din syudad, ha? Ala, mga palangga, aron magkat. Sinabtanay kita kay Chris Computer ang dalunggan ali perting ha ita. Dali kini makapamina. Uy, kulang gyapon na. Gekan usab sa Purok Tres sa New Prosperidad Agusan del Sur tigmo matinud anon. Tubag sa tigmo Tamuklo og Titubal matinud anong gugma sa tao kay bisan nasakitan na siya. Hinoon gipakaslan gihapon tres sa gabi niyan no. Human naman eh. Tubag naman ni magabalangga. Kuya Tams, tubag, ligid na nga nagtuyok. Alfonso, Santa Ana, Dagumbaan, Maramag, Bukinon. Mr. Computer. Gihapon. Gikan. Usab ni Julieto Bangkaya Sigala, 69 edad, taga-Gintananan, Dumingag sa Mogadasor. Walay hunong sa pagpaminaw sa mga programa sa radio. Magsugod kaadlawon hangtod sa gabi eh. Walay hunong servisyos pagtabang sa mga tao. Salamat. Why si Mr. Computer? Gihapon mga palangga. Tamuklo ako di ay si Orgilisa Oral Lahera, 61 edad, Purok Kalubi, Poblasyon Aurora sa Mogadosor. Tubag sa tigmo kay eleksyon sa barangay kapitan. Florame Amado, taga Silio Via, Talakugon, Agusan del Sur. Tubag stigmo ka edukasyon o pag-eskwela. Gihapon. Rodelia Aninyon, 62 edad, taga Humlam, Hublan, Subdivision, Panabo, Davao del Norte. Tubag stigmo kay tao nga maayong ihimplos kinabuhi. Gihapon. Tamuklo, guwapo, apila na po guwapo lagi. Ay. Ayaw po niyo, kuwan na, apila na guwapo. Kaya basing musakto niya na eh. Busbetos ni Tubal. Basing ako yun eh, masipya, diba? Masakto niya na ako. Ang yadong tubag kay Tamuklo, guwapo, paminaon ang inyong jingle. Sana eh, akong tubag kay Chinso Patul sa Kahoy. Chinso Patul sa Kahoy. Si Julius Bacalso, Taga-asa man ka, Julius Bacalso, Iligan City. Mr. Computer! Gihapon. Ayaw sa bukalimaw sa atong haplasan, noong lading essential oil, ang haplas mga palangga nga kainit o kabungnaw, manuhot-suhot sa imong kalawasan, nga makarelax, yun mga palangga, magkawagtang sa mga pamaol sa inyong makalawasan. Nindot gini siya mga palangga, ilabi na karon nga sige o gaulan, o niya, kanunay baka gabiyahi, kanunay baka kada na masahero baga palangga sulayin ninyo baga palangga ang atong haplas kay sigurado nga makatabang gyud mga palangga makawagtang sa mga pamaol sa atong kalawasan o niya humot ni siyang haplas duna pa gani partner ha ang atong nung lading turmeric balm o nung lading relaxing oil baga palangga sigurado gini mga palangga nga makatabang sa mga kabuhi ninyo di baga palangga matabangan gyud mo nga mahimo mga palanggang mapamalikayan atong kabuhi-kabuhi labi na kanunay kagabiyahe radlaw baka ka nagbiyahe mga palangga sulayin ninyo mga palangga ang atong nung lading turmeric balm o nung lading relaxing oil mga palangga makahigalaan ha aniya mo action mo action sa ta mga palangga o ginawa ha aron mga palangga aniya balik na buta mga palangga ani aron nga kaning basa na po mga palangga, mudawat na po sa inyo mga tubag. Hinaboy sa takadali, magabalanga, alas 3:45 ang takna sa hapon.
10: Ay, higit na lang yun ting taso kong BP. Nabala ka na kaya kong pamilya.
11: Mac, dunay sulbad ana. Mag Power 10 Probio Capsule ka.
10: Power 10 Probio Capsule?
11: Yes, Mac. Nakatabang ni sa akong mga ginikanan sa pag-maintain sa ilang presyon.
10: Salamat kay ma'am. Mupalit na ko og Power 10 Probio Capsule para manormal ang akong BP.
11: Mac, kumusta naman imong BP?
10: Normal na, ma'am. Stable na gud akong presyon, naka-power tempo by capsule na gugko. Himsog na kaya kong pamati.
11: Para sa stable na presyon sa dugo ug baskog na panglawas, mag-Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule adunay napulo ka piniling sangkap nga makapakusog sa immune system ug makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Naglakip kini og probiotics, langoustine, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, rotocola, cranberry ug moringa. Usa ka gamhanang kombinasyon alang sa himsog nga kasing-kasing ug sirkulasyon. Power 10 Probio Capsule hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule.
12: Mga testimonya sa kaepektibo sa inyong Lading's products.
13: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
14: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
15: Anabil Tabakiro, taga Baroy Pangi.
16: Kusa dai mong ginamintin, ma'am?
15: Jazz C o Power 10. Kaning ang arthritis.
16: Amo.
15: Sige kog mintin na, nawala yun siya na. Sige gyapon ko gamintin kay napo koy sisa kung dire dughan pud sir. Then mo to nga medyo nahilis-hilis gyud siya. Pero padayon gihapon ko ana bisan wala koy sakit, padayon gid ko anak kay maka kuan man gyud sa tong panglawas nato, maka wala atlong mga sakit ba? Okay na sir. Sige lang gyapon ko padayon kay dili na tumatag-an ba, makakauntag kontra nay mo balik na pud ana. O padayon lang gyapon ko ana, mintin na ng Jazzy o Power 10.
13: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
17: Jazzy Vitamins. Jazzy Vitamins.
18: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kaping iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito na tayo sa healthy.
14: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para everyday mas okay.
1: Adi abaga palangga paspasan na to ne. Arsenio Villanueva, Ruparan Purukdos, Digo City, 70 edad. Tubag ana ang taong nag-antog sa hantakan. Mr. Computer, sakto bang? Yan tubag. Mr. Computer, sakto ba? Yan nga po, sorry kay sir. Ami Bagoy, 54 edad, Barangay Kiwalan, Iligan City. Tubag gabas sa kahoy. Gabas sa kahoy. Nangutana lang ko sir, unsay tambal sa paralyze. Kung paralyze, mga palangga, food supplement. Ika-recommend ginako ni mga palangga ang Power 10 Probio Capsule. Mahimo mga palangga, 3 times a day. Sulayin niyo mga palangga, straight yun. Makatabang gini mga palangga, then i-massage nimo sa atong haplas ang nung lading essential oil. Maayo gina mga palangga, ha? Power 10 Probio Capsule, dayon. Nindot gyud po mga palangga, bayan pong Jazzy Vitamin C. Ha? Jazzy Vitamin C, Power 10 Probio Capsule, di i-massage yun. Kanyang lawas, no? Eh, kanyang paralyze mga palangga, doon naman ko ni mga kaugatan sa itong lawas, kaya di na maagian o mga kanyang dugo mga palangga ba? Tungod kay grabe, kabarado na kaayo. Or na di na masudlan mga palangga muna, di na makalihok. Di na makawanay kusog mga palangga. Mabanggi mga palangga, ang pikas lawas na himo nang mapatay mga palangga. O na ang atong food supplement, baka tabang gini mga palangga ang Power 10 Probio Capsule. dugangan pagyud mga balangga sa healthy lifestyle. Ingat yun sa mga pagkaon, labi na stroke na mga tambok ng mga pagkaon, uwilo yung mga pagkaon, mahimo gulay, hindot yun as itong lawas mga palangga, ham? Iyan e, tumag daw, gaba sa kahoy, Mr. Computer. May hapon mga palangga. Hello, may hapon. Hello.
16: Hello.
1: Yes, padayon.
16: Ako si Merlin Pisado, taga Burok Mayahay, Pantukan, Townside. Ang tubag na ko sa tigmo, Nagboxing.
1: Mr. Computer, sakto ba o dili? Gihapon, mura mag... Pare-pareha naman tayo mong tubag. Maring atong niaging na inagtubag mga palangga. Ha? Alin Okana, 59 biidad, taga Iligan City, tubag anak, babae nga dalaga na burusan sa minyo nga lalaki. Yawa po, Mr. Computer! Gihapon mga palangga. Marabay lang caller. Hello! Yes, padayon.
16: Mayong hapon dito.
1: Paspas eh.
16: Ako si Nora Lagartija. Hello?
1: Padayon, paspas eh.
16: Ako si Nora Lagartija, 41 ang edad, nagpuyo sa Barangay Sibano Group, Paola Nadilsor. Ang akong tubagan na dito, kaugalingon nato.
1: Kaugalingon nato. Mr. Computer. Gihapon mga palangga. Kamuklo, ako si PD Tual, 44 edad, taga Pangabuan, Tanggob City, tubag anak, tao nga nagboxing, maurong yapon ni, yapon ni mga palangga, oh. Kamuklo, gikan sa Luer Mikulong, Dumalinaw, Sambuanga del Sur, tubag stigmo, kay mahal sa kinabuhi, nga nanimpalad sa laing nasod, Tolentino Tabanao, Luer Mikulong, Dumalinaw, magyapon. Gikan ni Beverly Abinido, Southern Panabo City, nagtastas og tahi. Mr. Computer, gihapon mga palangga. Ay sa mo kalimot sa atong Viscomac eye drops ha. Ang Viscomac eye drops mga palangga, pagkatabang gina siya sa pagbalansi sa kaumog sa atong mga mata. Kani usay mo mag-uga akong mata tamuklo niya sambol. Galuha kanunay akong mata niya sambol akong paminaw sulay ang Viscomac eye drops mga palangga. Kay sigurado yun nga makatabang. Nurong gina mga abog-abog sa ato mga mata, ha? Usab ang Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Karang problema mo, magproblema mo unsaon pagpakaon sa inyong mga anak. Doon natay Gromate mga palangga, kompleto na vitamina, makapataas, makapabright, makapaligon sa resistensya sa inyong kabataan. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Hello. Padayon. Wa mga palangga, pasensya kay palungon nato mga palangga, ha? Sinsya kaayo, Jinke Bagod, taga Pansilan, Lanao del Norte, Sapad, Lanao del Norte. Pagi hapon. Hello, main hapon. Padayon.
19: Ako si Sandy Atasio, ang edad 51 anos. Natuyo sa Barangay Sur, sa mga magsaysay-sambang, sa Sur, Ragong Tubag, Gilogos.
1: Gilogos, Mr. Computer, sakto ba o dili? Gihapon mga palangga. Gihapon. Gikan ni Jerwell Okati, taga Panabo City. Akong tubag anak kay nangutang. Gihapon. Roy Lumakang, 48 edad, taga Balila, Lantapan, Bukidnon. Akong tubag anak TL. Gihapon. May hapon tamuklo. Gikan sa Impasugong, Bukidnon. Tao nga naggitar gika ni Analin Montejo, 34 edad. Gihapon mga palangga. Lorna Lagartija, taga Barangay Cebuano Group, Wao Lanao del Norte. May pagkaminaw sa Wao. Tubag anak, kaugalingon nato na tito. Gihapon mga palangga. Pasensya na gyud kay ninyo. Yun mga palangga, imo kalimot sa atong sabon ha, ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Gusto kang maputi mga palangga, gusto kang mahamis, gamita ang atong sabon mga palangga. Organic na siya nga sabon, di ka mabalaka, mainitan sa adlaw, mabulad sa adlaw. Organic na nga sabon mga palangga, sulay ninyo. Yaduna na partner ang atong Clay Gel Brightening Lotion, ang lotion nga mohatag og extra protection sa atong panit, taliwala sa kainit sa panahon. Niya humot na siya mga palangga. Usab ang atong pinakahumot nga perfume, ang Kare Perfume mga palangga. Gusto ka mulungtan 24 oras ang kahumot nga bisag na labunon imo sanina, dili basta-basta mawala. Kare Perfume palangga ang gamita. Rochelin Losada, taga Luer, taga Baka, Butuan City, tubag bayod sa dagat. Mr. Computer. Perteng gaghana sa mga tubag mga palangga unya sa akong nabasan wa pagyuintay naka igo gyud mga palangga ha wa gin naka target gyud ba ha pagyud mga palangga unya ako lang ang liliyon ni daghang mga text pati naghanap pa mga text dere mga tawag unya mga ikog pasensya sa mga nanawag di nato paungon dayon kay di man pud ay mo tingog mga ikog pasensya ninyo ha ato magud mga palangga pinaspasay kita dere aron mabasa ginato inyon mga tubag yo sa man di ginato makaya man hangtod na pud sa Lunes atangin ninyo mga palangga ha. Karong Lunes mga palangga kay basig di anas titubal mga palangga siya nagipon mga palangga ang makadala sa programang lingaw-lingaw sa kapunon. Salamat sa iyong pagpaminaw why nakatubag sa atong tigmo katidad karong mga palangga 35,400 pesos. Mayong hapon kaninyong tanan og maayong pagpaminaw kaninyong tanan mga palangga mga kaigalaan.
20: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clayjil Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatulang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahimsog pa ang Clayjil Coffee Mix. Ani na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clayjil Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
21: Hello mga kakapeo sa kamayang adlaw and welcome sa itong pagpanaguban na nanapod kining atong tulumanon karon nga maghatag og impormasyon, kaalam o kahibalo and of course pagtabang sa atong mas maayong kalawasan nga makaangkod kita og insaktong hinagiban batok sa mga balatian. Gamit lamang ang atong mga produktong herbal sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. And of course, alam sa katong mga kaigsoonan nato diha karon nga dunay mga ginapanghambin pa nga mga problema sa lawas. Ati man ikaw na igsoonan nga dunay pagtabang ang atoang coffee, ang Clayjil Coffee Mix, ang klase sa kape nga napamatud-an nga daghan kayo kinasya og benepisyo sa mas maayo natong kalawasan. Sabi na gayud, ang pag-angko nato og pagpakigbatok sa mga klase-klaseng mga chronic diseases. Kung ikaw medyo aduna kay pangidaro na karon o baka ikaw pananglitan aduna kay mama, papa, lolo og lola diha nga medyo aduna nay insaktong pangidaron. Delikado igsuon nga sila makasinati og ginatawag nato og Alzheimer's disease. Kaning Alzheimer's disease

0: Ang coffee mga igalay isuon na pamatudaan sa mga pagtudunan nga kaning atong coffee ang Collegial Coffee Mix makatabang kini sa pagsuporta sa atong brain health and of course cognitive functions. Gumikan kay angkon ini ang 20 ka mga klase sa mga sangkap nga napamatudaan nga nindutan kayo nga makatabang sa mas maayo natong kahimsog. Munang ko ikaw isuon nga gusto nimo nga makalikay ka sa ginatawag natong Alzheimer's disease, may pang magkanunay ka inom sa atong coffee. Ilabi na yun kaning mga elderlies na nato, no? Or kaning ato mga kaisunan nga medyo nanay pangidaron. Balo ba mo nga posible nga pinagi lamang sa pag-inom og kape, malikaya nato ning atong problema sa atong panglawas, matabangan pa nato ning atong kaugalingon, nga makalikay kita sa mga seryoso og delikadong mga diseases, no? Mga balatian, and mga sakit-sakit. Di man ilang kanunay mga igalay izon nga dili ta mabalakang mag-inom taniining ang matang sa atong kape, gumikan ka kining atong coffee, napamatudaan kini siya nga maayo-kaayo ang pagkakombinasyon sa 20 ka mga sangkap nga makatabang sa mas maayo na itong kahimsog sa itong kalawasan. Munang ko ikaw isoon, gusto ni mo nga doon na kayo saktong hinagiban.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Uy, Mare, asa man ka paingon?
5: Nito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working
6: like Miley. Ang Caesar Onostor kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin nyo og palit na sa Caesar Onostor.

0: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform op sigala? Adto na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nagamit aning Mega C, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan, hanap ang ako ang pananaw. Unya si kog ubo-ubo. Nya karon nga nagamit ko aning maong product, nahibulong ko kay naamang good say kanang epic to. Akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas o ayag na ang ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit o mga katol sa kalawasan o kanal sige. Dali ko si punon, ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Mega C, Mega Pure.
4: Pila ka kapsul imong nainom, ma'am?
3: Bali, 10 ka kapsul, may epekto na. Hantod, continuous na ko nagainom. Akong giyawag ang tanan nga naginabati. Mugamit yun sila ano yung maong product. Mega C, Mega Pure o Mega Coffee. Kay ako malipayon ko hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kaayo.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Nagkadaghan na gyud ang natabangan sa eye care capsule ug eye care drops.
6: Gutan ko na nga nak sir, unya tingala ko nga hanap na akong pananaw. Nag-uugid ko pag-ayo, wala ko'y laing ginating mao ang hyper capsule o hyper drops na yun. Mauray nakapabalik sa akong normal na pananaw.
5: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog o maski pa epektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule. Sige ng ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawa sa matag adlaw o insomnia. Apan human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo nang regular ang iyang pagbawas ug nawala na ang iyang insomnia.
7: Ako si Ining de la Vega, 66 years old. Sa una naglisod jud ko og kanang bawas ug sa pagtulog pod. Naay nag-introduce ako og Mega Pure Capsule. Kadto pagsulay nako og inom sa Mega Pure, maayo na nga akong pagbawas, labi na gyud sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, ginahangyo ko kamo i-try ninyo para makita ninyo ang epektong maayog yun ay sa tugawas.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM. Yeah!

Button.

collective. Go.

0: ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakaraguna o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment. Your news and music authority. In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan.
1: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
4: Ang adlaw, ako di ay sinalin heken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajod ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller o na ibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba, jud kong immune system, mo lang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas o vitamina sa lawas o naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover dayon akong lawas o dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat nako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alisa sa Hulga, sir.
2: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya. Nitaas. Kanana, mato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa. Inahan ba? Natingala kay nano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag dilaha. So matong nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko ng lading ba kay? Sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay lisod pa kanun. Di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, gluritugan. Bisan pagwa, may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Digo, please, again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihi mong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
3: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, growmate na!
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
6: Ako si Liza Ocular, Secretary of Anus, nagpuyo ako sa Aga North Pilsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule na nawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarecommender sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan. Nga diin na maayo guide ako sa akong binati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iinom, kinila Mega Pure Capsule.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Arman, 40 anyos na akong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw. Taot-taot yun na akong singgamit sa akong ansuhos. Unya, nakadunguguan ng I Care Gold. Lutin lagi daw. Unya, aduna pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan. Og tinood, maayo kayo. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hinay dayong tinaw akong panglantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara, makabasa na gayud ko. Salamat kayo sa I Care Gold.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y batiyon nga pagpaminhod.
3: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayod ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan. Nga diin na maayo gayod ako sa akong namati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iinom, kinila Mega Pure Capsule.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ang erectile dysfunction or ED kini usa ka pinaka common sex problem sa mga kalalakihan. Kini base sa nasuta og gi-report sa mga doktor nga nakaapekto karon sa gibanabana ang anaamo ka ba sa 300 milyones ka mga kalalakihan sa tibuok kalibutan. Ang erectile dysfunction usa kini ka health condition kung asa ang usa ka lalaki maglisod og di na kayang patindugon ang iyang junjun atol sa pakighilawas. Maong mo resulta kini sa pagkawalay gana nga ultimo simesis. Moalma, mabad trip kayang Junjun ni Mister, nagluya. Oh, maka-discourage, diba? Pero worry no more.
5: Worry no more.
4: Kay nanatay solusyon, aron mugahi ang imuhang Junjun. Erectile dysfunction, atong tangtangon.
6: Okay.
4: Ano yan na? Ang Theramax Capsule. Dini sa atong lugar, maparit na sa mga tagsa-tagsa ka mga butika. Kini na ang panahon, aron matagamtaman sa mga misis. Ang kainit ni Mister sa kama, to the maximum. Bisan pag maabtag kadlawon kay naka Theramax Capsule. Oo,
7: Theramax Capsule.
4: Kini ang klase sa adult supplement nga makatabang aron mahatagan og kusog si Mister. Gamhanan pag-abot sa kama. So inom na og Theramax Capsule. 30 minutes bago maglabing-labing kang partner. Theramax Capsule, siguradong Thera to the max. Proven and tested. FDA approved.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: at tuanin nyo o palit na sa Cesar Uno Store.
1: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule ang iyang nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
2: Karon, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
1: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong power tin. Manginawad ko nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
3: Ang Power 10 for Bio Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way gana mukaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, o guban pang balatian. Power 10 for Bio Capsule. Power 10 for Bio Capsule. Rekomendado o aprobado sa mga eksperto.
4: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling na ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: This song is brought to you by Muscle Men, ang kapsulang makagana ug kanunay kang on the go. Muscle Men, alang sa mag-asawang kahig kaugmaon.
8: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jazzy!
2: Jazzy!
3: Jazzy!
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: William Hausizer, kakamalan lalalanaw.
5: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
4: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jazzy o Gaplas.
5: Sa diyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong gagi pamatigid sa imong nga lawas?
4: Kuha mong sir, taas ko og BP, dayon taas po kong sugar, dayon napog ko arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jazzy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Dimintin nyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ako sa radyo ganiya nga na may na opening din sa Maranding, muna yan yung ko. Muna pasalamat ko sa Ginoo na. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jazzy kang nung lading.
1: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jazzy!
2: Jazzy!
3: Jazzy!
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Mega Pure Herbal Capsule. The 9-in-1 Capsule.
7: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y batiyon nga pagpaminhod.
8: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Queensland. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong gina-recommender sa kanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan. Nga diin na maayo guide ako sa akong namati ahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iinom, kinila Mega Pure Capsule.
7: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: sound, yeah.
1: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
2: Introducing Kay's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
6: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang maka tabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So, manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
7: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

I saw you in the disco last week in San Francisco. The way

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Galuya ba perminti ay mong lawas? Walay gana? Trangkaso ubo sipon nga dugay maayo? O di kahaduna ka na skin allergies? Basin kulang ka na higala sa vitamin C nga gikinahanglan sa atong lawas.
2: Ani ha? Ang atong Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Usa ka nan acidic vitamin C asa dili hapdo sa tiyan o pwede sa mga bata. Ang Mega C Plus dakong tabang aron pakusgo ng atong immune system. Nagatabang usab kini sa paglimpyo o pagdetoxify sa mga hugaw nga naa sa atong lawas. Nagatabang sa daling pag-ayo sa mga sama. Ang Mega C Plus yaman sa antioxidants, nagapahamis o nagapalig-on sa atong pamanit o nag-improve sa atong overall body function.
2: Mega C Plus,
1: the powerful non-acidic vitamin C. Pwedeng imnon, bisan walay kaon. Mapalit na sa tanang butika, dool sa inyong lugar.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
4: Teromax Capsule.
1: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na
5: with proper exercise and diet, kaya nagigay sa maong problema. Tumat o Teromax Adult Supplement Capsule, 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
1: Mapalit sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo sbuntag, nagdaro na mas basakan. Doon kay lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon. Ha? Unsa ng kapitay? Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix.
1: Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan bagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
3: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
1: Tinood ka tayo paing. Kay pag-ulin ako sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
3: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
2: Clay Gel Coffee Mix.
4: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, o di kahatrang kaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
5: Mega Pure Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients nga dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili na good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Girl, balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Aramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
1: Ang TerraMax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
2: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, udikhat, rangkaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
3: Mega Pure Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients nga dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Jessie, mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Kadilip ka pa sa tatakting balatian.
2: Jessie, vitamin C plus zinc.
3: Jessie!
1: Condition ka for me plus mupanindit sa atong skin.
2: Jessie, vitamin C plus zinc.
3: Jessie!
1: Muayos sa mga infection sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o kuman pa.
2: Jessie, vitamin C plus zinc.
3: Jessie!
4: Jessie!
1: Ikaw mong good na? Huwag man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
5: Yes, okay na okay. Tungod sa Jessie.
1: Wow, Jessie. O nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan ug maayo.
5: Bitaw, tungod sa Jessie, ikaw na.
1: Ang ansa?
5: Ang akong gihigugma.
1: Tinuod ka? Thank you, Jessie.
2: Jessie, vitamin C plus zinc.
3: Jessie!
4: Jessie!
6: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Terramax Capsule, lumalabas ang lakas. Sigurado. Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: I care.
2: Kani akong mata, sige na jud ni og luha-luha sukad jud ni atong pag-online class namo. Usahay, di ko makalahutay kay magluha-luha og magsakit akong mata sige tutok sa cellphone. May gani kay natumaran akong I care. Naulian gid ko. Mauro to akong gitambal karin di ay ni sa mati.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang I care gold. Ang I care capsule nga mas gipakusog og mas gipaepektibo. I care gold. Mapalit sa mga butika.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
3: Ako si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Day, aniya gagod ni mo, Day?
5: Pagpuyo na gudong, ikapoy bayak ko.
4: Naunsa naman ka, Day? Initabli naman ka karun. Naiti Ramax Capsule, oh. Tisting eh.
5: Dobi, atong tistingan.
4: Day, mutabag siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
5: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
4: Hala, Day. Di aniyag magsamot, Day.
5: Tungod ni sa Terramax Capsule dong. Unsa man, sugda na?
4: Ali na.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry ug moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
3: Power 10.
1: Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: Mega Pure Herbal Capsule. The 9-in-1 Capsule.
5: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
6: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 News, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na ako makabawas sa sulod sa tulo kaadlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog na inip sukad ako nagtake o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: IKU Gold, ang maski pa kusog ug maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Ako, Christina Flory Reguli. Taga-Kapasalan, Sambuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Jill Coffee Mate, sa termino ko din na ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa drama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kayo siya, so perjun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung labing niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
2: Clay Jill Coffee Mix. Lami na, magkaayo pa. Clay Jill Coffee Mix.
3: Wow!
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
6: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nasawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw, paspas ang akong pagbawas. 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ko makatulog ng inip sulpat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinatin ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: iCare Gold Capsule.
2: Ako si John, lisod jud kayo hanap akong mga panalo. Bisag pag-text din na ako mahimo sa una. Pero sa dihang natry na ko ang iCare Gold, nadunggan ako sa radyo nga epektibo lagi akong gisulayan. Sa usa ka bulan, balik jud akong panalo. Maka-text na ko og makatanaw na ko og TV. Epektibo jud kayo, akong maingon, sulayi lang, kay dako og katabang kanako.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Sinugdanan sa maayong adlaw, anaa sa kape, mag Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 ka na. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag Terra Max na, makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. Terra Max Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, it Terra Max Capsule to the max.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Anak, nagdali ka manggod.
2: Naakoy surprise ni mo pa.
1: Oh, perfect! Nagdali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
2: Siyempre pa! Tungod sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids.
1: Growmate Multivitamin Syrup?
2: Oo pa! Maong dali na kay kong mitaas. Gana pagyud kayo akong kaon. Sayo kay kong makatulog. Nindot kayong Growmate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kong samot.
1: Pastilan, pagkanindutas sa Growmate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
2: Moinom na ko, Growmate pa!
3: Growmate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo dugay na akong ginadala. Tapos bisigun sa nala akong inumon, dibigit siya maayo. Pero nakateko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
6: Pila ka capsule ma'am, imong giinom sa itong Mega C Plus, ayan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubuong sipon.
5: Isa ka padang ako nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
6: So, tinuod yun ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o gunsa pang sakit.
5: Oo, tinuod yun na. Kaya ako, nakatik mo yun. Mamam, yun niya ang naayuhan ako nga ang Mega C yun ang ako ang gitik o naayog yun ko ani.
6: Ma'am, sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may huwag ni mo nila.
5: Ako nga huwag sa ila ha, nga mag-tick sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang libati.
4: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Arman, 40 anyos na akong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw. Taod-taod yun na akong singgamit sa akong antsuhos. Unya, nakadungoguan ng I Care Gold. Routine lagi daw. Unya, aduna pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan. Og tinood, maayo gayod. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hina dayong tinaw akong panglantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara, makabasa na gayod ko. Salamat kayo sa I Care Gold.
3: Balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala, blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Terramax Capsule, lumalabas ang lakas. Sigurado, Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ang constipation, usa ka kondisyon kung asa, gahi o lisod ang pagpagawa sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
6: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Arangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hagatulo sa Osaka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Pinakabibo, pinakaligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawan sa Panabo.

pressure ang atong mga kahigalaan diha sa ilang mga kahimta. Nato lang higala, no? Masugdan na nimo, no? Karong adlawa. Para usa na ka sa mga kahigalaan nato na bilong sa atong kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program. Og ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, no? Part ni ini ang pagpaminaw nato kada adlaw sa atong programa. Part ni siya sa ato ang healing. Paminaw sa spiritual nga mga giya, mga panambago, no? Unsaon paggawi nga mapasalamaton, dunay pagtuog, pagsalig sa makadagan. Og sa pagpaminaw sa mga self-discipline o disiplina sa kaugalingon o kinipagkamalahutayon. Muna mga higala, no? Sa mga kahigalaan nato nga medyo naapay pagduha-duha, ako ikaw ang giawhag nga ang pagduha-duha muna'y makalangan sa imuha, muna'y nakababag sa imuhang kaayuhan. Mulahan ka itong mga kahigalaan nato nga naningkamot. Ahan ato makahigalaan nga nag-decide gid nga moani. Unta mga higala, no, nga inyong mga pangandoy sa inyong kasing-kasing karong adlawa matagbo na siya. So nining simanahuna, no, atong naisgutan ng sa katawo nga napulo katawo nga dunay leprosy. Pero pong adlaw higala, no, kung usa ka sa nakabaton o kaayuhan, no, di sa imong panglawas, pwede pong ka mubalik, no, mapasalamat kay kana pong imuhang testimony nga imong masulti, no, madungga na sa mga kahigalaan nato nga nagduha-duha pa lang or motry pa lang makaingon sila. Nood yun di ay, no? Na makatabang ang ato ang pamaagi. Be a blessing, no, to others. Maayo man higala nga atong ikip, no, ang kadaugan nga atong na-encounter, no? Sa diha nga giabil na ato ang programa sa kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, sa mayroon po na madungog po sa atong mga kahigalaan o padungog po nato, no? Unsa ng changes imong story na natabangan ka. So, tong napulo ka tao nga doon ay leprosy, naayo ang napulo, isa lang ang nibalik na nagpasalamat. So, unta higala, no? Sa napulo nato nga mga kahigalaan nga natabangan karon nga bulan, no? Napulo pud unta ang mubalik nga mopasalamat. Ako kay na nga kalipay nato higala, no, kumabati nato ang inyohang maanindot inuod nga mga experiences. Kay ang pagpasalamat magud higala, no, mas bililhon pa na sa kwarta. Imo nay mahimo pong kusog, no, na atong ipadayon ng atong programa. Na mahimo pagyod nga makapa-inspire, no, sa tanan ng mga nagapaminaw, no, sa ato ang istasyon, no, sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. So, kung paminaw nimo, rejected ka, no? I-isolate ka. Din sa kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, wala ka nag-inusara. Kaagapay ni mo ni higala
sa imong journey.

kaayuhan sa kinabuhi, mga higala, usap pod ni ka sakripisyo. Siyempre, pag mo decide ka karon, no? Sakripisyo na ngay mo hanggi pirmahan. Ang risk ana imong kaugalingon. Kargo, no? Mga higala sa healing, required yun ng pagtuog, pagsalig sa makagagahom. Inubanan sa pailog pagkamalaho tayo. Og disiplina sa kaugalingon.

mo na mga higala nga ayaw gyud tuguti nga imong dako nga pangandoy nga kaayuhan nababagan ra. Ana karong adlawa kung nabati nimo, nasinati nimo, na mo na gini ang option, chance nako i-proceed na higala. Ayaw pagpapugong sa negatibo nimo nga panglantaw. Basin mo na ni ang tubag sa dugay na nimo nga gipangayo, ipagyampo. Kining atong tubig sa kaayuhan sa kinabuhi, mga higala, usa ni siya kamilagroso nga tubig nagikan pa sa Great Salt Lake of Utah, USA. Kini magud nga tubig, mga higala, no? Minilyon na sa atong makababayan ang natabangan ni ini nga tubig. Taghan sa mga kahigalaan nato nga kasinati og kaayuhan o kabag-uhan pinaagi ni. Pero usa lamang kini ka instrumento sa makagagahom nga matabangan ka diha sa imuhang kahimtang. O karong adlawa, mga higala, sa diha nga nag-prepare ka, ako ka mong giawhag nga sa dili pa nimo masugdan ang pag-inom sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no, isulat nimo ang mga gibati nimo, no, take note nimo sa imong notebook, utang nimo sa imong notebook, ilista nimo 1 to 20 ang imuhang mga gipangbati sa imong lawas o kondisyon sa imong lawas para magbaton ka og personal nga information nimo sa imuhang gibati, no. After 1 week, magsulat na po ka sa lahi na po nga page sa current ni mga gibati, no? Dayon, after 1 month, 2 months, 3 months, 3 up to 6 months magod ni nga proseso nato sa kaayuhan sa kinabuhi. Inubanan sa imong pagsalig sa makagagahom, sa imong pagtuo, pagdisiplina nimo sa imong kaugalingon, ug pagkamalahutayon, makita gyud nimo ang dako nga resulta, mga higala. So, more water o kining dapat on time pod ang imong kaon, higala, no? Ayaw batasan na nga mukaon ka o dugay. Kaon kag dugay, kanang gutom na kaayo, diha pa ka mukaon. Ikay na, higala nga, panghuna-huna, kadili na siya maayo. So, importante, higala, nga on time po ang ato ang kaon, no? Sama sa inyo, ang pag-anhi po karon sa atong istasyon, dapat on time ta. Basin unyag hapon na ta mo abot, no? Basin wala na tayo maabdan po, no? Muna, mas the best nga mukontak mo sa ato ang CMD caregiver, pwede mo mo text or matawag para ma-assess mo, no? Diya sa inyuhang pag-ani sa ato ang istasyon. So, nga no, importante ang on time. Ang magutay itawag igala nga biological clock. Ang atong lawas, no, dunay panahon o ginaset nga ting tulog niya o ting mata, no, sa ang ting kaon mo nang gutumon ta. Dapat sa dili patagutumon kung oras nating kaon, mga higala, kaon gyud ta. Sa tubig mo inom gyud ta. More water, no? Muna ni ang panahon, higala, no? Na imong masugdan ang imong journey dini sa kaayuhan sa kinabuhi. Holistic healing program. O after nimo higala nga masulat, ma-take note og na-avail ang 200 pesos sa isa ka 6 liters or ni-avail ka og 3 ka 6 liters, 4 ka 6 liters. No? Tip po higala para dili kay ka madak-an, no?
pwede ang dalon nimo kanang 500 ml lang, no? Kadiha ra man nato ipatak ang 100 drops nga tag 200 pesos. Tapos sa imong balay kung naa kay 6 liters or mapalitan nga duol-duol lang 6 liters, mapalit lang kay timbo lang nimo tong 500 ml ana na lang himoa. Or katong concentrated ang imong paliton na ikaw na mismo ang mapatak dito sa imuhang panimalay. Labi nagdistansya, mogin akong ma-recommend higala, no? Tapos, panidaan nimo higala ang ining mga normal reaction, no, sa imong lawas. Tapos ang imuhang katulog dapat sleep ka on time, no? Ako pong gina-advise sigala, no, kining time setting, alarm ba, no? Kung gusto ka o ka nang ma-maintain nimo ang pag-inom, no, pag mata sa buntag mo alarm ka alas 3 or alas 4, alarm ka og alas 6 or alas 7, alas 10 sa pag-inom nimo sa tubig, no? Mas maayo diha nimo kuhaon sa ato ang kayon sa kinabuhi water therapy sa 6 liters, no? The more water nga gikan mangod sa ato ang kayon sa kinabuhi water therapy, mas ligon ang ato ang mas paspas ang ato ang recovery, no? Sabayan na itong exercise, food control, disiplina, no? Piliin na ito ang mga pagkaon nga sustansyado, nga dili bawal sa ito ang sakit, no? O keep hydrated ta, mga higala, no? Dapat ito magpalabig ka, balaka, kaguol, no? Kayan yun na ito, higala. Aron nga mahimong paspas ang ato ang recovery or healing. O sa ato pong gina-intake na pagkaon, dapat sample, mukaon ka og kanon na binagnaakay gibate, pwede ra 1 cup, no? Ay na og only rice, no? Carbohydrates. 1 cup small amount nga karne, daghan nga amount nga gulay sa kaplato na kay half nga puro gulay. So dapat ato yung atimanon po ang ato ang lifestyle, no? Sa mga ilimnon nga dili maayo, no, ilikaya na to na mga higala. So karong adlaw na ang ato ang CMD caregiver, libre ang konsultasyon og napoy libre nga patak sa mata, sa dalungan, sa ilong. Sa mga kahigalaan nato nga dunay mga katarak, glaucoma, pteridium, available po ang ato ang perfect solution, no? Pwede po na ninyo ma-avail mga higala, no? So ang patak libre, pero kung paliton gyud nimo tong isa ka battle, barato ra pod nga imong mapalit, good for 2 to 3 months. Basta sa ato ang 6 liters 100 drops, napoy concentrated na to para moabot siya og 3 ka 6 liters, no? Mutan lang atong CMD caregiver, mas makatipid ka kung katong mga dagko nga sizes ang imuhang pangpaliton, no? Pero kung wa gyud kailaing budget, kining 200 pesos ani lang sa. Pero kung nag-advance ka nga makasave ka, pangutan na lang ato ang CMD caregiver. Wala gyud koy laing ikatambag diha kanimo higala, no, kun dili mamuhimo gyud ka og klaro nga desisyon karong adlaw. Kini nga desisyon para ni sa imuha, para ni sa imong pamilya. Ang kabaguhan, no, nagikan ka na sa makagagahom, ang kaayuhan,
pero ang nagdepende pod na kanimo. Kung tugutan nimo imong kaugalingon nga mutuo, no? Usalig. Usulay, no? Pan akong gina-encourage, no, katong gusto mo try, inyo na gina siyang ituloy-tuloy, no? 2 to 3 to 6 months na to nga proseso, no? Dapat mo stick lang pug kani ana higala, pinaka mo ambak-ambak paglahi-lahi pa nga mga procedure, no, para dili maglibog ang imuhang una-huna, no. Una mga higala nga karong adlawa igo lang ko moawhag diha kaninyo nga duna pay panahon, no, ayaw huna-huna nga sa sunod na pwede pa sa sunod kasin maulahi ang tanan. Kasin mabot na kasapunto nga irreversible na gid ang kahimtang sa inyo. Una nga action eh. Decision eh. Mga higala. So, muna mga higala nga wala naman tayo igong panahon. After ani nga program, mabati ninyo ang atong CMD caregiver. Sa iyong mga announcement, i-take note. Ang iyang numero, madungga ninyo, isulat. At akong yung advice, kanimo higala, i-text gyud ang ato ang CMD caregiver. Kung gawa sa text, pwede nimo tawagan, no? Para makatuod ka sa ang location, di ka mawas, di ka masaag, di ka mapalaw, no? Makaabot yung ka sa destination nimo. Huwag na akong matambag kanimo higala, aron ma-avail na gyud nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, ang atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Di nakabarato nato nga procedure gikan sa ulo hangtod sa lapalapan nimo nga palatian, pwede kaayo siya. Ang atong gidala dinhi ang kaayuhan sa kinabuhi sa matag usa nato makahigalaan nga nagapaminaw karon og muandi karon sa atong istasyon. Dagang salamat sa kanunay ninyong pagsubaybay, mga higala. God be the glory.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

0: si MD. Wala pa day ka maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ah, sige, tana, palit ko. Asama ko makapalit, ana. Pero si Indy, patulo na ko sa akong mata. Kay parang mutinaw na gid ni isugod akong mata. Kay dugay, nagyug ko nangita o tambal ani akong mata. Tapos may gani, kay nakaingong ka nga. Kana di ay si Indy, makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one mana. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Kay maluka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao kana ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health. Alert.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awa gyud ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
4: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag, bunya dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay Eye Care nga drops o capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa Eye Care.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
5: You're tuned in to the best, the frequency
6: 90.9,
5: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
7: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer stage 3. Magkulak na ko at to. Hirap. Dayon maglipid ko CR. Pero gudala-dala ra gud na ko sir. Nalipay ko, magpasalamat pod ko sir na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nang gawas gid ang mga kuan daotang na naka-stack. Unang dako gyud pong pasalamat gyud sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa, tulay lang gyud sila. Wa gyud day imposible. Nigaan gyud akong lawas sir.
1: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: I Care Gold Capsule.
2: Kini, si Jun Cardel Tiga. Negros Oriental.
3: Ako mata,
2: nagkapugita, di baga kayo tiridiyong.
3: Ipangayan dyan ko 45,000 cash na o dyan Manila pag yun himuon.
2: Motong, wapa may budget, pasandaan na na ako, hangtod na abot kong palawan. Yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps.
3: Kahit pula na lagi kayo kong mata.
2: Mga 3 days.
3: Motong, akong iparayon na.
2: Karon, nawala na dyan.
3: Epektibo dyan kayo ang I Care Gold o I Care Daps.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting o uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on o branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable o reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Siguradong. Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ang constipation, usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawa sa emosyon.

0: Kung hugaw, ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikahasakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
1: Si Rosa Bisaga, 65 years old, puyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wapaw makainom ng Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
0: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Constipated ka ba o hirap magbawas? Huwag mong baliwalain yan dahil ito ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng malalang karamdaman. Alam mo ba na kapag ang bituka natin ay naipunan ng nube na di na ilalabas, maaaring pagpugaran ng maraming toxins, fungi at sari-saring mikrobyo. Subukan mo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, isa sa mga mabisang panlaban sa constipation dahil sa 100% natural nitong mga sangkap na nakakatulong upang maipalabas ng normal ang iyong dumi. Non-acidic at no sugar pa. Uminom ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 araw-araw. Sakit ay iwasan, kalusugan ay pangalagaan. Mabibili sa lahat ng butika malapit sa inyong lugar.
2: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Naghahanap ng pananaw, sensitibo sa hayag ng suga, maglisod og kakita. Kung musulod na ang kangit nga, og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mauhinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka, ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug maski pa kusog sa bilberry. Berry Extract, Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Okay, kasakit. Ay, okay. Kasakit.
2: Ay. Naunsa mang katay, nga nakita naman ka sa saog.
5: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paitan yung matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
6: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
6: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
6: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakaraguna o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment. Your news and music authority. In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan.
1: Uy, Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
4: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 og sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
5: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
6: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Oy, Marie. Ay, magsikumpare. Nga nung waman mamasayro karong adlawa.
2: Tua, sa bahay pare. Naghigda-higda kay nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gitawana, oy. Sige lang galuya. Pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
1: Uy, mau ba? Kini, Marie, ay. Ipainom din ni kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix?
1: Clay Gel Coffee Mix. O pre, ay ka na masayro ka na. Natuag niya siya.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayog ngisi.
1: Ayay ka, kumpare pre.
0: Clay Gel Coffee Mix.
1: Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-anto sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia o constipation.
5: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basulti sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement good na ko problema niya. Tapos sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko nakatake sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement nako. Ang akong pung pagtulog, okay na gid kayo siya. So, sa katong wala pa nakatry ni ini, ila nang i-try para pud na mag-experience ang akong na-experience.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I care.
2: Kani akong mata, sige na jud ni og luha-luha, sukad jud ni atong pag-online class namo. Usahay, di ko makalahutay kay magluha-luha og magsakit akong mata sige tutok sa cellphone. May gani kay natumaran akong eye care. Naulian gid ko. Mauro to akong gitambal, karin di ay ni sa mati.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog og mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Siguradong. Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Ako dahil si Lovely Trish Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan, tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang good jud ko na ulian. Uy, di o katarong ugtulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, isulayan ra nako og 21 kabuok Mega C Plus, tag 3 kabuok taga adlaw akong giinom. 3 pa lang ka adlaw, nitagalkal na akong ubo niya na inigawas nga plema karon. Naulian ako. Ang Mega C Plus na jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko muadto og trabaho. Awhag na ako sa tanang nakapamati sa akong testimonya. Sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako.
4: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
7: Ako si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
2: Ang erectile dysfunction or ED kini usa ka pinaka common sex problem sa mga kalalakihan. Kini base sa nasuta og gi-report sa mga doktor nga nakaapekto karon sa gibanabana ang anaamo ka ba sa 300 milyones ka mga kalalakihan sa tibuok kalibutan. Ang erectile dysfunction usa kini ka health condition kung asa ang usa ka lalaki maglisod og di na kayang patindugon ang iyang junjun. At tulad sa pakighilawat, maong mo resulta kini sa pagkawalay gana nga ultimo si Mrs. Mualma, mabadrip kay ang Junjun ni Mister, nagluya. Oh, maka-discourage, diba? Pero worry no more.
8: Worry no more.
2: Kay nanatay solusyon, aron mo gahi ang imuhang Junjun. Erectile dysfunction, atong tangtangon.
9: Okay.
2: Ano yan na ang Terramax Capsule? Dinhi sa atong lugar, maparit na.